ang mga probinsya si Manrion para po sa palarong pambansa. Sarong send-off ceremony ang pinag-ibo dyan sa City Hall para man sa mga atleta kanaga. Mientras tanto, rata si Pilipina tennis player Alex Yala sa round of 32 kan WTA 500 Strasbourg Open matapos daugon ini kan Ukrainian world number 66 na si Oleksandra Olyenkova kan France. Maisog kuta na si Puon ni Yala pero sa present, pero nabaliktad ini kan magpailin na ning tibay ang French tennis player sa good na daugon si Yala sa score na 3-6 7-5-6-3. Kuminara na naman ning gold medal si Carlos Yulo sa France. Iyan po mga tugang kan masungkit kani ang medalya sa 2026 French Men Artistic Gymnastic Championship bilang parte kang Olympic Antibis Juan Lespin sa team. Nagpailing ng gilas si Yulo sa parallel bars Asiman Floor Exercise. Tuminabang ini sa sendang team o nakatabang ini sa sendang team tanganing mako ang gold medal sa team event. Plano kan Pinoy gymnast na magsabak sa mas darakula pang international competition bilang paghahanda sa 2028 Los Angeles Olympics. Mientras tanto sa NBA, pinanginutan ni Donovan Mitchell ang Cleveland tanganing i-eliminate na ang Piston sa Game 7 kan Eastern Conference Semifinals. Si Mitchell nagibuning 26 puntos mantang nagtabang man si Jarrett Allen asiman Sam Mirrell ning tig 23 puntos asin nagambagban si Evan Mobley ning 21 points, dosing rebound asiman 6 assist. Ninuli kani ipig book na kan Cavaliers ang final clash kontra sa New York Knicks. An mga baretang sendong nai na nyug, dara po yan sa tuya kan.

0: Mga tugang, iyon na po yun ang kabilugan. Kansa to yung mga nagbabagang mga bareta. Digdi po sa Asintado Bareta, alas 7. Ang mga bareta ng sendong nai nanyog, dara po yan sa to yung kang HGB Pawn Shop, ang pawn shop na may puso. Darama po sa to yung kang Jameson and Sinman James Marketing, ang dealer po kan mga branded na mga spare parts sa motorsiklo. Darama po ini sa to yung kang Nation Gas, ang nagdi-deliver po ning cooking gas sa God alas Jesning Banggi. Naraman yan sa tuya kang Ecosan Travel and Tours, DOT accredited na travel agency. Para din na po ma-stress, mag-Ecosan Travel and Tours kung ikaw po kamong travel abroad. Yan ang mga nagbabagang mga bareta. Digdi po sa Asintado Bareta, alas 7. Ako po ang sendong naging para bareta, si Joe Asabal, Diyos Mabalos, marhay na aga.
1: Sa indong nahinan nyo, ang mga nagbabagang bareta. Digdi sa Asintado, Bareta alas 7.
2: Radyo Guapito. Celebrating 30 years of impact. Join us as we honor 3 decades of service, compassion, and community at the 30th anniversary of the Francis Padua Papica Foundation in February 2027. For 30 years, FPPFI has worked to uplift lives, provide scholarships, empower communities, and create lasting change. And this milestone is a testament to everyone who has been part of the journey. Come celebrate our legacy. Reflect on our achievements. Look ahead to an even brighter future. Together, we continue the mission. Together, we make a difference.
3: Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta?
4: Yashan Mall, ang everyday shopping mall na wala ka nang hahanapin pa. Maraming pagpipilian sa department store at supermarket ng Hong Enterprises. May food court at mayroong ding food stalls hanggang third floor. Very convenient to shop, clean comfort rooms, escalators, and elevators. Malawak ang parking mula front, back, at basement. Tara na mga kayashano, mas pinalaki, mas pinaganda, at mas pinamura. Super convenient pa ang pagpunta dahil along the highway lang. Yashan Mall, where shopping is always affordable. Located at Diversion Road, Triangulo, Naga City.

0: Diyos maray na aga, mga tugang. Ako po ang sanlilingkod, si Diyos Abal. Ini po ang asintado sa radyo. Magiriba na po kita sa mga mainit na mga bareta. Kadakol kitang babalikan. Number one, ha? Arog po kang na-mention takaso Sarong Aldaw. Mga tugang, inaapodan ta po ang local government Canmilaor. Headed by, although mayo si Mayor Bing Yoste. Yaon po sa abroad. Si information na nakaabot sa tuya, yaon po sa abroad si Mayor Bing Yoste. Ang acting mayor dango niyan, si acting mayor Abel Flores, vice mayor Abel Flores. Ini katagod po kan garong milk tea na tubig dyan sa Milaor Water Corporation. Ano na ini yung Milaor na niyan? Dahil natatapos-tapos ini yung problema sa tubig dyan sa Milaor. Pagkatapos siniya pang reklamo diyan sa San Antonio Milaor, manunungod po sa grabing langaw kan poultry. Kan saro po ang may poultryhan diyan na may apelyidong Go. Yan. Konsisay man po ang may sadiri kaning poultry diyan sa Milaor sa San Antonio, abot na po sa may gate kang NFA saka sa may Elizabeth Hotel. Ang langaw na napuproduce kan sendo pong poultry dyan sa San Antonio Milaor. Kung pwede po, pakiayos man, kung sisay man po ining go na sinasabi, si mga barangay officials dyan, inaapodan ta na ma-address, masabihan iniyo pong may sadiri kang poultry na ayuson ang ano ninda, ang pagmanihar kansen ng poultry ta nakakadanyar. Mayong maraot sa negosyo, basta dahil po nakakadanyar sa dakol ng mga tao.
1: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
0: Matry kitang makaulay ng mga municipal official kan Milaor, kung mayo po si Mayor Yoste, si Vice Mayor Abel Flores, hiningunta kung ano. Kasod ba, may nakapag-inform sa to na allegedly pinag-urlayan ini sa Sangguniang Bayan. Kaya try tang makontak si amigo tang municipal councilor dyan, si Pading Kulit Biltrano. Pading, kung nagdadangog katabi, Councilor Kulit Biltrano, sir, baka ma-update man nindo kami kung ano ang ginigibok ang Sangguniang Bayan para ma-address ining problema sa tubig kan sa Indong Banuan. Milaor Water Corporation na garo milk tea ang nagbulos na tubig sa udma. O yan o. Garo milk tea po ang koloro. And then ining dyan sa San Antonio Milaor. May problema po. Okay. Mga tugang, daog na kan Sorsogon. Daog na kan Legazpi City. Ang Naga saka ang Camarinesur in terms of local income. Kasunma, nahapunta ka ni si Board Member Warren Senior dahil sa tubod. Ta ang pagkakaaram niya, ang Camarinesur pagiraray, ang ano yan, ang may pinakadakulang local income sa mga probinsya kan Bicol. Kundi, base po sa Bureau of Local Government and Finance, BLGF, nagluluwas na ang, hindi po halin ni sa BLGF ha, Bureau of Local Government Finance, Department of Finance, Statement of Receipts and Expenditure Year 2025 in Bicol Region, Tax Revenue, Province, Real Property, General Fund, Special Education Fund, Tax on Business, Other Taxes, Total Tax Revenue. Digdi kita sa Total Tax Revenue. Sa Tax on Business, ang albay, igwa po ning 112.48 million na tax on business. Ang Camarines Norte, 46.76 million. Ang Camarines Sur, Aram nindo mga tugang konpira ang tax on business sa Camarinesur. 14.02 million sana. Oh. Napano daw ini? Ha? Ang katanduanes, igwapo ning tax on business na 8.47 million. An mas bate, zero. Ang sursugon, igwapo ning tax on business na 18.73. Medyo technical ini ha. Ano daw ini mga number na ni? Okay. Medyo kulang po ang pagkasabot na digdi. Pero binabasa talang po ang nakalaag digdi ha, sa data. Sabi digdi sa tax revenue, tax on business, ang albay igwa po ni 112.43 million. Pagkatapos ang Camarines Norte igwa po ni 46.76. Ang Camarines Sur igwalan po ni 14.02 million. Ang Katanduanes 8.47 million. Ang Masbate 0. Ang Sursugon 18.73. Other taxes. Ang albay igwa po ning 10.49 million. Ang Camarines Norte igwa po ning 13.66 million. Ang Camarines Sur igwa po ning 14.7 million. Ang Katanduanes 4.1. Ang Masbate 0.91. Ang Sursugon City igwa po ning 12.17 million. Total revenue. Albay 228.74, Camarines Norte 119.81, and Camarines Sur 152.56 million, Katanduanes 38.36 million, ang Masbate 103.72 million, and ang Sursugon 92.05 million. Total local sources, mga tugang, in real property tax, digdi kita sa real property tax. Sabi po digdi, sa column, general real property tax, general fund, ang albay 45.7. Camarines Norte, 24.45. Camarines Sur, 52.82. Ang Katanduanes 10.17, Masbate 38.13, Sursugon 25.24. Special Education Fund. Ang albay igwa po ning 60.05, Camarines Norte 34.93, Camarines Sur 70.96. Katanduanes 15.62, Masbate 69.67, and Sursugon 35.9. A total of albay is 105.82 million, Camarines Norte 59.39, Camarines Sur 123.78, Katanduanes 25.79, Masbate 107.79, and Sursugon is 61.15. Statement of Receipts and Expenditure Year 2025 in Bicol Region. Total local sources, albay 617.57 million, Camarines Norte 596.61 million, Camarines Sur 865.05 million, Katanduanes 336.02 million, Masbate 246.6 million, and Sursugon 872.64 million. O kaya nagluluwas po, basado digdi sa BLGF, Statement of Receipts and Expenditure Year 2025 in Bicol Region, ranking number 1 ang Sursugon, 872.64 million total local sources. Number 2, Camarines Sur, 865.05 million. Number 3, Albay, 617.57 million. Number 4, Camarines Norte, 596.61 million. Number 5, Catanduanes, 336.02 million. And number 6, Masbate, 246.6 million. Ini po, basado po sa data na pinagkuanya mo sa BLGF fiscal year 2025. Yan. Ngunyan, sa Naga. Ang Naga City, mga tugang, iniunta po ang breakdown, ha? Ang Naga City. Sigun sa data na pinalawaskan na BLGF, mga tugang, ang Naga City total local income of Bicol City's fiscal year 2025. Basado po digdi sa data kan BLGF, ang Legazpi City igwa po ning 891.51 million na total local income. Nagpapandua ang Naga City na igwa po ning 891.03 million. Nagpapantulo ang Sursogon City, 344.17 million. Ligao City, 192.45 million. Tabaco City, 186.63 million. And Masbate City, 179.02 million. So, yun po ha. Iyan ang mga data, sigun po sa pinaluwas kan Bureau of Local Government and Finance. Si mga, ano po, si gusto pong mahiling nindo ang ibang mga data, magbisita lang po kamo sa BLGF fiscal year 2025. And mahihiling nindo dyan si mga nasa mga munisipyo, pira po ang total income kan sa endong kanya-kanyang munisipyo para mahiling po nindo and mabalidate nindo iniyo pong sinasabi niya mong data. Yan. So makuha kita ning mga reaksyon coming from mga local executive, mga local officials, ano ang masasabi ninda na arog kani ang data na pinaluwas po kan BLGF. Anong nangyari ta ang Naga naungusan ning kadikit kang Legazpi City? And anuman ang masasabi kan mga taga probinsya na daog na kan Sursogon sa local income ang pagkadaradakula Premier Province kan Bicol Region.

0: At yan, may bareta man sa Sangguniang Panlunsod, Ganaga. Promulgation at yan kang 1-month suspension without pay. Laban po kay Kapitan Francis Mendoza. Abagan po nindo. Ta, sa sesyon regular kang Sangguniang Panlunsod, Ganaga, ibabasaho na po ang babasaho na po ang magiging promulgation duman sa 1-month suspension without pay laban kay Kapitan Francis Mendoza kan Pequeña. Abagan po nindo yan, aradyan na mga tugang. Adig di po sa asintado sa radyo. Digdi po sa Carolina, siring man ang milyones na langaw tabi sa muya digdi sa Zona 1 kan Carolina. Daraman po ini kan poultry. Haloy na po yan pigreklamo, pigmanduhan na po yan katong dati pang mayor nagpundo and nagibo maning paagi na wara si langaw. Kundi ang may sadiri po kani, bistadong harani sa City Hall ngunyan. Mayo na po pating nagtutuyaw. Makusog kaya nakasandal sa pader, kaya dai po napapauntok ang grabing langaw kang poultry. Milyones na langaw, may reinforcement pa pong bangaw. Salamat. Yan. O, dyan da sa Carolina. Kisay na ano yan? Kisay na poultry iningyaon dyan sa Carolina. Ihaputa po ha. Ihaputa sa mga opisyales. Dahil nagigirong ang mga opisyales kan Carolina. Sisay ang kapitan dyan. Haputon ta po. Mga barangay officials, sisay po ang may poultry dyan. And gurano ba katotoo na mamilyones ang langaw dyan sa Carolina ngunyan? Dahil po da napupundo ang grabing perwisyo kang langaw dyan sa Carolina.
1: Si Joe Sabal, asintado sa radyo.
0: Oy, paabotan ko pala ning happy birthday greetings ko na bago ako malingaw. Kay Nanay Ribing Marpuri, kang Ribing's Beauty Parlor. Nay, happy birthday ha. O, birthday po ni Nanay Ribing Marpuri, kang Ribing's Beauty Parlor. Pera na edad ni Nanay Ribing. Happy birthday! Birthday po ngunyan ni Nanay Ribing Marpuri, kan Ribing's Beauty Parlor. Happy birthday, Nay!

Saka si Eman Digamo, happy birthday sa imo, Eman, ha? May you have many, many more birthdays to come. And also, happy birthday man kay Aileen Katura. Si Sepeto si may birthday digdiyo. Dali lang, ha? Good morning po, sir. Pabati man po. It's my birthday today. Now, I'm 45 years old. Kaya lang, nasa Dait Hospital pa ako ngunyan at gawa ng na-ICU yung apo ko. Sana nga po mag-okay na siya. Thank you. Good morning. Happy birthday, May Batalier. Get well soon sa imo pong mako-apo na nasa hospital daangon yan. Kaya happy birthday, May. Day ka na maghanda. Ang importante, marahay ang sa imong aki. Ha? Marahay ang sa imo. Ay, mako-apo pala. Sorry. Happy, happy birthday.

Ang kapitan da sa San Antonio Milaor, si punong barangay Jason Batosin. Si kapitan Joe, ang punong barangay kan San Antonio Milaor, si punong barangay Jason Batosin. Aram po nindo ang phone number ni kapitan Jason Batosin. Ha? Jason Batosin. Sabi digdiw, si Jason Batosin da, iyo ang libot kamsur. Ano ni vlogger, si kapitan? Ha? Libot kamsur. Sabi niya digdi, Joe, ang punong barangay kan San Antonio Milaor, si punong barangay Jason Batosin. Libot kamsur. Totoo ba? Okay, kapitan, kung nagdadangog ka po. Sir Joe, pag-greet man si Ronald Montes, birthday niya ngunyan. O Ronald, happy birthday man Ronald. Sali yan kay Ford Ripane.

0: Okay. Good morning, Padi. Pahaga daw kayan pigbabasa mong data. Interesting. Ayo. Ano yan, counselor? Yaon sa ano? Yaon sa... Mali lang. Isisend ko sa imo ang... Isisend ko sa imo ang ano yan. Ah, talaga? Ang may sadiri po daakan poultry dyan sa Carolina, abugada. Totoo ba ini? Ha? Ang may sadiri po daakan poultry dyan sa Carolina, sarong lawyer. Okay, ipapacheck ta po ini ha, ining information na ini. Sarong po daang lawyer na harani sa City Hall, ang may sadiri po kan poultry na nagpuproducir ning milyones na langaw and may reinforcement pang bangaw.
1: Asintado Live Report.
0: Alright, nasa linya si RSR Roy. Good morning, Roy.
2: Yes, Joe.
0: Roy, bawagan report mo. Ang may sadiri daakang poultry dyan sa Carolina, a certain lady lawyer na allegedly harani sa City Hall. Paki-checka daw nindo ni.
2: Sige.
0: Na nag-produce daan yung dakul na langaw, may reinforcement pang bangaw.
2: Iyo, i-check yan sa sanidad, ano?
0: Check daw nindo.
2: Sa kakungsisa yan, lol na yan, makabisnado tayo yan. Kung tama ang nasa isip ko, ano?
0: Nakakabot dapat yung langaw sa madrigal, pakul.
2: Ay, harayo.
0: Oo. Harayo ang la, ano, harayo ang gabay kan mga langaw.
2: Oo, harayo. Abang nakakatagal ba yan? Matindang langaw na yan, ano?
0: Mm-hmm.
2: Sige ta.
0: Mayong maraot, magnegosyo. Basta mayong perwisyo, di ba?
2: Oo, iyo, iyo. Garo, nakakaagid na kita sa ibang banwaan, ano?
0: Mm-hmm. Agid-agid na kita sa Kalabanga, sa Kasapili.
2: Kasapili. Anyway, digdig kita dyan sa sangguni ang panlansod. May nareceive akong, may nakakuha ako ng letter kang sangguni ang panlunsod at hindi sa mga involved duman sa dyan sa issue dyan sa Concepcion Pequeña ining suspension kay punong barangay
0: Francis Mendoza.
2: Tachan mga kung di ako napapasala mga alas 9 magkakaigwaning kumbaga ta court babasahan ano ning magkakaiba ng promulgation ni na Aldaw.
0: Mm-hmm.
2: Unya nakakuha ko ning surat ano duman sa mga involved digdi garapit suratan kan sangguni ang panlunsod. Tapigahanat sa digdi si ibang mga miyembro kan sangguni ang panlunsod ta makaulit ang unyan. Pati anyway, nakakuha ko ning letter ini surat i nakalampo nakabugtak digdi babasahon ko Charles Q. Dadoa complainant or conduct prejudicial to the best interest of service, dereliction of duty and gross negligence versus Punong Barangay Juan Francis M. Mendoza, respondent, Charles Dadoa, Chona RF, and Tomas Villa Carlos, complainants. Tapos versus Juan Francis Mendoza and Jose Angel Arguidota Jr. for conduct prejudicial to the best interest
0: of service. Kapita Francis Mendoza, tapos itong saro, si Say?
2: Jose Angel o Angel Guidote Jr.
0: Jose Angel Guidote Jr.
2: Jr. Respondents. Okay. For conduct prejudicial to the best interest of service, conduct and becoming of a public official and grave misconduct.
0: Si Say yan na gidoteng yan, Roy. Ano yan sa Pequeña?
2: Day ko, kuyan ini tabi, Joe. Day ko, aram kong sa ininiyo. Basta nakalagi lang di complain, kabali sa complainant. Ano? Itong sarong complain, tulo si complainant duman. O itong dereliction of duty and gross negligence. Ini man, ang respondents ang respondents digdi yun ang anin si Guidote sa Kapitan Mendoza di ko aram ini yung well.
0: Ang respondents si Kapitan Mendoza sa kaining Guidote.
2: Okay. tama okay. And digdi yan sa
0: ang complainant si Say
2: complain na yun ining to na banggita kasubago
0: ah, okay.
2: Si Charles Dadua, Charles Dadua, Chonar Erte, and Tomas Villa Carlos.
0: Iyon is si mga members kang Lupon.
2: Lupon, okay. Taga Pamayapa diyan sa Tondo sa Pequeña.
0: Okay.
2: Uni ang surat sa inda notice of promulgation. Please be notified that the Sangguniang Panlunsod of Naga has surrendered to decision in the above captioned administrative cases under Section 10 of the Rules of Summary Procedure on Administrative Cases before the Sangguniang Panlunsod of the City of Naga. The promulgation of the decision shall be in writing stating clearly and distinctly the facts and the reasons for such decisions shall be made and included in the regular session of the Sangguniang with prior notice to the parties of which copies shall be furnished them. Pursuant to the cited provision, the parties are hereby notified that the promulgation of the decision is scheduled on May 19, 2026, 9 a.m.
0: Mm-hmm.
2: during the 43rd regular session of the Sangguniang Panlunsod of Naga.
0: Mm-hmm.
2: On that day, the dispositive portion of the decision will be read in open session and thereafter copies of the decision will be released, served upon parties of their respective council authorized representative, if any.
0: Mm-hmm.
2: So yan ang surat kang na ipinadarakan sa Sangguniang
0: Panlunsod. Roy, ini pala Jose Angel Guidote, abogado. Lawyer and barangay secretary.
2: Ah, barangay secretary.
0: Oo, ang inireklamo pala si Kapitan Francis Mendoza and Attorney Jose Angel Guidote, barangay secretary kang Concepcion Pequeña. Ay, malupit ang Pequeña.
2: Malupit ang nakalabugtat si Jo.
0: Malupit ang malupit pala ng Pequeña. Ang barangay secretary, abogado.
2: Oo.
0: Garo, only in Pequeña, in the entire Philippines, mukhang siya lang

0: Okay, so yun yan, do ang magiging...
1: So ngunyan, sabi mo, promulgation, babasaho na sa sesyon itong desisyon kang sanggunian.
0: Sanggunian, oo.
1: Okay.
0: Right after kayan, ma-epekto na.
1: Permahan daw, na. Permahan daw ni Mayor Lenny yan.
0: Ay obligado ka joining permahan pa may desisyon na sanggunian panlusod. Pag na yun pinirman, di may problema yan.
1: Oh, permahan daw ni Mayor Lenny. Baka magsabi na naman si Mayor Lenny, ay, oh, ministerialens ako ha, maayo ako ng pagkaaram kayan. oh, tamahilig ba kasi Mayor Lenny ning pahugas kamay?
0: Palaking daking.
1: Francis, masabi na naman yan. Oh, Francis, Tato, pading Tato, maayo akong pagkaaram dyan ha. Ako, ministerial duty ko yan ha. Pero binibago kay Kagawad Uying. Binibago kay Councilor Uying Rosales. Aram niya na ano yan, siyempre medyo siyempre masusuya yan sa inda si Kapitan Francis Mendoza. Diba? O ini si Attorney Gidote kung abogado talaga ini barangay secretary. Siyempre masusuya ni sa inda ta. Ano man nga ta nagpataw ka mo ning decide na nindong guilty. Simple misconduct and simple neglect of duty. Siyempre may ano yan.
0: Kaya lang, sabi man ni Kusaluying, ay igagawin man niya yung sir sa kuyan sa halawig na pagdagog niya.
1: Ako saludo ako kay Councilor Uying Rosales. Yan ang gusto ta. Itong may balls.
0: Iyo. Tati ni Kusaluying Uying Rosales? Abogado baga.
1: Oh, lawyer baga yan. Saka
0: papapatar lang.
1: Oh, imposibleng dahil niya yan pigapot ki ano yan, dahil niya pigapot yan ki Piskal Buboy.
0: Ki Piskal.
1: Alang naman dahil sa kanya nagkonsulta ki Piskal Buboy.
0: Iyo.
1: Siyempre, masabi ito si Piskal, reviewin ko daw muna. Di re-review ni Piskal Buboy. Ay, talaga ngayang ano man. Talaga man.
0: Saka ko yan, Diyo, kang idaraw nini sa plenary, si mga members kang sanggunyang panlusod, majority, nagpabor.
1: Si siya nagpabor? Si Councilor Nathan Serio, Councilor Gail Abunal, Councilor Jess Albius, Councilor Omar Buenape, Councilor Felix, Gibson Felix.
0: Gibson Felix, oo.
1: Tapos isa pa, Councilor... Frank Mendoza.
0: Frank Mendoza, yeah.
1: Frank Mendoza. Taang absent, nasa on travel si Toto Jokno. Tapos nag-abstain si Aris Makaraig, saka
0: Baldimoro.
1: Si Baldimoro and si Ason Piñaflor.
0: Yan.
1: Sick leave si Dr. Boots.
0: Yan, So, yan, Jo, ang nangyari kay itong pagpresentar, kang report, kang nakaaging sesyon sa sanggunian panlunsod.
1: May repercussion yan sa inda. Siyempre, si Kapitan Francis Mendoza, tatandaan ko ngayon kamo ngayon mga nagpirma. First time na may pigya suspindi.
0: Na punong barangay dyan sa Pekinga. Yung sa Concepcion Pequeña, sarong bulan na suspension. So, ang tabayanan tatsan, saka kung ang barata ko, pasiring na digdis siya sa Indian na Dagua, baka makaulay.
1: Sige daw, baka makaulay taroy.
0: Oo. Madigdid ang alas 9 ang barata ko. Kaya din ako nagduman sa harong hindi, kung hahanakon ta pa, medyo baka mahaloy pa.
1: Sige.
0: Baka pasiring na digdis. So, ang tabayanan talig niya, mga pangyari at yan, and baka ma-e-cover sa live.
1: Diyan sa mga kagawad ang in charge sa sanidad. Sisi ang nasa health. Ipa-check tayo niyong poultry diyan sa Carolina. Ang capacity kang poultryhan diyan sa Carolina is 175,000.
0: Lako, badakol.
1: Capacity kang poultry.
0: Ang pagkaharang ko kayan, kang kanto, taon-taon na bagayang tigreklamo, kada panahon yung tiginit ang poultry dyan. And dahil lang kayo dyan ma-identify si iba, may mga poultry ba dyan iba.

0: including ining sa sinasabing abogada, kung iyan si tama talagang naharaman ta. O kabali, kabali dyan, si pigreklamo baga kay ito. Si pigdumanan kay ito ni...
1: Pigdumanan dahil ka ito ni BP, dati.
0: Oo, tapos pigdumanan ni Kunsyal Frank Mendoza.
1: Ah.
0: Dakang ano pa sa kanto, kang... I don't know kung...
1: Administrator.
0: Administrator pa.
1: Oh.
0: Oo, kaya hapon pa siya kung yun talaga yan.
1: 175,000 daang capacity. Kang poultry niyan diyan sa ay eh, talagang ma talagang maano yan.
0: Langaw talaga yan.
1: Oo.
0: Napulyan na lang.
1: Tapos may reinforcement pang bangaw. Bangaw.
0: Tundrakula.
1: Tundrakulaon.
0: pag nag lupad-lupad sa may taling mo so ya ano.
1: O ta ang tanong bakit?
0: Karulamok.
1: Oo.
0: Oh, anyway, see, tapos mada po sa kakanon. Anyway, sige.
1: Yak!
0: Ipapasta din kung tisay talaga yan na aramon sa dindi.
1: Yak! Roy, yak! Iyo!
0: Mada po sa pamawan mo, ano?
1: Yak! Yak! Iyo!
0: Iyo, sige. Sige.
1: Sige. Baka baka ulit ito si Charles Dadua sa kasi dua pang complainant. Ano?
0: Okay. Sige, baka mahanap ka. Anyway, halit sa location, ini si Alexander.
1: Yak! Ew! Ang langaw! Bow! Yan, abot na daa, sabi ni Councilor ano ka? Ikaw din nag-chat sa kuya o. Ay, halang ko na. Happy birthday kay Lola Lola Baling. Lola Baling, happy 94th birthday po sa imo. May you have more birthdays to celebrate. Yan, kay Lola Baling. Ang greeting sa Lola, hali yan kay Ford Ripane. Happy birthday, Lola Baling, 94th birthday.

Amigo, first time in history kang Naga na may kinasuhan na sa court na Kapitan Canlupon, si Kapitan Sirado Canderma, na daog siya sa kaso last January 2022, maski may resolution na ang court kadto da ipig implement kan kapitan si kasuguan kan korte. Ah, talaga, alakas a tao. Pati po sa pakul, nakaabot na ang langaw na yan. Ay, pati da sa pakul, nakaabot na ang langaw. Ay, naku. Bakit nakakaabot sa pakul ang langaw? Nakaabot na da sa pakul ang langaw. Bayaan lang po dito, papacheck na yan. Abot na din, Sergio, sa St. James ang langaw. Abot na da sa St. James ang langaw. Digdi sa Senitabi kagawad, langaw kang ano yan, kung nakakaabot na sa St. James ang langaw, di gusto sabihon, ang gustong sabihon kan ni Terdi, si langaw kan San Antonio Milaor. Abot na sa St. James. Ah, talaga? Matindi ah. Oh, ang langaw po da dyan sa Milaor, abot na sa St. James. Good morning, Sergio. Pabati po kay Sherry Ann ni Pumoseno. Happy birthday. Salamat. Hali kay Vine, Vine Puso. Tama. Vine Puso Canuel.

Good morning, Sergio. Papabati po si Sherry Ann Nepomuceno. Happy birthday, Sherry Ann Nepomuceno, Alian Kidbayan Puso Canuel. Okay. And pa-shout out man tabi, Sergio, kan pamangking ko nasa San Vicente Libmanan. Happy birthday. Salamat. Sisay man, oy Jean, sisay ang ano mo, sisay ang pamangkin mo, mayo ka man pig mention na name. Kung nagdadangog si amiga tang Jean Doctolero, Jean, sisay ang pigpapabati mong pamangkin mo dyan sa San Vicente Libmanan. Pigpapabati mo, pero mayo man ano yan, mayo man ning pangaran. Okay. Paabotan ko ning good morning ang sa kuyang amigong si Paul Ragamo. Yan, shout out po dyan sa Raga Motors Auto Repair Shop. Nagdadangog si Roy Belmonte. Kung ang auto po din doon may mga gasgas, may kilmi, na kung nakasabit, napasala ka mo sa pag-estimate, suminabit, nagasgasan, or nakabunggo, o nabunggo, o kung ano pang grabing gasgas, darahan na po nindo dyan sa Raga Motors ni Paul Ragamo Litsun. Ha? Ang Raga Motors, yan po yan dyan sa San Felipe. Hanapon lang po nindo si Roy. Si Roy Belmonte, ang malupit na latero, as in pintor, kan Raga Motors. Magdiyana po kamo mga tugang, ha? Raga Motors, owned and managed by Paul Biola, kang Paul Ragamo Lichon.

0: Okay, si Roy Ranoco, makakaulay tara dyan. Si sa makakaulay ni Roy, may saro na kitang chairman kan public health dyan sa Banuan kan Milaor. Okay, sige. Nasa linya ko niyan si Roy Ranoco. Roy, madali lang Roy. Ang report ni Roy Ranoco, darapoy ni sa to yung mga tugang kan Del Waterwise Water Treatment and Supply Services, Water Treatment System for Household, Industrial, Commercial, and Hospital, Water Refilling Business Package, Sewage Treatment Plant for Hospital and Commercial, Reverse Osmosis System for Dialysis Center, nag-offer po si Denning Repair and Rehab, Laundry Business Package, all kinds of water filter, all kinds of water cleaning elements, high grade premium or ordinary type of elements, and water refilling supplies. Kontakon lang po nindo si Marie Arevalo Almanza, dyan po sa Dicho Building, Mayon Avenue, Tinago, Naga City. Oy, magpakabit po kamo katong water purifier. Araw katong pagpakabit ko po sa harong, dahil ka na magpapara bakal ng mineral water. Iyan pong tap water kan MNWD, ikakabit mo duman sa water purifier, may hot and cold na yan. Gurano na ang ano ko niyan, son? Gurano na ang mineral water? Ining kada galon? 35, 40. Oh, 40 pesos. Samantalang kung magbakal ka muning water purifier dyan sa Del Waterwise, mga tugang, although medyo talagang makuro kantidad, pero dai ka na magpapara pa-deliver ning mineral water. Dai ka na magpapara pa-deliver ning mineral water, water purifier na lang ang ikabit mo dyan sa Del Waterwise. O, si amigo kong engineer, naghapot na sa kuya, dai ko pala na-reply, ni-recommend ko sa iya ang water purifier. May hot and cold na yan. Yan, di inibawa, alimbawa, baga iya ngayon ni si Poset. O ipigkakabit lang po yan dyan. Kinakabit lang yan dyan, then malaog na po yan sa water purifier, sasaraon yan. And then, pagluwas ka yan, bahala ka mapili ka kung malipot o mainit. Yan. May hot and cold na po yan. Once a year lang pati, pigre-rebayan po ning water filter. Dyan sa Del Waterwise, igwapo kayan mga tugang. Dai ka na magpaparagamit ning ano yan, dai ka na magpapara pa-deliver ning ano ni ning mineral water ki Jimmy Lee.
1: Asintado live report.
0: Yan, nanganganaan da siya ning pa-deliver ning water aning ano yan, mineral water ki Jimmy Lee. Okay, and report na ni Indira po sa toya kang LS Sabana Cartint. And dara po sa toya kang Bicol Petroleum. May kabilugan 28 gas station sa bilog na riyon ang Bicol Petroleum na masusumpungan po nindo sa mga probinsya kang Kamarinisur, Albay, Asiman, Sorsogon. Kaya kung mapagasolina, Bicol Petroleum. Roy! Morning, Roy!
2: Marajan, yes. Good morning. Yao katanik din sa Banuan kan Milaor. Tama-tama, makakaulit ako niyan. Si Kagawad Jerry Santa Ana, siya ang Committee on Public...
0: Kagawad Jerry Santa Ana. Santa Ana.
2: Okay. Siya ang public committee kan public utility sa Sangguniang Bayan kan Bilawar. Kagawad, good morning.
0: Ano ba na, si... public utility o public health?
2: Public utility.
3: Public utility and public
0: okay. Public yan. Utility and public health. Sige.
3: Safety. Public safety.
2: Public safety. Utility and safety.
0: Alam ko na yan. Roy. Ribong naluod ako sa imo. Sige na, patarama na si Kagawad Santa Ana, tanganing mahaputan na siya.
2: Iyo. So, Kagawad, good morning si Sergio sa Sentado sa Radyo.
4: Okay, good morning, Sergio.
0: Ay, good morning po, Kagawad Santa Ana, sir.
4: Iyo po, sir.
0: Opo, I heard, nakasood ma, mainit po dahil si diskusyon nindo with regards dyan po sa Garo Milk Tea na tubig na nagluwas dyan sa Indo pong Milaor Water Corporation, sir.
4: Iyo po, Sergio. Actually, ang sa kuya nga committee ba, nagpa-apod na tabi, Sergio, ng committee hearing.
0: Mm-hmm.
4: Manunungod sa servisyo kaning Milaor Water Corporation.
0: Opo.
4: And dahil lang naka-attend si manager kang nasabing service provider, water service provider, dahil na siya available. Mayo digdi sa Milao. Hayo si saya nga namumugtakan. Kaya 2 days lang si Papod mi, dahil kinaya kang sayang time.
0: Mm-hmm. Di nagpadara po tayo siya ng representative, sir?
4: Iyo po, gamayo siya nga may papadala ng representative digdi sa indang opisina. Napili makasimbag nga si mga kaputan.
0: Si kaya ang sabi si
4: po ang sa Samuya, ang sabi po sa Samuya, mapadala kami ni nga letter sa iya, ma-invite, na dapat may ample time. Tangani ka maka-attend man siya kung sakaling ma siya rin siya.
0: Opo, opo. Nasaan po dahil siya kang aldaw na to, Tabi, Kagawad?
4: Lingaw lang po ko, Sergio, kung saan to. Pasaha yung lugar po.
0: Opo. Pero, ano yan, ha? Office hour po yan, sir?
4: Opo, opo. Actually, private company mo po kaya yan.
0: Ah, Miller private company.
4: Opo.
0: Pero di ba sir, ano yan? Funded yan kang LGU?
4: Dahil na po, sir. Ta, may move na po dyan between LGU and Edmarie.
0: Okay. Alright. So, privado na po yan. Ining Midaor Water Corporation is a private entity.
4: Iyo po.
0: Pero may regulatory power ba bang kamo?
4: Iba po. Okay. Nakalago man sa ko yan. Nakasaad man sa kontrata.
0: Mm-hmm. Pero ang taon po ang kontrata ka ni sir?
4: 25 years po yan, sir.
0: 25 years, hindi ang ma-manage kang Midaor Water Corporation?
4: Iyo po.
0: Opo. So anong nangyari po? Tamayo si taga Midaor Water Corporation. Anong nangyari? Ano po nindo yan melting color kan tubig?
4: Iyo po nga ni baga, Sergio. Kaya actually ngunyan nga ni pagdigdi ni sir, right. Paduman kami sa opisina kang Miller Water Corporation.
0: Mm-hmm.
4: Kakaulayan mi po, panunungod sa servisyo mo niyan kang sa indang tubig. Kadakol din po sa social media na mati, matakla, maluya ang bulos.
0: Oh, milk tea ang kolor.
4: Milk tea. Yeah.
0: Oh, kulang na lang yan, kagawad asukar. Pwede ka na maglagging yeah. Ano yan.
4: Yung po.
0: Alright. Pero ikaw po, na-experience mo ba yan?
4: Iyo po, Sergio.
0: Sa harong mo, sa gripo mo, nag-arog man agad na kina nagluluwas?
4: Actually, hindi kayo sa Amuya, Sergio. Dahil ako nakatakol dyan. Tamay, ano ako, igwa ko ng pasak.
0: So igwa ka ng, ano yan, deep well o shallow
4: well? Deep well.
0: Deep well. So nagagamit ka po ng water pump?
4: Oo.
0: Kumusta po ang tubig mo, Kagawad?
4: Okay man po, sir. Medyo kayo lang. Medyo hababaw si... pakatulbukan ko yan. Eh, medyo may anong namit-namit ka di kayo.
0: Ay, importante. Ang importante, itong pangkarakarigos, pangbubo, pwede na yan. Tapos ang inumon mong tubig po, nagpapadeliver ka na lang.
4: Napadeliver po na bakal na lang inom.
0: Mag-ano ka na po, magpatakabit ka na ng water purifier kay Del Waterwise, Kagawad.
4: Yun po. Hindi ko na po. Sergio.
0: Okay. Nari po ang sunod na invitation nindo digdi sa Midaor Water Corporation?
4: Actually, maduman kami ngunyan. Ta gusto mong maraman kung naway ng availability ka nga Midaor Water Corporation. Si manager, ano? Gusto mong ikotong ipaabod na ngunyan na si Mana.
0: Iyo po.
4: Takaipuan, makaulit na siya. Kaya asap... kung mayo na naman po. Mas maka itong sigurado ang sa mong pag-aulay.
0: Mm-hmm. Pero ikas sa hiling mo daw, maray po ang servisyo bang tinatawag ka niyong water... Midaor Water Corporation, sir?
4: Kung ako nga po doon, sir, nailinta na maluyang servisyo.
0: Mm-hmm.
4: Dahil dyan sa mga reklamo kami sa mga constituentes.
0: Mm-hmm.
4: May mga part na maluyang ang bulos. May part man na makusog-kusog ang bulos. Kaya mga nainot na taon, grabe talaga si Kuyang Kayan, itong ati ang bulos.
0: Mm-hmm.
4: But ini mga nakaaring mga bulan, medyo nag- si bulos kang tubig, malinig yung nagluluwas. Kailang may mga part na maluyo talaga ang bulos, Sergio. So ngayon, nagbalik naman po baga na dakol naman nagpupo sa social media na milk tea na naman ang tubig na nagluluwas. Kaya gusto kong maalaman kung ano ang sitwasyon, Sergio.
0: Midaor Milk Tea Corporation.
4: Yan.
0: Anyway, sige po, mahalat-halat po kami kang magiging resulta po. Sisay po ang, pigpapa-upon nilo dyan, sir? Yan, manager ka yan?
4: Lingaw lang po ko si kompletong pangalan, Sergio.
0: Opo. Sir, si Sepo ang chairman ng Dukang Sanidad diyan sa Sanggunian, ta ini ba pong
4: kagawad Alan Cado.
0: Aram na dito yung problema diyan sa San Antonio Milaor. Itong
4: Yun po, Sergio.
0: Napag-urulayan na po nindo sa Sanggunian yan, sir.
4: Yun na po. Actually, kasugma sa yan sa napag-urulayan.
0: Ano po ang resulta kang urulay po nindo?
4: Actually, kang mga nakaaging bulan, napasahan na po yan kang local government unit. Inulit, nagkaigwan na ning mga previous complaints nga ni, na may mga langa kung ano-ano pang mga problema.
0: Mm-hmm.
4: Then, pinasangala po yan. Nagkaigwan ng inspection kayo ito and assessment. Then, ang laking recommendation, ipasa ang nasabing farm. So, nasana na po. So, sangunyan po na kaya nakakuha ning ECC or Environment Compliance Certificate.
0: Okay.
4: O, kaya nag-load na naman kang ning mga manok. Then, afterward, Sergio, ngunyan, ikaw naman yung complaint ang mga residents ka San Antonio.
0: Dawa pa po may ECC yan, ta nakakaperwisyo. Abot na po pala na din sa may St. James.
4: Iyo po nga nila.
0: Oo, abot na po dahil duman sa may gate kang NFA sa Elizabeth Hotel.
4: So, kang Webis po, nagkonduktan na ng inspection na ang mga concerned offices.
0: Oo. Ano po ang resulta, kagawad?
4: So, pigalat mo lang po. So, at sa kulay kasugma, iguanan ning mga pangenot na ano si mga ahensya na nailing nindang mga violation kang GoFarm.
0: May ano po, may violation po na nahiling ang inspection team, kagawad?
4: Iyo po, may mga nasambit sinda. Kung inahalat mo lang si written report ninda, tanganig ka, mas ma-detail yung isa sa inyo. Ano nga, particular na violation kang GoFarm.
0: Opo. Oo. So, halatong lang nito itong official report. Duman ka mo mabase kung ano ang magiging lockdown po nito.
4: Iyo po, Sergio.
0: Kagawad, si po may sidirik ang poultry farm na yan dyan sa San Antonio.
4: Go po ang apelido, Go.
0: Go.
4: The Ghost Farm, magaya.
0: Ghost Farm.
4: Oo.
0: Alice Go.
4: Gabistado ko yan, Sergio. Eh.
0: Opo. So Chinese po may sidirikan ni sir?
4: Baka po yun, ta. Go po baga.
0: Di ba ang mayor nindo dyan, taka San Antonio?
4: Taka San Antonio po.
0: Mayor Bing Justin. Dahil siya na, ano? Dahil siya na nalalaong ning langaw, ang arong niya?
4: Dahil ko po, Sergio, pero ginigibo niya ang aksyon. Ano nang dyan sa
0: Opo.
4: Ghost Farm na yan.
0: Opo. Garo pati nasa abroad mo niyan si mayor nindo, tabi, kagawad?
4: Hindi ko po alam, Sergio, kung yan sa in ngayon si mayor.
0: Daug taka. Ako, aram ko ang mayor nindo.
4: Patibay ka, Sergio, ay.
0: Nagano daan na garo nag-abroad. Hindi ko lang sure kung unofficial business.
4: Iyo po.
0: Opo. Sige po, kagawad. Asahan niyo po.
4: Salamat po, Sergio. Opo.
5: Okay. Salamat.
0: Roy, agadon mo na ang contact number ni kagawad. Tapag may mga ano, di mahapot-hapot na lang kita kung ano ang follow-up. Ano ha?
5: Iyo. So ayan, sa tuwing pagkikipag-ulay, medyo talagang digdig sa Milaor. Bako man palang taga-digdig ni sa ano, ining may sadiri kan Water Corporation. Garuno iba siya ang paka-aram ta kaya
0: arin.
5: May sadiri. Water Corporation di Kisamilawan.
0: Kan may ba isiya?
5: Iyo. Yung gano'n sila kapagal kaya medyo ararayo. Mayo nin mga representante na pwedeng makaulay tadiki sa pwede, no, sa opisina kan Milaor Water Corporation. Yan sa itong informasyon. Pwede na ko.
0: Okay. Roy.
5: Yes.
0: Roy. A certain Jonathan Goda ang may sadiri.
5: Iyo kan ko yan.
0: Kang farm. Poultry farm. Oo. Mm-hmm. Okay.
5: Jonathan Go.
0: Jonathan Go.
5: So ayan, manager, sa ito yung informasyon kaya sa Banuan Ganmilaor, Roy Ranoco.
0: Oy, paabotan ko ning good morning. Pabati man po sa aki ko. Happy graduation. Bachelor of Science and Accountancy, si Mark Joseph Lorendo. Salamat po watching from Santo Tomas City, Batangas, sabi ni Jose Abelardo Florendo II. Yan. Happy graduation kay Mark Joseph Florendo. Mm-hmm. Happy, happy birthday man sa kuyang only child, baby Erica Cuera. 6th birthday niya ngunyan. Ali ki yes man. Happy birthday, baby Erica. Baby Elka Cuera. Nagbe-birthday ngunyan. 6 years old na siya.

0: All right, happy happy birthday. Yan. Alam ko na may Mhm. Okay. Oy, good morning diyan sa ano yan, ha? Good morning sa Del Waterwise Water Equipment Supply Services. Yan. Iyo po, magpakabit ka muna ng water purifier. Makakatipid ka mo sa mineral water. Arog po kayo ang pinakabit ko dyan sa harong. Water purifier. Medyo ano na to eh. Si water purifier ko, mga siguro po magti-3 years na. Naka, ano na po ako, naka palit na po kita ng water filter. Every year, ang palit nindo kang water filter kung dikit man sana ka mo sa harong na nagagamit. Ang kagayunan po kaning water purifier, ta may hot and cold na. Sasaksak mo lang, ipa-plug in mo lang, igwa ka na ng hot and cold, and dahi ka na magpaparabakal, dahi ka na magpaparapadeliver ki Jimmy Lee ning mineral water.
1: Si Joe Osabal, asakasintado sa radyo.
0: Alright, si mga maninipis na po ang sa indong kartint, ay nako, dumana kita ka sa LS Habana, mga tugang. Sa LS Habana Car Tint and Tire Supply, kumpleto po sinda sa Nano Ceramic. Ang Nano Ceramic sa sedan, 4,000 pesos. SUV, 6,500. Ang van, 8,500. Ang Magic Tint, 3,000 mga tugang. Pag sedan, SUV, 4,500. Ang van, 5,500. Ang carbon fiber tint, 2,500. Ang SUV, 3,500. Ang van, 4,500. Pwede man po kamong magpa-change oil. Pwede man pong magpa-under chassis repair, wheel alignment. Available po, sendaan mga manibaybang klase ng guma. Araw kang Yokohama, Apollo, Atlander, Linglong, Nexen, Nangkang, Asinman, Aribo Tires. Dumanan po nindo ang LS Habana Car Tint and Tire Supply sa Benmar Building, Concepcion Grande, Naga City, beside Yakult, at tubangan po kang Aguila Glass. Kontakon lang nindo si Mary Jane Adonis, 0912-328-6723. And bukas sila magpon 8 a.m. to 5 p.m. Monday to Saturday. Good morning pala si Nanay Mercedes. Nanay Mercedes Kansabang, nagkahilingan kita kasood ma dyan sa Biggs. Nanay Mercedes, thank you ha sa pagdangog sa Sakuyang programa. Sabi niya, everyday po daw siya nagdadangog sa Sakuya. Puon kang kitayaon pa sa RMN, pagbalyuta sa KM, nagbalyo kita sa Energy, ngunyan niya na po kita igdi sa Radyo Gapito, ang asintado sa radyo. Kaya Nanay Mercedes, thank you po. Appreciated kong maray ang sa imo pong pagiging loyal. Sabi niya, pigpa para sunod niya da ako, dawa sa in ako magduma na istasyon. Kaya, thank you. Appreciated kong maray ang sa imo pong pagtitiwala sa Sakuya pong programa. Diyos Mabalos, Nanay Mercedes. Okay. Hanap ko muna. Iga pang mga messages. Boss Pagritman Tabi, 38th wedding anniversary, Edith and Erning Bitabara, thanks and good morning. Ay, paabotan ko po ning congratulations and happy wedding anniversary ki Ma'am Edith and Erning Bitabara. Nagseselebrar kan sa edang 38th wedding anniversary today. Kaya Ma'am Edith and Erning Bitabara, happy 38th wedding anniversary. Yan, duma na kita kay Rickmar.
1: Asintado. Live report.
0: Ang report ni Rickmar, dara po sa tuya kang Brax LPG and also dara po sa tuya mga tugang kang Good Job Stamps and also dara po sa tuya kang Just For You Concert sa maabot pong July 4. Nasa linya si Rickmar. Rickmar, good morning. Rickmar. Rickmar, good morning Rickmar. Yo! Ay, naputol. Rickmar, naputol ang linya mo. Paki-call Girara, ano? Ki Rickmar Gibara. Rickmar paki apod giraray. Okay.
2: Tukbak.
0: Oh, to igwa na, may tukbak na. Rickmar. Yo.
2: Hello, hello.
0: Yes, yan. Hello. Go ahead.
2: Yan, Sir Joe, hindi kita sa ano, sa Banuang Puni.
0: Nasaan ka?
2: Sa Banuang Puni Pasakaw, igwaligding ano, declaration mo niyan kaning
0: nasa Pasakaw ka.
2: Sir Joe.
0: Nasa
2: and, Pasakaw. Kumusta ta si Mayor?
0: Alam ko na.
2: Alam ko na,
0: Rickmar.
2: Senator.
0: Alam ko na.
2: Ani dating OC, akin din senator dito lapid, Sir Joe, si Mark Lapid.
0: Oh, alam ko na. Ta mayo kan talkback, di mo ko na dadangog. Ayusin mo ang linya. Madali lang. Ta ayusin tang linya. Son, pakiayos ang linya na ano yan, para may talkback, para magkadangugan kita, magkadangugan kami ni Rickmar. Yan. Okay. Nadangog mo na ako, Rickmar? Rickmar?
2: Yan. Okay na, Sir Joe.
0: Okay. Sige, go.
2: So, yan. Ang nagahanap ng litibag poon sa Pasakaw, kaning inuhan ni announcement, declaration, kan stable internal peace and security, o SEPs, na digi sa Pasakaw, Sir Joe, apat ba ganing banuan, itong Minalabag, Pasakaw, Libmanan, and Pamplona, Sir Joe. So, kung yan, sa Pasakaw, kompleto na ito, may mga, tiyaw na ang Filipina Army, ang Philippine National Police, and iba pang agencies kang government, Sir Joe. Mm-hmm. And yun na yan, kakaulayin ta si Mayor Tayko, kaso may kakaulay lang madali si Mayor Tayko. Anong ta? Kumusta on ta si pighagad niya? Mm-hmm. Kay Mark Lapid, kung ano si katuyuhan, si pagbisita ni Mark Lapid.
0: Tano ta ba ko si Senator Lapid ang nagdyan?
2: Yan lang, di ko aram, Sir Joe.
0: Ang
2: ta?
0: Nagdyan si Aki Kan Supremo, bako si Supremo?
2: Iyo po, apotong taki mayor kung ano tabak si Senator Lito Lapid. Si Mark Lapid, si...
0: Kina... Magka-edad kay Anduay.
2: Ano na pirmida, di patulong beses na ni nagbisita di si Mark Lapid, Sir Joe.
0: Mm-hmm.
2: Kaya ano daw, ano nga ning sarong resolusyon, mm-hmm. adapting child si Mark Lapid kang Pasagaw kan Sabado, ginibod sa closing ceremony kang 13th Daro Anak Summer Festival,
0: mm-hmm.
2: Sir Joe. Dahil pakita makasingit kaya ay may tig kakaulay pa Sir Joe di sa opisina. Pero ang sabi ni Mark Lapid, may tiging na si Mayor, mm-hmm. na makakatabang sa turismo. Ining bagang circumferential road, mabuktak tiging budget sa paagi kang opisina kang ni pinamamayuhan ni Mark Lapid, Sir Joe. Ang aning mapagayon ining sa circumferential road di sa Banuan ni Pasakaw. Sir Joe, anak lang ta, hanap daw kitang pwedeng makaulay mula sa luwas. Ay, ba, pwedeng. May kaulay pa kayo, Sir Joe? Siguro, mabalik na lang ako. Pag pwede na, tangon yan, may kaulay pa, Sir Joe, si Mayor Tayko. Pero nasabi ang unaman ko, ta.
0: Mm-hmm. Ano nga yung anong itataong sa LGU Pasakaw?
2: Dahil ko pa aram, Sir Joe, basta may pig sabi na, may pig hinging na si Mayor.
0: Mm-hmm.
2: Kundi yun ano yan, dahil man pig specific
0: ang
2: na pig sabi.
0: Dapat na hinagad ni Mayor Ninyo Tayko, ito bagang sinabi niya sa Daro Anak. Mm-hmm. Ang Daro Anak, iku-convert niya sa lalagan niya ng solar.
2: Oo.
0: Tapos papagibuan niya ng itong coffee shop.
2: Coffee shop.
0: The best yan. Tapos,
2: hindi lang.
0: Palaagan niya katong mga, itong mga heavy duty na mga solar. Mag-canvas na siya digdi sa Bicol Smart Save Solar.
2: Oo. Maulay pa man.
0: DOE accredited pati ini. Oh. Saka ang durability, talagang dahil mapapasupog si Mayor. Oh.
2: Sir Joe. Mm-hmm. So yan, pig makaulay.
0: Magayon nun to. Lagalan ning solar, itong Daro Anak. Tapos, di pagbanggi, mahihiling mo, maliwanago ng Daro Anak, may mga iba-ibang color. Attraction yan.
2: Maski ba kung summer, Sir Joe, dadayo talaga yan.
0: Maski ba kung summer, correct. Oh. Aram mo, minsan, ang sarong mayor, kaya po, medyo wild ang sa imong imahinasyon. Mm-hmm. Diyan mo masusukol ang mga matitibay na mayor pag iguaning naiisip na ano yan, naiisip na mga mga gimmick na makakapa-attract. Ang Pasakao baga is the summer capital of Camarines Sur, di ba?
2: Mm-hmm, sir, yeah.
0: Yun na yan, Daro Anak, the best yan, Rikmar. Sabihan mo si Mayor.
2: Siguro, masabihan to sa atyan si Mayor na
0: yun. Agado niya, ki, ano yan. Di ba si Mark Lapid is the, saan siya connected itong sa, ano yan, sa tourism, di ba?
2: Ito tama, Sergio. Sa tourism siya, sa Chiesa.
0: Ano, si Mining Canchesa?
2: Ano ito? Lingaw mo ko, Sergio, si Mining Canchesa. So, tourism, infrastructure, enterprise, zone authority. Yan.
0: Tourism,
2: Naligaw na ko, Sergio.
0: Infrastructure, yan. Tourism, infrastructure, tourism, enterprises, zone authority.
2: Yan. Natandaan ni Sergio, yun yan. Yan si Mining.
0: Tourism, infrastructure, enterprises, zone authority, Chiesa.
2: Opo, tama Sergio.
0: Magpaluwas siya ng ano, sabihan niya si pag-ibo siya ng resolution sa Sangguniang Bayan, maghagad siya ng funding kay Secretary kay Mark Lapid na maglag ng funding at least mga 100 million na maglaag ng solar energy diyan sa Daro Anak, and then mag-gibo ng coffee shop. Magayunon yan, promise.
2: Iyo baga, babanggit pa lang yan ni Mayor.
0: Tapos, iguaning 24 hours na bantay.
2: Oo.
0: Para si mga basura na ipig-aarapon dyan sa dagat kan si mga nagdyan. Tapos, mag-pass ning ordinansa ang Sangguniang Bayan na ang sisay manamadakop na nag-aponing basura sa dagat, ma-community service for 1 month.
2: Tama, Sergio. Iyan, Sergio. Iyan, sasabihin tayo. Iyan ba
0: Ipagmultahon. Dahi magmulta. Community service for 1 month for destroying the environment. Dahil bago itong mga farapain, ma-fine niya ng 100 pesos, 200, 500.
2: Mag-iano lang yun, Sergio.
0: Pero kung ma-render ka ng community service, ano ang community service? Sa rumbulan kang malinig dyan sa palibot kang Daro Anak.
2: Grabe yan, Sergio.
0: Ay, grabe yan kung ma-violate. Dahil, grabe yan kung ma-violate ka. Pero kung dahil ka man ma-violate, ano tama reklamo ka? Once you complain sa sarong pinalidad, sa ginibong kasalan, ibig sabihin ka yan, may tendency ka to violate.
2: Pero kung
0: ka ma-violate, so day ka dapat magreklamo. Di ba?
2: Kung ako man, Sergio, sambulan mga community service ay talagang lilkaya na di nyo magparapon yung basura.
0: Ibaga, sambulan kang mag-community service, sige, ang ladop-ladop mo dyan sa palibot kang Daro Anak. Hahanapon mo si mga basurang plastik. Sige daw.
2: Diba?
0: Anong gusto mo? Ang penalty, 1 month community service or sarong simanang preso?
2: Yan lang. Linid na lang ko, Sergio.
0: Kaya, aram mo, kitang mga Pilipino, normally, mga matatagas ang payuta. Kaipuhan ta sa sarong leader, itong leader na strict but compassionate. Ini ang hinahanap kong leader, strict but compassionate. Rikmar.
2: Sergio, ay tama, Sergio.
0: Stricto pero makatao.
2: Mm-hmm.
0: Especially in protecting the environment, dapat magabat ang penalidad sa mga Pilipino ta kita, kadakol kitang mga kababayan ng mga dusta.
2: Mm-hmm. Ibaga. Yeah, Sergio. Tama yan, Sergio. Yan hindi ka advice mong iyan, siguro masabi ta man yung mayor ta isang bulan kung totoo ano yan, talagang mas magiging malinig ang Pasakao. Tapos ipaglinig din pala dyan kung kaya ribaran kami, Sergio, sa Pasakao. Grabe sinako ang plastic.
0: Kaya
2: terrarum kang Daro Anak.
0: Kaya ako, pag ako naging mayor, Dahil ako makaka-re-elect. Kinakumahanggot
2: sa... Strict man yan si Mayor Joe.
0: Ay, yun talaga. Yun talaga. Yun talaga.
2: Pero, dahil tala mailalawag siya, no? Si Mayor, tada ko lang kralawag pa.
0: Dahil na?
2: Hiningon tada ko, iraray kung
0: Aranihina. May
2: tangulay pa. Ang sadyo, sadyo.
0: Nagkaparaluya ka ng maray kayan.
2: Yeah. May kaulay pati.
0: Bilib na ko na ako sa imo.
2: Kundi, may kaulay pa, sadyo. Ano? Pamayo kang Philippine Army. Digdi sa...
0: Ay, di ka dyan. Ta baka aristohon ka kayan.
2: Iyo, iyo pati. Naka-uniform pati, sadyo. Tapos naghihiling pati sa ko, baka... Iyo, paano kita... siguro ano balik na lang ako sa inyo pag pwede.
0: Sige.
2: Ma-call pa ma-interview pa si Mayor ninyo tayo. Send mo na ang update niyo sa gigibuo na stable o pang-announce kang stable internal peace and security dito sa Banuan. Ayun lang Sergio, si ano na lang ko lang ta. Dahil ko si Konsehal lang committee kan peace and order. Ko lang ta daw si Principal Councilor Natosa. Ang dating punong barangay kan Karanan,
0: ngunyan. Anong pangaran?
2: Latusa. Ano si pangalan ni Kapitan ano? Latusa? Municipal Councilor Alat lang. Sa Latusa, ang apelyedo. Pigapod lang Sergio, uli na. Parani na makakaulay ta. Ang simple yun ni Sergio, sabi ko nga ni Garo lang siya ano lang, parang kagawad na bago siyang pagniling mo siya, ordinary lang siya. Ano si pangalan ni Kapitan? Nalingaw ko. Randy Latosa pa lang, Sergio. Si sige. Kapitan, bago na palang Kapitan, ta Municipal Councilor na. Municipal Councilor Randy Latosa, ang committee kapot niya ang Peace and Order Review sa Banuan ni Pasakaw. Sir, si Manager sa Balco sa Suntar.
3: Hello po, Manager.
0: Hi, good morning, kagawad.
3: Good morning po.
0: Opo. May dakulang aktibidad dyan sa Indo about peace and order. Garo ang Philippine Army tataan kamuning recognition bilang medyo po magayon na ang peace and order dyan sa Sendong Banuan. Anong masasabi mo kani kagawad bilang chairman ka na peace and order kang sa Indo pong munisipyo, sir?
3: Sa ngaran po kang lokal na gobyerno kang Banuan, Pasakao, nagtutubod po ako duman sa sinasabing the whole nation approach na kung sain dapat nadudulok or nararanihan, nakakaulay ang namamanwaan, lalong-lalo na duman sa mga aplan na barangay para maaraman itong mga issues in concern na sa indang namamatian na may sabi po lalong-lalo na sa Samuya, sa local executive na kung sain itong nasabing mga problema na idudulog mima po sa mga national government kung dahil mimang kaya digdiyo sa Banuan, yan po ang pinaka-obitomi po talaga. Lalong-lalo na yun, saro sa pinaka-programa kan sa moyang mayor na malinig as in tranquilong Banuan, manager.
0: Opo. So kamo, dyan sa indo pong Banuan, tabi kagawad, maana kamong problema sa insurgency?
3: Sa ngunyan po, mayo naman kaming problema na unsain bulan-bulan halos nagtutukad kami, nagko-concern kami sa mga punong barangay, barangay official, and sa mga sun officer na maaraman mi kung ano mga problema.
0: Opo. Sige po, kagawad. Mababalos po, Maray.
3: Ayun po. Salamat po. Salamat, manager.
2: Yan, Sergio, si Councilor Randy Latosa, dati siyang kapitan sa Barangay Karanan, Sergio, may kapot kang peace and order ready sa Banuan na Pasakaw. Yan mo na, Sergio, ang dagdag na barita kung may lang tapas si Mayor sa aputon tayo itong pagbisita ni Mark Lapid di sa Banuan ni Pasakaw. Alis sa lokasyon, Rick Margibara, reporting.
0: Nine-thirty-five na po ng pag-aaga, mga tugang, commercial giraray kita. Aradyan po, babalikan ta ang sa toyang programa. Palaugada ko na ito, tabi, itong bisita tang sinanay bago kita mag-commercials. Iguapa kita nining bisita po ni Dio sa studio. Probaranta pong, ano yan, i-entertain ining sa toya pong bisita. Alright. Sige. Morning, Tabi Sir Joe. Pabati po ang pabati po si Sakuyang Nanay Leonela Verdadero Martinez kan mayapayawan Milaor. Permi po siyang nagdadangog sa imo sa kasi pamangking kong si Sion Martinez. Yan. Sige po. Nanay Leonela Verdadero Martinez kan mayapayawan Milaor and sa sayang pamangking na si Sion Martinez. Permi po dang nagdadangog sa Sakuyang programa. Mabalos po ah. Ano yan? Dakulang onra po na permi ka mong nagdadangog sa Sakuyang programa. Okay. Anong araw gani? Okay, may bisita po kita, Idi. Si Nanay. Nanay, ano pong pangaran mo po, Nanay?
4: Lainey Santiago po.
0: Ano pong pangaran?
4: Lainey po.
0: Lainey
4: Santiago.
0: Eh, ka po si Tagahakob, ano, Nanay?
4: Kalawag.
0: Ay, Kalawag. Po. Sorry, Bagong Hakob. Opo. Ano po tayo ang kagirarayding di sa kuya, Nanay?
4: Mahagad po akong tabang sa Indo dahil po sa bulong ni Agumkuta. Siyam na bulan na po siyang nakaratay.
0: Mm-hmm. Siyam na bulan na pong nakaratay ayaw si po. Agumo po. Taano po na ano to si Agumo na na?
4: Atake po.
0: Na?
4: High blood po.
0: Ah, okay. Okay, na high blood. Na ano po siya na?
4: Stroke po.
0: Na stroke. Arin ang na stroke sa iyong
4: sa
0: kabanga, hawak.
4: Kaya po, dahil na siya makahero.
0: Mm-hmm.
4: Ako man lang po ang nagbabantay sa iya, kaya po dahil po ako makatrabaho.
0: Mm-hmm.
4: Parehas po kami. Ano,
0: Mayo, nakamungkibahan sa Mayo. Harong Nindo. Ano, Mayo, Nanay, di ba? Mm-hmm. Garo, the last na nag-interview tayo ka to sa energy. Ano, ka na, nasa energy ako. Ano? Mm-hmm. Kanto baga si Agumo, dahil pa man po baga na-stroke?
4: Dahil pa po. Kang ano lang po, September 10.
0: Mm-hmm. So na-stroke po siya.
4: Na-stroke po talaga
0: nakaagad
4: siya.
0: Ka na pong tabang sa siyudad?
4: Iyo po, nakaagad na po. Mm-hmm. Sa DSWD po, every 3 months.
0: Nakakaagad ka man po.
4: Nakaagad man po.
0: Opo. O Nanay, aram mo baga digdi Nanay ha? Ang paradangog po ang nagtatabang po digdi, bako man si Joo Sabal ha?
4: Dawa po nga ni, grabing supog ko, nagkusog po ko ni Buta. Mayo na po talaga akong
0: Maka na po mararanihan. Hindi ka po nakarani sa mga ibang mga opisyal takang syudad na maski rekadikit.
4: Minsan po, sir. Hindi ko na po imi-mention.
0: Mm-hmm.
4: Minsan po natauman 150.
0: Mm-hmm.
4: Pero po, dakulaon po ko pong pasasalamat sa
0: iyo. Mm-hmm.
4: At least po, igwa.
0: Nag-iibig ka na pati inanay, ano?
4: Hindi ko po kaya maano, ta.
0: Angge, ilinga daw ni Angging tinayaan ko sa loto, Angge. Ay, Angge, ilinga daw ni tinayaan ko sa loto. Ta,
4: sana po, manggana.
0: Pag nanggana ako, Nanay, sagot ko ang bulong ni Agumo. Ano? Nasaan na po si po. Nasaan po si Agumo?
4: Ayaw na po sa harong.
0: Solo lang siya?
4: Ayaw po.
0: Mayong kaibahan? Paano po ang pagkakanin?
4: Minsan po, pigwalat ko lang sa kataid mi.
0: Paano po ang pagkakanin do kung ano yan?
4: May sangon yan po. May dikit po akong tindan. Ayaw may pong pigko ko ang kuanan. Pag igwa po sa kong
0: pero
4: natao.
0: Pero mauubos yan.
4: Ayaw po. Pag igwa pong natao, pigsasod-sod po para po may pang ano kami ning kakanon sa aral daw.
0: Ma po na kamumakamong aki.
4: Mayo.
0: Dahil ka mo nagka-aki, Nanay.
4: Mayo po.
0: Tugang, maski po tugang.
4: May
0: pamangkin.
4: Tugang man po, kaya lang po, siyempre po, may mga pamilya man.
0: Mm-hmm. Ayaw, tasi siyempre si Araal daw yung pagkakan. Si bayad dito sa kuryente.
4: Ayaw po
0: nga. Si Satubi.
4: Sa totoo lang po, sarang bayaran ko sa kuryente, tulong bulan, nakiulay lang po ko.
0: Oh, baka po tulan po, kamukhang kasuray ko, Nanay.
4: Nakiulay lang po ko, tas sabi ko, maagad na lang po kong tabang.
0: Mm-hmm.
4: Para po makasurvive man kami.
0: Mm-hmm. Opo. So, paano ang pagkakanindo everyday? Si pambakal mong bagas, panira. Si pangangayabo po everyday, arugan sabon.
4: Iyo po nga.
0: Toothpaste. Siyempre, may mga basic na needs po ka mo, Nanay. Paano po
4: sa'yo? Nakakasurvive na lang po bagas.
0: Nakakasurvive na lang padikit-dikit.
4: Padikit-dikit po.
0: Ano pong hanap buhay mo? Anong sisin? Aro kayo siya, gumo din, nakakahanap buhay. Paano po?
4: Nagigibo po kong yelo.
0: Tapos?
4: Duman po ako nagkukuan ng pang-aral daw.
0: Eh, paano kung maputulang kang kuryente?
4: Ayaw po nga ni, kaya po sabi ko, mahagad po ako ng tabang para po maka dagdag.
0: Anong pigiinom na bulong ni ano ni husband
4: ko? Kadakulon po siya sa City Hall po kaya nagaroon niya ako as in pong mayo po talaga.
0: Mayong
4: na, ang mga bulong niya po ito po bagang mga ano
0: mga vitamins.
4: Mga sa payo po. Ta, may nagputok po kaya sa ano niya. At least po may natunaw.
0: Mm-hmm.
4: Kaya po nakasurvive siya.
0: Mm-hmm. So anong pigtataong bulong sa City Hall?
4: Ito pong

0: po ning Hirakman. Baka po may surusubra ka mo dyan na dikit pong sintimos. Pare, taga at taga Kalawag, pare. Alak mo na po, madam. Taga Kalawag, Naga. Alam po, tamay amigo kitang nag-chat sa kuya. Okay. Tabangin man po nindo si nanay. Ano po? Si nanay, ang agom niya po,
1: ayun na sir, kaling daw po.
0: Ay, inay kuman. Ay, Jesus, Marie Joseph. Payhatot na baga si agom mo. Usain ka po nagkukuha ka ng diaper niyang pangangain
1: po. Ayun po nga. Nakakaano na lang.
0: Nakaka-survive
1: na lang. Kung kisay-kisay na lang po ako nalulo.
0: Kung kisay-kisay ka na po. Marita, nakakatawa na. Nakakakuha man po. Ayun ako. O mga tugang, si nanay, ano igrarin na nanay si pangalan mo?
2: Lainey Santiago.
0: Lainey, yan. Si nanay Lainey Santiago po, pairing daw igraray kang, ano mo yan. Hindi po, ito, picture. Ini po ang agom niya ngunyan, no? Ini po ang agom ni nanay Lainey Santiago. Sindan na lang pong mag-agom. Mayo pong aki. May isa na tiritindahan na iyong pigsuspig nakaka-survive kan sa inda pong aral daw na pangangaipo. Baka po piding matabangan taman, mga tugang. Nangangaipo ning bulong. Anong kaipuhan na bulong ni agomo?
1: Ito pong sa payo, uridine. Kadakulon po siya.
0: Ah, dakulon. Ang problema pa ninda, ang pagkakanaral daw, ta, mayo pong nakakahanap buhay. Ano? Tabagi man po nindo si nanay Lainey. Yan. Maski po kadikit, baka po po may maitabang kita. Nanay Lainey, baka po pwede kang magtaramgiraray. Sige po, atubang na dyan sa may camera. Tamay mga nagdadangog paman. Sige po. May mga nagdadalan. Baka igwa po ni mga mahuhuyo ang buot na pwedeng magtabang sa tuya. Sige na po, Nanay Lainey.
1: Maray na aga po sa Indugabos. Yaon po ako digdiyo kay Sergio Sabal. Nahagad po kong dikit na tabang sa Indu para lang po sa bulong kang agom ko na bedready na po siya ngunyan. Sa tabang po nindu, dakulaon ko pong pasasalamat sa Indu. Sa katayuan mi po ngunyan, mayo na po kaming kakayan makabalo sa Indu. Diyos na po ang bahala sa Indung makabalos. Salamaton pong maray sa tabang nindo and God bless po.
0: Opo. Nanay, ara mo ang Blesser Street sa Kalawag.
1: Tagaduman po ako pero dahil ko pong gayo kabisa.
0: Okay. Taga Blesser Street ka po?
1: St. Vincent po.
0: Ah, St. Vincent. O may nag-send ng 500 nanay o. Thank you po duman sa nag-send ng 500 ha. Sa Samuya pong GCash. Pare, hindi niya alam kung... Ah, halik kay Archie. Thank you, Archie. Sa may grotto po da. Blesser Street sa may grotto.
1: Anong ko na lang
0: po? Kaya mo ito mano. Blesser Street sa may grotto. Hanapon, at yan, isasabi ko ang pangaran. Hanapon mo ini yung... O tatabangan ka kani ha? Okay. O si gusto pong mag-taon ng tabang kinanay... Ang ano to ang St. Vincent Street, gura ano karayo sa Blesser Street.
1: Karani na po pagluwas po sa Moya, dumana po sa may
0: dumana ang Blesser Street. Oh, hanapon mo da itong may grotto. Oh, kung mahilig mo itong may grotto, yaon duman si Paring Obet. Ano po? Tatabangan ka. Pare. Pag galing dito sa station, papuntahin ko diyan sa iyo. Para niyan matulungan mo. Igwa po ning matabang digdi si Paring Obet. Pare, thank you pare ha. Oh, another 1,000. Ali po sa sarong department head kang siyudad. Ini talaga ano ini. Talagang paratabang ini. Thank you. Thank you padi. Pading A. Pading A na lang. 1,000 pesos hali po sa sarong department head kang city na every now and then

0: Nagtataw po ning tabang. Pakidara na lang po. O another 1,000 pesos, tabi nanay. Sasarong amigo kuman. Another 1,000 pesos. Nanay, sasarong amigo na sige po ning padarang tabang. Yan. Haliki Arthur. Sergio, para po kinanay. Oy, Diyos, mabalo sa indo. Nanay, oh, gulpi na po nagtatao. 1,000, di... 1,000, 1,000, 1,000, 3,000, plus 500, 3,500. Okay. Thank you, ha? O nanay, dakol na po. Ah, okay. O. Another 500 po, nanay, from Del Waterwise po. Thank you. Another 500 pesos from Del Waterwise. Thank you. Sa Indo. Sergio, pamiyembro mo po sa yakap. Dakulang benepisyo po, 20k a year ang medicine. Alam mo ining yakap, nanay? Uday-day niya aram ang yakap. Day mo pa na-encounter po ining yakap. Ako kay ibang yakap ang aram ko eh. Oh. Mamember ka na po kang yakap. Dahi ka na magtagahapot ka po sa mga barangay official dyan sa Kalawag. Ano? Kikapitan na Asun Piñaflor. Baka pwede kang maging membro kang yakap. Ano po ang GCash number? Okay, madali lang po ha. So, ang naglawag na pong kwarta sa GCash me is 1,000, 1,500, 500, 3,000. Igwa pa, itong sa department head, Can City. Dabo kayo itong magpabisto ng pangaran. Ang samuya pong GCash, 0951-719-3339. Jameson B, 0951-719-3339. Yun po yan ang samuyang GCash. Dali lang po ha. Ay, halat. Halat ko na, nanay. Ah, 1,500. Yun. Inipalan son 1,500 sa Del Waterwise Hali, 1,500. Thank you, ha. Salamat po sa management kan na Del Waterwise. 1,500 ang pinadara kang Del Waterwise. Thank you, Del Waterwise. Madali lang po. GCash is 0951 ay yun na. Okay. Dali lang nanay ha. Okay. Another 500. Dali po kay Nanay Alice. Thank you Nanay Alice. Dali ko na po pig-apilyuduhan ha. Ta i-apply mo din po sa PWD. Nanay. Sa PWD. Pero edad ni Agu mo?
1: May igwana po yan sa PWD.
0: Iran-iran ka rin sa microphone.
1: Igwana po siyang PWD sa Kalawag.
0: Ah,
1: igwana
0: siya sa Kalawag. Ah, okay. So, member na siya kang PWD.
1: Ayun na po.
0: Yaka po sa Philippine Health po yan, Sir Joe. Magpatabang na lang po siya mag-online sa mga tatao. Okay. Sa PhiliHealth po pananda ang yakap.
1: Hindi po.
0: Okay. Dahil katatao sa online. Maakang pwedeng magtabang sa imo na mga hubin-hubin para tukduan ka kung paano pag-enroll sa yakap. Okay. Ano po daan niyo? Sa PhiliHealth po daan eh, dapat pala mag-enroll ka online sa yakap. Yun. Tawan mo pa din ng 500 where to send. Don't mention. Oh. Another 500 sa kuyang padihon na paraas mo niyan. 0951-719-3339. Okay. Sige po. Son, paki-check mo, Son, kung pera na ang ano ta. Kung pera na ang naisend sa satuya. Okay. Basta nanay, iniyo si paring Obet duman sa Blaser Street sa may grotto daa. Hanapon mo lang itong may grotto. Magdumang ka sa iya, tatabangan ka niya. Ano, ha? Okay. All right, madali lang po. Pirana ang naglaog sa satuyang GCash. Okay. Madali lang po, ta kukumpyutan ta. Pira. 35. 35. Ang naglaog po sa samuyang GCash. So halat-halat ka lang po nanay, ano ta i ano yan, i-encash mo yan dyan sa muya pong ano yan, GCash, ano po. Sige po, si gusto pa pong magtaoning tabang, ano ta 3-5 lang son? 1-5. Tapos another 1,000, mali lang. Ano ko na. Alat, tayo pa nag-message digdi sa kuya eh. Mm-hmm. Alat. 1-1-2. Ay, dai. Si Sarong 1,000, dai papigpapadara. Hali sa Sarong Department Head sa City Hall. I-ano ko na lang. Baka, oh, another, soon, may naglaog sa to. Another 500, oh. Alay sa kuyang padihon. Dibira, 4,000. Okay. Ipapadara na lang da ki Owing. Ipapadara na lang ki Owing. Nanay, aabunuhan ko na muna ito. Ano ha?
1: Salamat po, Maray.
0: Oo. So, tangani pong day ka naman magparahalat at makadumang ka na ki Paring Obet para, ano yan, mabakalan mo na ning bulong si sa imo pong agum. Si Sobra po, ibakalin doon yung pagkakan, nanay ha? Kaya kami ni ano po?
1: Importante lang po ang bulong niya.
0: Iyo, si bulong ang importante. Na kaya kami diyan bagasay. Grabe kaya magkarakan ng mga yaon digdi sa studio. Na kami ni si Terdi, grabe sa maluto. Dahil man nagdadakula. Okay. So, salamat po. Nanay, pasalamatin na po si mga nagtatarabang.
1: Sa nagtarabang po sa muya, salamaton pong maray, dakulaon ko pong pasasalamat sa Indo. Diyos na po ang bahala sa Indo, tasangunyan po, ma na po kaming kakayan makabalos. Kaya po, Diyos na lang po ang bahala sa Indo. Salamaton pong maray, God bless po.
0: Araw kanina na yan, no? Ang pagbabalos po, di man kayo po ang physical o ano, ipangaji mo na lang po sa so mga nagtarabang na permisa ng mga gayon ang sendang hawak. Pero may in good health, tanganing gulpi pa siya ng matabangan. Ano po? Ano po? Iyo po, nanay. Halata na kami dyan. Halata na ako dyan
1: salamaton
0: sa luwas.
1: Salamaton po.
0: Sige na po. Opo. Yan. Okay. Si Nanay Lenny. Yan. Okay. Mayo. Dahil nagtama, nanay, si tinayaan ko sa loto. Dahil nagtama, si tinayaan ko sa loto. Ang naglaog sa GCash, 500... Another 500, 1,000, 1,500, another 500, another 500. Kaya igwana po kami ng total cash na 4,500 pesos. Pangtabang tapo, pambakal, bulong ni nanay, and ning iba pa na pwedeng makatabang. At least po sa araw kaning dikit na mga tabang, may masumpayang kitang nangangaipo. Kung igualan po ako ning kakayahan ko ta, kaya lang may dua pa akong tuitisyonan son. Mga finals. Ha? May dua pa akong tuitisyonan. Pero kaya pasinsa ka na nanay ha. Madagdag kaming, son, madagdag man kitang 500. Hali sa, ano yan, hali sa tuya man, pataw kitang 500 man para kay Nanay Lenny kan Barangay Kalawag, Naga City. Ano daw ta? Ano yan? Ano daw Mayo? Kala ko ang sana ang city government kan Naga mag-device ning ano na mga arog ganing talagang mga kaipuan tarabangan pwede garong matabangan ano? Kung sa'y nagkaparadurulok, kawawa man. Di ba? Nakakahirak man.

0: Bueno, balik kita sa ito yung programa, 9:57 na po ning pag-aaga. Bago kita magtapos kan sa ito yung programa, sa mga abogado, doktor, engineers, nurse, teachers o anuman na profesyon o negosyo na naghahanap po ning self-inking stamp, pantatak o dry seals para sa ito pong mga opisina, yaon po ang Good Job Stamps, the number one stamp maker in Bicol. Igwasin na ning notarial stamp, license stamp, logo stamps, office stamp, throw dot daters and dry seals. Ang Good Job Stamps, mga tugang, nag-o-offer po ng same-day delivery. Kaya why do you wait? Araw kayang kabilis, ang senda pong pag-ibok, ang senda pong mga produkto. Mga tugang, hanapon lang po nito ang sendang Facebook page. Pwede kang magpa-share sa ground floor kan Ramayda Centrum at tubangan po kan BDO Elias Angeles Street Corner, Dimasalang Street, Naga City. Ikaw po si Dining Branch sa Rizal Street, Legazpi City o kaya mag-text o mag-upod sa 0998-976-5716. Good Job Stamp, mga tugang, ang sendong maasahan. Duwan po pala sa nagpaparaharagan sa kuya ning tabang. Ano? Alimbawa, araw ka ning may nagpapara-chat po sa kuya, pinutulan sila ning tubig. Tadainin na nabayadan si bill sa tubig. Ngunyan, nagpapara-forward sa ko, nagagad sa kuning tabang na dapat, bago da magputol, magpaaram muna sa inda. Yan. Ngunyan, para-accept ko si mga text, si mga messages, dahil ko na ako nagre-reply. Ang ginibo ko, para-forward ko ki Chapi de la Cruz. Ngunyan, kanday ko pigre-reply, huyaan simbag sa kuya. Mayo lamang Sergio ning reply. Makalamang pakinabang. Naputulan po siya ng tubig. Ta nalingawan niya na ang magbayad. Di pinutulan kang nawasa. Nagpara PM po sa kuya. E ako pigpara forward ko kay Chapi de la Cruz. Para-forward ko kay Chapi de la Cruz si mga messages. Nag-chat giraray ngon yan. Mayo lamang da akong reply. Diyo sabal, makalamang pakinabang. Alas 10 na po, si Water Doc na. Ang tabayan na tiyan, ang programang Healthy Talk with Water Dog. Diyos mabalos, maray na aga.
1: Radyo Guapito. Pakinggan ang programang Healthy Talk with Water Dog tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Abangan ang iba't ibang kapaki-pakinabang na segment na magbibigay ng wastong kaalaman tungkol sa pangangalaga at pagpapanatili ng kalusugan. Kasama si Dr. Ren Paragas, tatalakayin ng mga simple, natural at mabisang paraan sa pag-iwas at paglaban sa iba't ibang uri ng sakit at karamdaman. Kaya makinig at tumutok na. Tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, Healthy Talk with Water Doc.
2: This program is not intended to diagnose, treat, cure any disease. Information broadcasted herein is intended for educational purposes only. Please consult a medical professional of any questions or concerns you might have regarding your health conditions. The host shall have no liability, obligation, or responsibility to any person for any loss.
3: Heavenly Father, we are overwhelmingly grateful for your creation of water and minerals, the magnificent, life-sustaining nutrients you provided us. Through water and minerals, you have provided us a more natural, better, safer, cheaper, and more effective solution to ease our physical sufferings. Please empower us to have more faith, to trust in the God-given solutions for the trespasses we committed that caused us to suffer from various ailments. Let this program be the answer to our fervent prayers for health and healing. As we receive the miraculous blessings of healing, may your almighty name be more praised and glorified. As we are blessed, encourage us to share the blessings with others as well. Thank you for the gift, the calling, and the mission to serve. All these we ask in the mighty name of Jesus. Amen.

ipinakikilala ang pinakabagong programang pangkalusugan, Healthy Talk with Water Doc. Sama-sama nating alamin ang pinakanatural, epektibo, ligtas at mas murang pamamaraan ng pangangalaga sa ating katawan. Gamit ang konseptong tubig at mga mineral, sagot sa kalusugan. Ito ay hatid sa inyo ng Water Doc Food Supplement Trading. Healthy Talk with Water Doc.

0: Magandang araw po sa inyong lahat, mga ka-water dog. Ito na naman po ang ating programang Healthy Talk with Water Dog. Ako po si Miss Shayra Vanilla at makakasama po natin ngayon ang isa rin po sa kasamahan po natin dito po sa Water Dog Food Supplement Trading. Pakilala po natin si Miss Ana Sabinorio. Magandang araw po, Miss Ana.
1: Hello, Miss Shay. Magandang araw po at magandang araw po sa lahat ng nakikinig at nanonood sa atin ngayong araw. Ako po ulit si Miss Ana, ang makakasama ni Miss Shay ngayong araw na ito.
0: Maraming salamat po, Miss Ana. Mga ka-water dog, tayo po ngayon ay live streaming po sa ating YouTube channel and Facebook page na Water Dog at sa Facebook page din po ng Asintado sa Radyo. Kaya naman, yung mga nanonood po sa live program, iniimbitahan po namin kayo na i-share ito pong ating live program po ngayong araw para po marami pong makapanood sa social media nitong ating programa. Isang click lang naman po, pakishare po yung ating live program. Simpleng request lamang yan, mga ka-water dog. At tayo rin po ay napapakinggan sa istasyon po ng Radyo Guapito dito po sa Camarines Sur. Ito po ay sa 105.5 FM. Kaya naman, yung mga tagapakinig naman natin dyan sa radyo, siguraduhin malakas ang tunog o volume po ng inyong radyo para po yung mga kapitbahay po ninyo, makasamaan po ninyo sa trabaho, ay mapakinggan din po ang ating programa. Nang sa gayon po, ay lahat po tayo ay matuto ng konsepto ni Water Dog na tubig at mga mineral sagot sa kalusugan. Okay, simple request lamang po namin na po ay lakasan ang tunog ng radyo at i-share po ninyo ang ating live program. At ngayong araw nga po pala, mga ka-water dog, kinuulit ko lamang yung announcement kasi kahapon may mga pumunta pa dito para magpa-check up. Kinuulit ko lamang po yung announcement natin noong nakarang araw na wala pa pong medical check up dito sa ating tanggapan. Okay? Hanggang

kita. Naalala mo pa nung unang araw na magtagpo ang mga mata. Mga tala sa langit ay bumaba, tila liwanag din nagbabadya ng bagyo sa pusong pawala. Pasinta, sana naaalala mo pa yung mga unang sayaw nating dalawa. Kasi sa bawat pagdikit ng aking mga mata hanggang sa uling intak ng mga paa, alam kong habang buhay,

Ginawa mo pa akong tanga, tayo'y lumilipat.

kita. Naalala mo pa nung unang araw na magtagpo ang mga mata, mga tala sa langit ay bumaba, tili liwanag din nagbabadya ng bagyo sa pusong kawala. O sinta, sana naaalala mo pa yung mga unang sayaw nating dalawa. Kasi sa bawat pagdikit ng aking mga mata hanggang sa uling intak ng mga paa, alam kong habang buhay, hindi

pakinggan ang programang Healthy Talk with Water Doc tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Abangan ang iba't ibang kapaki-pakinabang na segment na magbibigay ng wastong kaalaman tungkol sa pangangalaga at pagpapanatili ng kalusugan. Kasama si Dr. Ren Paragas, tatalakayin ng mga simple, natural at mabisang paraan sa pag-iwas at paglaban sa iba't ibang uri ng sakit at karamdaman. Kaya makinig at tumutok na! Tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, Healthy Talk with Water Doc.

0: Good morning, good morning, good morning, good morning.
1: Good morning, good morning, good morning. Bangon, bangon na.
0: Oy, alas 4 na. Aga na. Sigari ni po ang programang Asintado Buena Mano. Ang programang Amay Mahatod Sendo kan mga headlines kan mga darkulang barata kang aldaw. Eba na po sa inyong lingkod, Sen Bandol. Irima sa kontrol si Terde Berdejo. Sa luwas to yung mga pag-ibang reporters, mahatod kan mga impormasyon ngunya na amay na pagka-morning.
1: Good morning, good morning, good morning! Bangon, bangon na!
0: Bangon na si mga mahihigusta mga kababayan na amay naghahanap buhay. Amay man nakatutok sa Asintado, Buena Mano. Mano. Maray na aga kay Marisa Ronda na kaamay-amay si sa Santi Senior Talagtag dyan sa San Miguel, Calabanga. Good morning, Santi. Kay Jingoy Cielo. Kay Marisa Ronda, Josephine Barbara Andes. Si Wally Bu. Maray na aga. Pabati bang kami di sa Zone 4, Kandato Libmanan. Daling ako kitong paradahog kayo sa Libmanan na firming amay nag-antabay siya eh. Hindi ko lang naisurat si pangaran. Good morning, Marina Aga, ki Ed Dangkalan, dyan sa San Isidro, Pili. Firmi man si amay si Ed. Nakatutok sa ito yung programang Asintado, Buena Mano. Marina Aga, sa gabos niya itong mga suki, mga paraantabay ta sa programang Asintado, Buena Mano. Marina Aga man ki, uy, good morning, my friend. Ah, nahiling mo si sa ulot ko ngunyan. Salamat ki amigong Elmer Gobat. Sudma, nagparahanap-hanap pa sa kuya para ma-deliveran sa imong regalo ni Eduardo Aspi Gobat. Regalo hali pa sa Amerika. Hali sa tiyang amigo si Ed Aspi Gobat. Nakantabay naman ngunyan. Salamat na maray, amigo. Talagang day mo ko pigya lilingawan pag may mauli digding Pilipino. Pirmi ka may pinapadara sa kuya. Kaya salamat na maray. Sa totoo lang, day ako nagabakal ning arog kayo ni mga brand. Taabang mahal. Kaya lang ang regalo mo sobrang mahal, amigo. Ha? Pili sana kita dyan sa mall itong mga sales sana. Training sa tuyang amigo. Talagang day-day taka malilingawan. Ed Aspi Gobat dyan sa San Francisco, California. Aram pati ang eksaktong sukat ko ay. Eksaktong-eksakto. Marinaga, and thank you very much. God bless sa imo, my friend Eduardo Aspi Gobat kang Lagunoy. Pero nasa Amerika siya nagtatrabaho. Ano itong term niya? Nagguguma ning dulyar. Nagguguma ning dulyar. Good morning, ki Merly de Silial Cantibid, dadya ki Boy. Kermi man amay, nagdalawag sa Asintado, Buena Mano, habang nagkakape. Ano Boy, saka si Ma'am Merly, ano tapir mi kamong amay, ah? Pakicomment daw, talagang pagbukas tayao na tulos ka mo. Si Lauren Rasulablican Makadpasakaw, shout out sa agum ko na nagluluto na si Noel Velasco kan Puukan. Say ng Puukan, Pasakaw? Si Lauren Rasulable, si Raymond, Iglas, good morning. Kadaol na tulos ko para ang tabay ng comment. Ano? Si Alan Rio Terras, Marina Aga, good morning sa inyo, Gabos.
1: Good morning, good morning, good morning! Bangon, bangon na!
0: And sharing man ki Marshall Vasquez Buesa, Marina Aga, sharing man ki Ed Aspi Gobat, sabi niya, good morning idol, hanggang may naguguma pagdolyar, laban lang. bagol talaga nag-apon sa kuya yung term niya ni para daw kumuha sa Amerika. Ano nga yung guma? Sabi ko, di ko pa doon nahapot niya si si Ed Espigoba. Tapos si guma ding dolyar naman sa Amerika. Ha? Nagdakol kita mo parang tabay dyan sa Amerika. Nagparadakol ang na-recruit ni Ed Espigubat. Good morning, man. Kay Josephine Barbara Andes. Kay Annie Hapin. Good morning, Sir Ed. Shout out kumampo si Debbie sa Jeddah, Saudi Arabia from AR-Eatery sa Libuton, Naga City.
1: Good morning, good morning, good morning! Bangon-bangon na!
0: Oyo Ratyan, i-shoutout na pa ang iba pang mga parantabay ta. Palagutan ko ng market update sa Amay na Pagkamorning.
2: Antes magpasada sa Amay na Pagkaga, mga presyo nin Barakalon, aramunta sa market update.
0: Dasalin yan, Amay nagmamata, Amay nagarikurida, Amay nagre-report.
3: Asintado, live report.
0: Para sa market update, sasalin niya si Roy Ranoco. Roy, go ahead.
4: Morning. Ang guma kan kuya ano kan panahon uso ini
0: guma ano sabi mo kaya
4: kun mapatimba ka rin fishpan o kaya mga bubun kan panahon di maatian ng tubig matitigaan ng tubig itong mga sira duman gugumaon mo tanganing madakop.
0: Anong gugumaon itong sisiri udon garo arogan?
4: Dai kamot mismo.
0: Kamot
4: an madakop sa mga sira.
0: Oho.
4: Iyon ang terminong guma.
0: Ayo ha, iapot ko daw kay Astigubat.
4: Sa dyan sa kuyan magaraw.
0: Aha.
4: Labog. Kuyan kayan. Ora labog na lang yan doon. Galing maubos ngayon. Sira. Pagkatubigan okay. Talaman ngayon.
0: Kuyan. Okay.
4: Sa partido siguro, guma. Yan ang kuyan. Kaya gulpi siya naguguma na dolyar kuman. Sa kuyan, sa Amerika. Yan ang gusto sabihin.
0: Nagmamahal pati kayang pigirigalo sa kuya kayang amigo ko. Ako na ko kaya ini bakalon kay Eduardo Aspigubat na.
4: So yan talagang anak ko akanin sa pigyan amigong tulay.
0: Saka amigong tulay. Ano pati pig-encourage ako kay ni Permi, laban lang yan. Kayang-kaya mo ngayon, mati mo.
4: Ayun.
0: Believe ako sa amigo ko ngayon.
4: Oo. Sa kuyan lang, pananalig.
0: Yan ang pinaka-importante.
4: Pananalig. Sa tuyang kagulangan.
0: Dahil ka lang mag-arog kay, kay Alan Peter Cayetano.
4: Ayo, kailan ko yan. Kailang paldo. Saka, manali ang buhay ka ni Tatar Mihang Blood. relax lang ka doon, dapat. Guwapitong Ed, haros masarong ulan si Uran sa Banuan kay Magaraw.
0: Garang nahiling ko sa post mo. Grabe yan sa imong pagpapasalamat. Nag-uran.
4: Aramuan ko yan ang uran labi ka importante. Dyan sa may atumangan mi, may power dyan. Kuyanat, yabayanat ha. Ano na?
0: Garatak na si Daga.
4: Mayo na.
0: Luyos
4: mayo
0: na.
4: Nagbubulos na tubig sa hali sa niya. Kuyan talaga naghahalat na sana sa urad. Sa salog, di ka man makabumba na maskad na. Linaw galing askad ang mga salog, mga kasalugan sa Bumbun, Magaraw, sa Kalabanga, Kadaman. Pag nagsangkay na ang askad, talagang dahil mo na yan maibumba sa paroy ta matututungihan huli sa sobrang askat. Kaya sugma, saka papresko, nagpreprisko si Daga sa Ano ba pala, mayo man, hindi sa may San Felipe, mayo man oran.
0: Iyo, dyan man lang sa Endobanda.
4: Saka sentro, kanso din inaga.
0: Sa may parting San Felipe, ano lang, Tortaguiti sa naman.
4: Tortaguiti?
0: Oo.
4: Ano, mayo man din, sabi ken, gulping niya, oran. Mas marito ta, may mga tanong na gulay baga, kundi ang problema na mundo si mga parapakuan ta inipalan tabi gwapitong et ang kuyan, ang uran.
0: Mm-hmm.
4: Sana na sa kuyan sa nagpaparakuan ta nagaratak. Ano?
0: Ang pakuan.
4: Oo.
0: Ang pakuan pag inabot yung uran, nagaratak yan. Ay, logi yan. Malulogi.
4: Iwari. Medyo nag-murmundo tabaka. Ngaya talagang sa aga, pag nag-ungunyan, pag nag-init, ma-obserba rin yan ang kuyaninda, ang pakuan ta ma-kuyan ano. Ano ba, mag-aratak nil huli ta, ano ba, nag-overripe na. Ano ba, bagong tanom. Okay lang itong mga kuyan, mga duduang bulang pa sana. Mag-gugusyo na. Ang sabi kayan, mabarat na ngayon. Ano? Ang kuyan. Kan pakuan. Mas okay ni. Pero itong kuyan na ginarata na tapos madali ng gusihon, ito ang delikado na mag-garatak. So, bado, tigdi sa kuyan, merkado publiko kan Sudininaga. Sabi kayan, palagos man ang pakikipag laban kan mga negosyante, maski arugan ng amay talagang aniba big hihigpitan kan kuyan kan mga market guard na bawal mag-tinda sa mga kuyan ano, sa mga street digdi sa merkado publiko alagad talagang gulpi man giraray ang nag-tinda ninhuli ka sabi ka ni Ken kaipuhan nila sa pang-aral daw na pagkabuhay ang kuyan ano ang karikit na binta si mga taga San Fernando nag nagihanta nagtataga may na sana display na sana kan sa indang tienda sa kuyan sa Playmobil dahil na nila na iluluwas ano ining mga paninda ninhulita bawal dadakupon sindakan na mga market guard digdi sa merkado publiko kan Surinaga ang manok yung mga naray ang presyo ay marag hihira ay marag babago ang pinaka bilog na manok 180 to 190 ang kuyan ano ang strong kilo mga pinagperidaso na ininya aba 230 ang strong kilo ang drumstick tapos pakpak ininya hita kuyan mangilaray 230 ang sarong kilo mga pinaggagamit sa pag-isaw sa pag-asal ininya isaw na binta dugo iti tapos ining payo 50 adidas may isang gatos na ang sarong kilo mas mahal ang adidas kan sa payo ang payo kan manok
0: gurano ng adidas
4: ang adidas 100 to 110 ano depende sa klase kan kuyan kan bitis kan manok mas mahal ang ano ang adidas ang payo 50 may sisintaman ang sarong kilo ining pro beam 120 ang sarong kilo tapos ining Gucci 90 ang sarong kilo parehas kan isaw 90 kilo. Mayong sayang ang manok na pinagbubuno. Pinagdadala digdi sa merkado publiko. Ngayon huli ta gabos na sana. Ano, balukag lang ang epig ayon. Ibata ang balukag baga. Kaya may proseso pa pagigibod na kaya gupitong ining mga kaya mga panlinig sa ano po yun, ining duster.
0: Kaya mayroon na sayang sa manok, pati ipot dahil na sa sayang.
4: Iyo tapi kaya kag sa kaya
0: fertilizer sa mga gulayon.
4: Abono sa mais, sinipapang mga
0: pati nga ni paplungon, iyo pa, tapag nabakal ka ning payo kang manok, kay ba ng paplungon?
4: Okay ba ng
0: arin ang sayang?
4: Kay mayo. Mayo kang panahon. Kung kayo mo sana, rarabutan, pagbaka mo, gabos itong mga yaon sa lamang loob. Kaya na to, ang atibong, sabi kan mga gulang. Dahil mo ngayon, pag apunan bito ka, iano tanga iatibong an nakukuha kayan pag nalalapa-lapa na guto iyo an ko yan iyo an nakukuha kang panahon ano ngayon maana dahil wala ko nakailing ning guto dyan sa digdi sa mga kayan sa mga pwede ng lugar baka yung mapaman
0: guto
4: iyo itong ko yan baga
0: ugot
4: pero itong guto itong garo buaya kalit.
0: Kaya ay kaya ang iba nga pagkain ugot, ang iba guto, binaliktad sa naman.
4: Iyo. Iyo, masira
0: yan. Para kaning manok yan.
4: Masira yan adubuhon sa guta. Ano? Ang guto. So hindi sa kuyan sa uy Marina Aga dyan sa Enaga ang ito din sa may kuyan third floor sa gulayan ng kuyan nag may radyo sa akong salit nag-ataray sa Radyo Guapito sa third floor
0: ban
4: Merkado Publiko Kansulin na Lagas. Sakti, ano, presko. Amay na amay perming ang pagmati presko sa Lucky Star Trading. Yan po yung impormasyon. Proyeran ako.
3: Asintado Live Report.
0: Salamat, Troy Ranoco, Marina Aga, sa mga amay ta, mga parantamay ngunyan na aldaw na Biyerkules sa kanbulanin Mayo. Good morning kay sa ina kita kasubagot. Bad may maloksohan kita masupog, ano? Kay Josephine Barbara Andes, kay Annie Hapin, si Bart Saludes, si Erwin Lagansambo dyan sa Magaraw. Si Arlene Leona Perez, si Betty Lumerio. Good morning, shoutout sa mga taga Kambalidyo, Libmanan. Si Marley Sia Batin from Linguan, Valenzuela City. Nakaantabay man nun yan. Si Ma'am Mercy Merly Dasilio Elcarte Bedad. Sabi niya, kaya kami amay. Tanagluluto po pirmi amay, malaog po sa trabaho Sir Ed, saka amay pirming magmata, ta nagkakaedad na po, talaga. Kaya amay pirmi akong nag-aabang, nagdadalan sa TV, salamat po. Kaya pala, ta nagkakaedad na saka amay malaog sa trabaho, amay nagluluto, ano, yung mga mahigos na tao. Sabi mo ni Lauren Santa Maria, shoutout kay Rizel Juarez from Tubong Bakon, Sursogon. Bagong paraan tabay ito dyan sa Bakon, Sursogon. Ano? Good morning kay Flor Desina sa kasi Inida Piruan, nakaantabay naman ko dyan. Si Rot Verdadero, nakaantabay duman sa Moscow, Russia. Si Rot Verdadero, taga duman ini sa Kalabanga. Ano? Boring sa mga aki dyan ni Ruth Berdero sa Kalabanga. Daday sinasayang ang sakripisyo kansa indang nanay sa pagtrabaho sa abroad. Talaga naging uhang magklase. Yan, very good. Dapat arong kayan. Dahil magsayang kang kapagalan ta. Masakit po maghanap ng kwarta sa abroad. Baka akala nindo, arong lang yung kasimple. Dahil yan pinapurot ang kwarta duman, ha? Kaya saludo kita digdi kay ano kay Rot Verdadero. Saka kay Maricel, ah. Ay, pang-comment si Maricel, ah. Garo, nagpahingalo mag-TikTok. Pero si Maricel Abanyo, nakaantabay ngunyan. Tagasain ka, Maricel Abanyo, ah. Dilitsa, nakaantabay naman ngunyan, sa satiyang programa si Okia Milda. Shoutout sa Agustin Pili. Amay managbata para mabukas ng radyo dangog sa kan mga Bicol song. Ah, okay. Salamat. Ah. Gusto mo itong lagati. Good morning sa mga amay taparang tabay. Nasa linya si Larry Javier Bicolano.
3: Asintado. Live report.
5: Ed, ngayon na aga. Kumusta na sa'yo mong kumuntakan?
0: Medyo day pa. Pero... Kayang-kaya.
5: Malimay pa.
0: Habang nakakatarampa, sige lang.
5: Ano meron nung review na kayong kaligit yung video, mabawasan mo ang labi-labing pag-aali.
0: Pag ano?
5: Bawasan labi-labing pag-aali.
0: Ah, pag-aadit. Okay. Kaya din ako mahadit po ng ngunyanal daw. Ano po
5: diyan?
0: Bahala na.
5: Bahala na si Lord.
0: Iya.
5: Bueno, yes, ako yung manahin isa lang informasyon. Nagpalay ganing memorandum wa Pitsada April 20, 2026, si officer in charge sa Jumar Tablando kan Bureau of Maintenance kan Department of Public Works and Highways Central Office Port Area Manila kan si DPWA sa Bicol Regional Director Kadapi Tanggol. Susok sa informasyon halis sa Sangguniang Bayan, ang memorandum may relasyon sa resolusyon na bigpanday kan Sangguniang ka nagtalikod pang taon na nagahagad sa Office of Civil Defense para sa immediate inspection, assessment, repair and rehabilitation kan na-destruction of breakwater dyan sa Barangay Sabang, Calabanga na grabing na danyeran sa mga nagtaaging mga bagyo. As in, base man sa na-receiving kopya kan lokal na konseyo kan sinabing memorandum, sinabi kan Central Office kan DPWH ang sinabit na kagadan kan resolusyon ipigpasa na sa opisina ni DPWH Regional Director Kadapi Tanggol, tanganing gumibo ng kinakaipon na asistensya asing koordinasyon sa lokal na gobyerno kan Calabanga, Camarineso. Maayo pang pipaliwas na maliwana o malinaw na kasimbagan ang opisina kang Vice Alcalde umagi kan Pepe Ejecutivo kung ano ang eksaktong ayuda na pwedeng laumon kan mga taga-Calabanga urug na kan mga taga-Barangay Sabang na iyon directing mabibiyaan kan sinabing rehabilitasyon kan breakwater dyan sa Sabang, Calabanga, Camarineso. Yan ay dasin mga tugang ang sakong inisyal na informasyon sa Asintado Bueno Mano, Larry Javier Bicolano.
3: Asintado Live Report.
0: Salamat Larry Javier

0: sarap.
1: High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod.
2: Ako po si Andres Cristobal, 54 years old ng San Antonio, San Mateo, Isabela. Masakit po ang aking paa at halos di ko mailakad noong una. Nalaman ko po sa doktor na mataas ang aking kolesterol. Nalaman ko po sa aking kapatid ang kanyang paggamit ng Pau-D'Arco capsule, kaya sinubukan ko din. Agad pong tumalab ang bisa at unti-unti nawala ang aking sakit at sakit sa katawan. Sa tuloy-tuloy kong paggamit ng Pau-D'Arco capsule, gumamit na rin po kayo dahil ito ay mabisa sa ating kalusugan. Basta Pau-D'Arco capsule, kalusugan mo garantisado.
1: Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau-D'Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado.
3: Naghahanap ka ba ng maaasahan pagdating sa malinis at ligtas na tubig? Gel, Waterwise, Water Treatment and Supply Services ang sagot dyan. Kami ay nag-aalok ng water treatment systems para sa household, industrial, commercial at hospital use. Meron din kaming RO o reverse osmosis system para sa dialysis centers kasama ang repair at rehabilitation services. Kailangan mo ng STP or sewage treatment plant para sa hospital or commercial establishment? Meron din kami yan. Gusto mo bang negosyo? Available ang aming water refilling business package at laundry business package. Meron din kaming iba't ibang uri ng water filters, water cleaning elements, high grade, premium at ordinary type. At kumpletong water refilling supplies like filters, sealers, gallons, industrial salt at marami pang iba. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Malinis na tubig, maayos na serbisyo, siguradong maaasahan. Located at Door C2, Dichao Building, Mayon Avenue, Tinago, Naga City, Camarines Sur. Text or call 0945-728-2951 or 0956-522-5725. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Quality and Purity.
4: Napapagod ka na bang magsulat ng paulit-ulit ng iyong pangalan, pirma, receive, account number? Messy ba sa mesa ang wooden stamps? Mag-Good Job Stamps na! Convenient gamitin at self-inking na! Sa Good Job Stamps, maraming choices! Dito na sa pinakamura, pinakamabilis at dekalidad!
5: Like us on Facebook at Good Job Stamps or visit our physical store at Ground Floor Remeda Centrum, Ilias Angeles Street, Naga City.
6: Health tips ngayong tag-init. Mag-inom ng tubig na may dikit na asin sa kasukar. Dapat sakto ang tubig kapag sobra ang ganot. Maglaag ng dikit na asin sa kasukar, garo DIY o oral rehydration para mapalitan ang nawawarang electrolytes. Ang pagirubdom na ini dara sa tuya ni Frank Rapado Jr. Manao, kan pili kamsur.

0: Nahihinayo gikan sa Pilgrim City kan Pikulantia. Pilgrim City kan Pikulantia ang maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asintado sa radyo.
1: Amang oras ngunyan sa asintado sa radyo, alas 4:35 na po.
2: Good morning, good morning, good morning! Bangon, bangon na!

0: headlines kan mga barata tangon niya na daw. Magkadara ko lang barata sa lado nasyonal. Department of Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Crimulya nagpahimutik na kaya na nagkaigwaning pag-atake ang NBI sa Senado. Di naglataw na ko niya ng katotohanan. Pinahiling na ang mga CCTV footages sa laog mismo kang Senado. Patunay na putikon si Senate President Alan Peter Cayetano alias Saint Peter. Eh, sinasabi ito eh. Ipaparaluluko kita kan mga ilang magkapirang senador. We are under attack. The Senate is under attack. Overacting man eh. Director na inigang palabas sa Senado. At yan, babalikan ko yan. Ewa pang headline sa NBI, may lead na daa. Kung sa inagtatago si Senador Bato de la Rosa, ang mayong supog na Senador Tanasigin Swildo dahil managtatrabaho. Ha? Nagtatago naman daaram na dakang NBI. Sige, natukloan na nindo. Dahil nang unang para pa-interview sa media, takma na una. Senate President Alan Peter Cayetano dapat manda ang suspindihon, sabi ni NBI Director Melvin Matibag. Papang headlines ng mga barata sa lado nasyonal, impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, idadagos, dawa na nga ni siya, dahil magtunga na naman sa impeachment trial. Yan ang magkapira pa sa mga headlines ng mga barata sa lado nasyonal, ngunyan al daw. Sarong 5 anyos na aki nahulog sa septic tank, gadan. Alas 4.37 na po ng pagka-morning. Marina aga sa mga amay at mga parantabay ngunyan. Nasa linya si Melvin Machado sa dagdag ng mga report.
1: Asintado, live report.
0: Good morning.
2: Good morning. Good morning sa kabusan ng mga parantabay. Nagpapasalamat itong sarong ama dahil nakuhaan niya kuning nagtaon ng impormasyon itong kaklase kang pinag-public service niya na di manawawara kundi pigahanap nila dahil panag-uwi. Itong babae. Although nagkalakiulay na i-take down naman si Post dahil poon ka may post sa Asintado, nag-communicate tulos kung sa'in nag-dadagos itong aking babae.
0: Buhay.
2: Buhay, oo.
0: Ah, very good, very good.
2: Oo. Okay. Kaya naghahagad ako permiso sa inda. Nasabi ko kung pwede ma-post sa page ta. Tapos din pa post. Perang minuto sa na, perang oras sakali, nag-communicate. Sabi ko kung pwede ko ma-interview o sa ano to, through social media. Pero nag-decline na halat-halaton lang, mahalat-halat pang perang oras na. Pero kang sunod na communicate sa kuya, nagpapasalamat na sa nag-communicate na itong pindagusan ka itong akin niyang babae.
0: Okay. So, pero ang aldaw ito nawara?
2: Personal na problema. Pero may sa pamilya sa itong relasyon ko itong aking babae. Medyo nagkaintindihan, naghali, dahil nakapaaram. Kaya medyo nahandal man siyempre ang magurang.
0: Oh, Permina, pag nawara, ang ayam nga niya, pag nawara sa kaiko, sigahanap, ang tao pa.
2: Ngunyan nga niya, ang mas grabe ng pagkamuod kang ano to, ang tao sa ido sa kaiko. Kanto maganda yung mambagay ng uso kanto ano to, mga far parent na yan. Far parent na bagang abogenda.
0: Parent na pala.
2: Parent na pati. Kanto, natatama ni Ido sa ano to, para may bantay sa harong panagahali. Ngunyan din nakakahali, tama yung bantay si Ido.
0: Iyo, iyo. Totoo yan.
2: Yung mga problema ko. Pangyayari yan. So, itong sarong, itong si Sir, medyo na nabawas-bawasan sa paghandal. Halos nasabayan man kaya. Kaya itong pigpost sa...
0: Oo, mahadit ka man ang gad.
2: Lagunoy.
0: Oo.
2: Panikwan.
0: Na may nako ang gadan na babae.
2: Panikwan, oo. May sarong pang pinahanap naman, lalaki.
0: Oo.
2: Sa magkaibahan yan.
0: Oo.
2: Apat na magkaibahan yan. Pero nagkararigos, di ba, sa Luksohan Falls na inaapon nila.
0: Oo, oo.
2: Oh, bigla sumutang kusog si tubig.
0: Nagbaha.
2: Bigla nga rin nagka-flash flood. Kaya inatong maganing baha.
0: Oo.
2: Sa kasuod mabaga, purak-purak ang pag-uran. Itong localized thunderstorm, makusog. Sa pili, makusog. Diyan sa Magaraw, sabi ni Roy, makusog.
0: Makusog man. Pero sa Moya, mayo.
2: Medyo, ano lang, pabungso-bungso lang. Pero may dagul-dul. Na ano to, may paghurugo din sa kasisilat sa Tuna. So, kung nahil yung pang may post duman, siyempre...
0: Nakahandal pa sa Inda.
2: Nakahandal.
0: Oo.
2: Eh, dakul pati mga netos na naghahapot. Baka yun na nga yan.
0: Mm-hmm.
2: Maraisa na ito, nag-communicate si ano to, si Aki, si Nidagutan.
0: Oh.
2: So, lesson learned, kung may problema sa pamilya, halimbawa, nakasuway sa pamilya, bumalik sa magurang kung may problema.
0: Oo. Oh, tadawa ano pang kasalan mo, yaong pirmi ang magurang, duwang kamot kang aakoon.
2: Oo, oh, saka ano yan, dahil ka nadagdagan ng problema, ni sarong pang problema, ang problema ta.
0: Oo. Oh.
2: Diba? Kung igwa ka ning, ano to, halimbawa, igwa kita ng connection ay may relasyon, may problema, eh, dahil mo man itaw ang 100% duman sa bibilab mo ang buhay.
0: Mm.
2: 25% lang, 75%, tama sa imo. Siyempre, love yourself muna.
0: Tama, tama.
2: Masakit ang panahon na pagpara itaw mo ang buhay mo sa ibang tao na iyo ang mag-maniobra. Hindi man magiging maniobra, kundi ano to, itaw mo sa iyo ang, habi nga, ika ang buhay ko. Yan.
0: Dahil nga ako mabubuhay kung mayo ka.
2: Susungkiton ko ang bituon. May itaw ko lang sa imo.
0: May gwa pa, pero kang bituon, ano pa?
2: Ito nga nga, dahil mo madaling, eh, bituon pa. Yan nga, nasa dungo mo ngayon, dahil madaling. Ito pa, bituon. Yan, harani ko na nga. Hindi mo masungkit niya. Yan pa, bituon.
0: Kinukulog lang ako sa imo. Ito yung bilbin.
2: Kadakul-dakul, susungkiton. Yan nga, harani ko na lang sa dungo mo. Hindi mo masungkit niya, pambituon.
0: So, sungkiton ko nga ang Jupiter, Mars, Pluto, Venus, pati Saturn.
2: Gusto ko kung nagigibong sa iyong kwintas. Ay, hari daw nga ako. Yan nga, nga nasa may liog mo. Dahil mo na nunos-nos ka.
0: Iliig mo, iliig. Ay, nako.
2: So, ang pagkamot, ano yan? It takes two to tango. Dua. Give and take.
0: Yeah.
2: Pag may problema, sabi yun. Ako, dahil ako na ako. Dahil ko na kursunada ang ginigibo mo.
0: Uh-huh.
2: At least na sabi mo. At least aram kang partner mo na dahil ka, ano to. Pag dahil ka nagpundo ngaya.
0: Dahil ka nagpurpundo niya.
2: Ay, bako.
0: Ano?
2: Pag dahil ka nagpurpundo, dahil ka magdorog.
0: Putulan ta ka.
2: Dahil ka mapagumata. Dahil ka magturog, nanoy.
0: Araw mo, delikado pag ang sa imong kapartner Ilongga. Ay, dahil ka makakarisa.
2: Ito, mabuot.
0: Te, di ka kabalo nga patyon ko ikaw.
2: Delikado. Di ba, so, taga, kung taga rin kunada, paano yan?
0: Ano man?
2: Maasik mo yan.
0: Maasik ka.
2: So, yan ano to, kaya medyo ano lang, duman sa ano to, tawantan na ning emphasis mo niya. Pag may problema, isabi.
0: Mm-hmm.
2: Whether yan, estudyante ka, may pamilya ka,
0: may
2: karelasyon ka. Pag-ulayan, isabi istorya. Maghanap ng sarong tao na ano to, na pwedeng pagtiwalaan na isabi ang problema.
0: Mm-hmm.
2: Ako unang problema, de pag ano to, de pag dulagan. Isabi ang problema, halimbawa, Kamus kita may inaagihan ng problema, salit o dakula, depende sa kakayahan mo. Minsan, makakaabot ka talaga sa punto na garo, point of no return, baga tabi, ano, Ed, sabi baga, point of no return. Pero, kaipuan to talagang ano to, i-istorya na ako may inaagihan ng problema, ano daw ang pwedeng advice. Yan. Tadayo na mag-advise pag mayo na maginibo na ang sunod na advice bakit? Kang may problema, di mapigirin din di. Kang ano na, anak ka lang na, we love you.
3: Iyo.
2: Dapat, itong ano pa, nasa momento na medyo depressed o ano, pinuluyahan.
3: Oh, matindi ang problema yan, depression, matindi yan. Yan aram kang iba kung gaano ang epekto ka yan.
2: Dapat mamanage mo talaga yan. Pero acceptance ng problema na ikaw talagang problema.
3: Totoo yan, maraming tao may problema.
2: Ito, itong vulnerable. May nagpapadangat sa indo. Ta imposible man may nagpapadangat. Do not go away with your loved ones. Dahil ka magdulag sa loved ones mo, kaya loved ones nga ni. Digdi ka sa pamilya mo, sabi no, ma, ako daw po man, minsan namumundo ako. Ta araw ka ni, ma-graduation na, baka di ako makapasar. Maanggot ka po. Ay, dahil nunoy, ta, sa iba ka yan. Ang pag-eskwela baga, continuing process, sige lang, klase lang.
3: Ma-disponer kita.
2: Ma-disponer na lang kita.
3: Ang magurang, klase. Ang papel niya, mantener, sustener, disponer, abonir.
2: Abonir. Abonir pa na, abonir.
3: Abonir, abono yan, abono.
2: Abonar. Yan. So, dahil magpara ano to, sa mga, bakulang sa mga ano to, sa may mga pamilya, sa may na siguro sa tao sa kinaban may problema.
3: Gabos man.
2: Ito, naglala ko sa tinampo na nagtitingal na doon sa saldang. Ito, dinulagan kayo ang problema. Sabi again, ano to, tawan taning konsiderasyon ang sa tuyo mga saliri. Pag na ikaya, isabi. Minsan may mga gusto kayitang abuto na pangarap na minsan hindi man...
3: Hindi, pwede pagsuluhon lang.
2: Hindi, pagsuluhon. Isabi, istorya. Minsan, pero ang istoryahan mo, piliun mo man. Tabaka, ito man si itong medyo, ano man,
3: bad sa lang talaga may advice sa'yo mo.
2: Istoryahan
3: mo,
2: duwana ka mo.
3: Oh.
2: Ito makaka-inspire.
3: Oh.
2: Nakaning ano to. Aram mo, ang buhay kang tao, ano siya, challenging. Kaya nga may mga apo na challenges. O, di kita, mga challenger kita. Dapat maugma kita pag may problema sa ano, tinatawag kita ng pagkakataon na makapag-isip ng solusyon bilang sarong tao.
3: Ako nga ang
2: pagkakaiba kang ilo, ikos sa katao. Ang pagkakaiba, tatawag kita mag-rationalize. Kung sabi, tatawag kita mag-isip, tatawag kita mag-rason. Kaya, ito ang gigibuhon ta. Di ba?
3: Ako nga ni kan sarong aldawin, sabi ko kay SM Joe, aron kani ang problema ay yung problema ta apudan ko nga maapod niya sa imo ayo man nagapod niya di solve si problema.
2: Iaw talaga kayan. Minsan ang sarap pa diyan sa pinaka pigiling ko, ang akala mo lang na problemado ang sitwasyon mo, ang kamugtakan mo. Pero minsan iyo man yan ang pagpapangarap kang ibang tao na sana aron kayan ang kamugtakan ko sa kamugtakan mo. Diba? Ang status kang buhay mo, minsan naiingit kita, ay, magayon nga yung auto ngayon ganito, magayon nga yung nagbago na mga yung cellphone ngayon. Ito pala, hulugan. Pagkikinsinas ka tapos ang problemado kang panghulog. Kasi gusto ta mga kaya, may itong social acceptance, itong garo, status symbol.
3: Nadaiman kaya. Dapat may nagliwas
2: ng bagong cellphone, igwa ka man. Pero tigpa para Facebook man lang, pagkatapos TikTok.
3: Pareho man siya nakaka-upload yan, nakaka-text. Gusto ko nga itong brand na Apple.
2: Yan, Apple.
3: O, baka lang ta ka nga guaba.
2: O, guaba. Pareho man lang. Ang pipaparagam, ang sarong gamit kaya tabi, ba kaya, gadget. Pag di mo man intended kung sa anong profession mo, eh ka naman para hanap nito mga high-end. Alam mo, araw sa tuya, kay puhanda. Dahil ano, dapat clear ang video, pagkatapos may mga application na gagamitin, pag-edit, pag-record, so gamit na yan. Pero kung ikaw man lang ano to, Facebook tapos patrol communication man lang, naman, ito ng video, okay man, pero baka man itong mga 100,000 na ang ano to, ang presyo. So, iyan ano to, natawan talang ni emphasis ini mga iba pa kayo nangyari sa Catanduanes. May sarong boarding house duman, may na-discovery man duman yung sarong babae na may naning buhay. So, nagahagad man yung, ano to, itong pamilya na irrespeto man. Kaya itong mga content creator, taginigibo ng content ang insidente.
3: Para magkakulong yung views.
2: Oh, so, yun ang pagkakaiba man kang media, mainstream, saka yung content creator with all due respect sa mga content creator. Nakita man, tipili man kita kan mga ibo-broadcast, saka sensitive kita sa emosyon, sa mga lay na nagdadanay kung paano ang pagtratar kang sarong, kang sarong bareta. Mala ito nangyari dyan sa miscast. Ano lang kita, kung ano si insidente, pag sabing habo kang magurang, di pa ano ta. Respeto ta. Kaya ako na nakaburol dyan sa...
3: Pero ito, na-depression man to, naghugot?
2: Sabi. Actually, arog na ng mga pigi-history. Pero sabi ako kaya, dahil pigurulayan na ini, di pag-ulayan na kung ano ang problema na pwedeng solusyon sa satuyan mga sa mga aki, pwedeng kaulayan ka mga magurang. Ang mga aki man, di magsekreto kang ano to, kung may problema sa pag-eskwela, sa pagkamuot, yung malang kayo magandong pigbabalik-balikan. Love life saka studies. Kung di kaya mag-love life, studies muna. Kung kaya pagsaba yun, very good. Kung di, maghanap ng mga priorities. Maugma ang buhay. Sipon mo, may Senado. Kung medyo boring ka, lalang ka sa Senado. Diba? Mahali ang kapungawan mo. Mariribining ka ang guta.
3: Para high blood ka.
2: Diba? Kung gusto mong maugma, dalang kang Senado. Ano to mong interview ni Idol Robin.
3: Oh, yan. Lalo ka maaaring itirtas ang dugo mo.
2: At least, dahil ka na pungaw.
3: Kayetano. Ay, nako.
2: Kayetano. Si Aplaska. Dahil tuntang ano to, si Joel Villanueva, Lauren Ligarda, pag nag-ano pa si Kuya Mark, pag nagdarampas sa kasi Ate Camille, Udi Masmaray.
3: Ay, nako.
2: Dalang ka ng ano to. So, maupa ang buhay, di pagsayangon, di pag ano to. May, kung may problema, pag-urulayan. Pag ano, isabi, sangguni sa mga magurang. So, itong nangyari dyan, sa natin sa Shulet Kangaga, tama ito bibing ginibo mo na nag-communicate siya ng klase mo, siyempre, ang magurang, tinukduan ka pag lakaw, pag ano to, padangat ka kayan. So, padangaton mo, ang malusubakan dami it, pag padangat ka kang magurang, padangaton mo ang sadiri mo man. Padangaton mo ang sadiri mo, tanganin ano ka, maging successful ka in life. Pag buog mabagang, pag successful lang aki, ang inot na naging maugma ang magurang. Whether totoo they yan. Show it or not, maugma yan. So, yan ang follow-up niya ito duman sa insidente at sinilikit na ano to sa pag-abotin sa mga aki, estudyante, sa naging sunod-sunod na naman yung problema ko niyan. Adigdi sa satuyo mga estudyante. O, isingit ko lang kung pa rin na pagkaaga at siya na alas 8, magkakaigo ng aktibidad din sa Salawkan Siyudad. Inimapadapit sa Cervical Cancer Elimination Summit. Gigibuhin niya dito sa Sarong Hotel sa Siyudad Kang Naga. Ining nasambit kang aktibidad dito sa Siyudad Kang Naga. Maging bisita si Secretary Teodoro Hermosa, ang Secretary Kang Departamento Kang Salud, si man si Dr. Rosa Rimpilio, ang Director Kang DOH Bicol, siniba pa mga official Kang DOH, si man kang lokal na gobyerno kang Naga sa gigibuho na Cervical Cancer Elimination Summit na gigibuho din sa Siyudad kang Naga. And duman sa Pandaril Pamilya, thank you very much sir sa pagtiwala sa atentado na nakatabang sa para ano to, pakuha itong malagita, kundi makashare kita kang information kung nasa ito. Kaya duman sa aki, padangat ka rin papa mo na handal. Ngunyan na nag-communicate ka, medyo nag-iangianan si Sayang Pagmati. And sa kung heras sa informasyon, ang namin na pag-aaga. Melvin Machado, Asintado News.
1: Asintado, live report!
3: Salamat Melvin Machado. Hinguha kitang matukarta ang manunungod sa ining kinakatubang na mga problemang depression. gaano ka lala ang epekto kang depression sa sarong tao, lalo na sa mga hobbies, ano, sa mga bagets. Ano ang masasabi digdikan mga eksperto? Tutukaron tayan sa mga maabot ng mga programa, ano? Good morning kay Chris Canyaria Pelguera, kay Leo Pora Barra, kay Bete Lumerio, Christopher Saniel, kay Alex Bustamante dyan Salvation Bula, si Batukan Nilia, nakatabay man ngun yan, si Arnold Pulon Lipa, kagawad dyan sa Minalabak. Good morning kay Allen Sagala, Santa Rosa, Laguna, si Lilia Santua Piñero from Urban Pakul, Linya Billete, Janet Kakamas, Marcel Rodriguez and Nicolas Andes, kadahol kitang parantaway ito. So, Florencina and Eddie Topiroa. Good morning kay Irene Bilga, aga Agduro Apolline, Marcel Abanyo, and yan. May dagdag pa report sa luwas si Rick Margie Vara.
1: Asintado, live report.
3: Mar, morning.
4: Good morning, yes, Sir Ed. Maraming pagkaagas sa kabus na nagdadalan, nagdadangog sa satuyang programa. Kasudma, Sir Ed, hali ako sa Banuan ng Pasakaw and na-interview ta si Mayor Ninyo Tayco and saro na sa pareta duman itong pag-declared kan sa Pasakaw na tranquilo, tuninong na, Sir Ed, na may mga presensya kang NPA. Mm. And saro, iyan si Sarong Barreta duman, Sir Ed. Kasudma lang yan.
3: Mm-hmm.
4: Ano ba gayan? Di sa 2nd District, tulong Banuan yan sunod-sunod na i-declared and maka-ano nga ni na paano nangyari ang saro sa Libmanan. Naaramta pag Libmanan, gulpi ang presensya.
3: Well yan.
4: Oo. Yan baga dyan ang tangkong baka.
3: Mm-hmm.
4: Ano? And saro pa ang Minalabak, Dakulman dyan. Ang sunod is San Fernando and Pamplona saka Yunani, ang Pasakaw, Sir Ed. Kasudma, si Pasakaw ang sunod sa mga masunod na aldaw, ang Pamplona na Sir Ed ang i-declared. And saro pa sa nahihapunta kay Mayor Tayco, itong nagkaigwaning groundbreaking dyan, Sir Ed, sa sarong gigibuho na naman na multipurpose building dyan sa Signature Park na para sa mga senior citizen, person with disability, solo parent, and mga kababaihan, Sir Ed. Kaya madadagdagan naman dyan yung sarong building dyan sa Signature Park na kadto, kadudutan, and hababang lugar, gakudanin mga damulag, Sir Ed. Ngunyan, magayon na yaw na dyan ang magiging sentro na yan. Ang ngunyan yan, sentro na, yaw dyan ang terminal, ang magiging munisipyong bago, dyan na. And ngunyan, sarong building nga ni Sir Ed, ang gini, ang na madali naman bukasan dyan sa Banuan ng Pasakaw, Sir Ed. So abangan tayan sa mga masunod na aldaw, yan paggibo na naman ni sarong building dyan sa Signature Park, Sir Ed. And saro pa, Sir Ed, sa kung ano, i-give ano ta, mga pudan kita, dahil si pamilya ka itong nasuluan, baga, Sir Ed, dyan sa Minalabak.
3: Oo.
4: Tanda mo itong sarong simana, duwang harong, naabo, and yo, naging uring. Nadumanan ko, Sir Ed, kasudma, mga mag-aalas 6 ng banggi, kabot ako duman, nagatod kita ng ano, tabang and grocery items, mga gamit, duman sa pamilya.
3: Very masahirak, good Sir Ed. Kaman, ano, garo kasi kagawad Orozco, matinabang tabang.
4: Pag-araw ka ni Sir Ed, yun talaga ang kaipuan. Actually, ginigibo ko ni Kadtupang, napundungan ni, tapos nun yan, nagdumang girari kita, atig, ano ko girari, Sir Ed. Makahirak, Sir Ed, ang sitwasyon katong pamilya duman.
3: Nagtrapal-trapal lang sa umahan na isendang turugan.
4: Hanggang ngun yan, Sir Ed, trapal man giraray.
3: Ay, pambihira.
4: Tapos, ang kadaklan pati duman, mga aki. Mga aki, siguro nasa 8 mga aki ang dahil ko na-send ko send ko baka mapahiling pa ni 30. Ano yan? Tiktawban ko na si mga lalawin kayo, Sir Ed, yung mga aking iyan. Maghalos magkairidad lang, nasa 8 aki siguro ito, naabutan ko sa sarong aki, turog, ang sapin, trapal.
3: Nako.
4: Sapin sa daga. Sa daga lang yung Sir Ed, sa daga, sapin, trapal, ang atok, trapal. Ngunyan na nagparauran, kasudma, baka nabasa. Ano? Actually, nabasa talaga.
3: Kaabot yung auto yan na lugar ninda Rick Marta, matauman ako mga bado.
4: Malakaw, Sir Ed.
3: May lakawon may pa?
4: May lakawon, pero harani man lang.
3: Okay.
4: Maski motor, masasakitan maglaog. Malakaw kadikit, pero harani yun man sila, Sir Ed. Nangangapudan talaga ng tabang itong pamilya, tulong pamilya yan. Si sarong pamilya, ano, gamit, may gamit na nasulo. Itong duwang harong, talagang naging abo, O-ring, si gamit sa kasi bilog na kaharungan, Sir Ed. Ang pinirequest ninda na kung pwedeng matabangan sinda, sa talagang tiyos man, Sir Ed, dahil yung kamugtakan, tiyos man na pamilya, makatiritindog lang da punta muna, maski pambakal ng pako, yero, pandaradagdag, padikit-dikit, makadagdag sa indang pagtindog ng kubo-kubo, Sir Ed. Kaya si mga nagdadagog dyan, si gusto magtabang, pang materialis, pwede man, mga pako, araw kaya, no, pwede ng pako mismo ang idara o yero. Pero sarap sa pangayon din, Sir Ed, siyempre, itong pangaral daw pagkakan. Pagkakan. Mm. Pero sabi nila na kaya man na mapuprovide nila ito eh. Sabi kang pamilya, so, sa pagkakan, kaya nila may provide pa. Kundi itong pag-ano sa harong, baka mahalo yan para, Sir Ed, imbis na sa harong, pagkakan mo na ang iinuto nila, Sir Ed. Kaya si mga gusto magtabang, maski ano pong ano, gamit sa mga suluton, sa mga aki, takadakol-dakol mga aki duman, ano pa, cash, maski anong kadikit na amount, pambakal materialis, o kaya mismong materialis na napako, araw kayan, mga pagkakan, pwedeng, siguro, maski sa asintado, pwedeng ipaagi, Sir Ed, eh.
3: Iyo.
4: Or, oo, mag-message sa asintado, o kaya magdirekta na duman sa Sitio, Balugo, Barangay Antipolo, Minalabag, Camarines Sur, Sir Ed. Siyan ang dagdag na impormasyon kunya na pag-aaga, Rick Margibara reporting.
1: Asintado live report.
3: Salamat Rick Margibara, ang tabayan ratyan ang mga darkulang barata lokal, mga barata sa lado nasyonal. Alas 5 sa gundang alas 6:30 nin pag-aaga. Sa pangarang gusto yung mga amay na mga suki na mga parantabay sa Asintado Buenamano, bag sa Pilipinas man o nasa abroad. Salamat pong maray sa sendo and ining sarong para ang tabay tang taga duman sa Mindanao. Napaligaw ko sa si pangaran. Dahil kaya nabasa din di saro. Anyway, sa aga babatiun ta na lang yan. Permi nakaantabay sa tuya duman sa Mindanao. Siguro taga Bicol man ini. Sa pangarap sa iyong pagriba, ni po sa inolikod si Ed Bandol, Diyos Mabalos, kasi mga tabay, oratsyan, at mga mainit na barata, kang aldaw, ang tabayanan.
1: Radyo Guapito. Si Dr. Renato Waterdoc Paragas ay isang practicing medical professional sa loob ng mahigit 4 na dekada. Kanyang natuklasan ang isang medical paradigm na sa pamamagitan ng tamang hydration at sapat na mineral supplementation ay makakatulong na maiwasan at malutas ang iba't ibang uri ng sakit. Dahil dito, kanyang binuo ang konseptong tubig at mga mineral sagot sa kalusugan. Mas natural, mas ligtas, mas epektibo at mas murang pamamaraan ng pangangalaga sa ating kalusugan. Another day, another travel, dito na sa Echo Sun Travel and Tours. DOT accredited travel agency. Siguradong legit. From local tours hanggang international adventures, Echo Sun Travel and Tours na ang bahala dyan. International package sa Japan, Korea, Vietnam, Taiwan, Hong Kong Disneyland, Shanghai and Beijing. Tara na at mag-Dubai at Abu Dhabi. Europe and relaxing cruise package. Meron din local tour packages sa Palawan, Boracay at Cebu. Safe at swak sa budget. From inquiry to booking, andito ang Echo Travel and Tours to assist you. So huwag ka nang ma-stress. Pwede ring i-avail ang kanilang installment packages at free travel insurance services like airline ticketing, hotel booking, travel insurance, DFA passport services, tour packages at ang cruise and visa assistance. Echo Sun Travel and Tours, located at main office, LCC Mall, Felix Plaza, Sabang, Naga City, with brands at Yashiano Mall. I-follow din sila sa Facebook, Echo Sun Travel and Tours. Antabayanan Asindalanon, ang programang LTO on the go. Matukar kan mga bagay manunungod sa road safety, traffic rules and regulations, motor vehicle licensing, registration as in mga fines and penalties. Kada Biyernes, alas 9, sundong alas 10 ng aga, live sa Radyo Guapito, 105.5 RGFM. As in sa Asintado sa Radyo. Live man sa Facebook page, as in YouTube, LTO on the go.
5: Hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Propali Motorcycle, Chera di Ibalon, asin kan LTO Region 5.
6: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59 noong mayinang mayina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau-D-R ko, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich's Pau-D-R ko Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich's Pau-D-R ko Capsule para kalusugan mo garantisado.
7: No approved therapy claims.
8: Gum, brown out na naman sa weekend. Saan daw mo rin magpalipot-lipot?
9: Da'y paradit, Gum. May arma ko pinitang tortambay na malipot. Malinig, asinwelo.
8: Ha? Saan man?
9: Ako nang bahala, Gum. May arma akong lugar na pwede tang dumanan. Baka nganit masunantan pa si Junior.
8: Saan ba yan, Gum?
9: Sa Papatantan, Apartel Gum.
8: Wow, sa Papatantan. Gusto ko yan.
9: Iyo, Gum. Sa Papatantan.
10: Papatantan, Apartel. Located at Jacob Street, Bagumbayan Sur, Naga City. With branches at Maharlika Highway, Concepcion, Naga City, Balintawak, Tabuco, Naga City, Diet, and Legazpi City. For reservations, visit our Facebook page, Papatantan Apartel.
11: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts by Facial Solar Panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volt system voltage. By special design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
12: Congratulations to DLMR Psychometric Center for being awarded as a world-class Philippine company by the World-Class Philippines Council last December 14, 2023 at Waterfront Cebu City Hotel and Casino in Cebu City, Philippines. DLMR Psychometric Center also bagged the following prestigious awards back in 2022. Best Reliable Neuropsychiatric Testing Center with the Golden Globe Annual Awards for Business Excellence. Premier Mental Healthcare and Diagnostic Center for the Elite Business Excellence Awards. Star Brand Quality Psychological and Neuropsychiatric Testing Center with the Philippine Social Media Star Brand Awards. And Most Trusted and Reliable Psychological Clinic by the 21st Q Asia's Quality Excellence Awards. These achievements and success prove that DLMR Psychometric Center provides and vows to continue to deliver world-class neuropsychiatric and psychological testing services, making them the highly recommended neuropsychiatric and psychological testing center in Bicol Region. DLMR Psychometric Center also offers consultation, counseling, and psychotherapy. You may visit them at Door 34 Crescini Building, CPD2, Triangulo, Naga City, and in Legazpi City. DLMR Psychometric Center. We will assess you with a smile.
13: Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta?
14: Yashano Mall, ang everyday shopping mall na wala ka nang hahanapin pa. Maraming pagpipilian sa department store at supermarket ng Hong Enterprises. May food court at mayroong ding food stalls hanggang third floor. Very convenient to shop, clean comfort rooms, escalators, and elevators. Malawak ang parking mula front, back, at basement. Tara na mga kayashano, mas pinalaki, mas pinaganda, at mas pinamura. Super convenient pa ang pagpunta dahil along the highway lang. Yashano Mall, where shopping is always affordable. Located at Diversion Road, Triangulo, Naga City.
13: Yashano, Yashano Mall.
15: Happy Fiesta Banuan kan San Jose. Ang lokal na gobyerno po kan San Jose Partido sa pamamayon ni Mayor Gerald B. Peña nangingibitar na makisumaro asin makaugma sa kapiestahan May 14, Thanksgiving Mass, May 15, Job Fair, May 16, First San Jose Partido Half Marathon, Second San Jose Partido 10 Ball Billiards Tournament, May 17, Basura Olympics asin laro ng lahi, May 18, Civic Parade asin Street Dance Competition, May 19, San Jose Partido Zumba, May 2023 Cyclo Tour de San Jose Partido. For more updates, please follow the official Facebook page of Mayor Gerald V. Peña and the official Facebook page of San Jose Partido Tourism Office. Happy Fiesta, San Jose!
7: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
3: Tabang oras ngunyan, alas 5 jes nin paggaga.
7: Alas 5 na! Ang mga ultimo minutong pareta ni Laldao dapat naka-report tulos. Presko, kompleto, asin, ora mismo. Asintado Barreta, enot na arangkada. Kaibahan ng mga gwapitong personalidad sa radyo. Roy San Ramon, asin Ed Bandol. Inian, Asintado Barreta, enot na arangkada. Digdi sa pinakabagong istasyon sa siyudad ni Naga. RGFM 105.5, Radyo Guapi.

0: Barinaga, mga tugang, aldaw na Miyerkules kunyan, Petsa 20 Mayo 2026. Segari po, kami ang sendo, mga amay na Parmarina.
1: Hindi po si Roy San Ramon.
0: Na po si Ed Bandol. Kunyan sa headlines, ito yung mga barata, erot sa lado lokal.
2: Asintado, asintado, headlines.
0: Medical mission para sa libreng pagpapaopera. Pupo na nasa aga duman sa partido area.
1: Sa iba pang headlines kan mga bareta sa lado lokal, para padyak sa Abella dakop sa sobra sa kabang milyong ilegal na droga.
0: Mga job order ng mga empleyado sa DPWH. Haloy pa bago makapagsweldo. Ngunyan grabe ng agrangay. Tadai lamang nakakasweldo sinda.
1: Mientras tanto, Congressman Nelson Legacion liwat dinedma ang planong kaso sa iya kan gobernador kan Camarena Sur.
0: Diba pang headlines kan barata, Congresswoman De Lima by pinagtutulod ko niya na bill na mataunin dakulang benepisyo para sa mga senior citizens.
1: Mientras tanto, sa iba pang headlines kan mga bareta sa lado nasyonal, bato tunog na kan NBI kung hain.
2: Asintado, asintado, headline.
0: DILG Secretary John Vic Crimulya nagbulgar na mayong nangyaring pang-aatake sa Senado.
1: Mientras tanto, tulupang mga senador posibleng maging kakosa ni dating Senador Bong Revilla.
0: Senador Lacson, nangapudan sa publiko na maging mapagmatyag. Yanin hulita, urog ng nagiinit ngunyan ang isyo. Bako lang sa Senado, kundi pati naman sa seguridad sa enterong Pilipinas.
1: Sa akin abalin karawat, Oklahoma City Thunders, pigwe na manuhan kan San Antonio Spurs.
0: Yan ang headlines kasi mga barata ngunyan aldaw sa lado lokal asin nasyonal, ngunyan sa detalyes na kini sa lado nasyonal.

0: dagos-dagos ang gigibuhon na impeachment trial. Dawa na day magtunga si Vice President Sara Duterte. Ini ang pinagpahayag mismo kan Senado bilang impeachment court, pati naman kan mga prosecutor na mga congressmen. Sigun sa inda, dawa day mag-atindir o isnabon na naman ni Vice President Sara Duterte ang impeachment trial, ang defense team o sayang legal team, mga abogado, dawa pa day mag-file ning simbag ang trial kan kaso dagos-dagos. Sigun kay Batangas Congressman Jerbel Ristro, dayuman ang pinagtalaga bilang lead house impeachment prosecutor. Sigun kay Congressman Ristro, kung mayong maisimbag sa mga ebidensya kontra sa articles of impeachment and defense team ni Vice President Sara, ang prosecution team ang magsasangat din entry can plea of not guilty sa impeachment. Higun sa iya, saro ining dakulang kawaran kay Vice President Sara Duterte, lalo na na matibay ang ebidensya kontra digdi sa party man ni Congresswoman o ni Congressman Joel Choa. Saro man sa mga impeachment prosecutor, igwang opsyon si Vice President Sara Duterte na mag-atindir. O pwede man ang abogado sa niya ang paatindir sa trial. O kung day man, day magsali sa impeachment trial. Alaga dagos-dagos ang pagluluwas nindakan mga ebidensya kontra kay Vice President Sara Duterte. Kung sakasakali daa na mag-resign si Vice President Sara Duterte, dapat idagos mangyaray ang trial.
1: Sa iba pang mga nagbabagang mga balita sa lado nasyonal, higot na nanindugan sa publiko si DILG Secretary Junvic Rimulya na mayong nangyaring pang-atake o pananakyada sa nangyaring purutukan sa Senado kan nagtalikod na Mayo 13. Matatandaan, nagkabirigla kaya o interong nagkakurubanan ang publiko sa sa mga putok na nadangog o mga putok ni Badil na nadangog sa Senado kan nakalis na Miyerkules Mayo 13 gikan sa mga opisyal kan Office of the Sergeant at Arms o USA asin man NBI. Matapos subot mag warning shot an na sambit ng grupo o ining mga taga o ining mga Sergeant at Arms susugman sa naging pahayag ni Rimulya sa isinagibong press briefing kan Presidential Communications sa Office kasuod mang Martes. Sinabi kay ining nagkaigwa na subot sinda nin kadakol na konklusyon sa natapos na anum na aldaw na investigasyon sa nasambit ng insidente. Pigsyerto pa ni Rimulya, mayong nangyaring pang-atake sa Senado kan Mayo 13 buon na uhali sa mga miyembros kan mga autoridad. Base man sa impormasyon na ibiniklad kan PNP o ni PNP Chief General Jose Melencio Narutatis Jr. sa isinagibong press briefing kan PCO kaso Udmang Martes, mga bandang alas 2:30 rin maagaon kan Webes Mayo 14 official subot na nakahali sa Senado si Ronald Bato de la Rosa sa ibong inikan na official na iniluwas na warrant of arrest kan International Criminal Court laban kay de la Rosa katagod man sa mga nangyaring giyera kontra droga kan panahon ni dating presidente Rodrigo Duterte. Asin duman, dahil naliwat na silag pa ang anino kan sinambit ng dating maisog na si Bato de la Rosa.
0: Alas 5:18 din pagkaga sa iba pang barata sa lado lokal, banwaan nin kamaligan. Sa albay pa, nagdadarakan sa indang basura. Ang detalye sa hali kay Roy Ranoco.
2: Asintado! Live report.
3: Haloy nang kampanya kan lokal na gobyerno kan Kamaligan na bago iluwas sa mga basura sa indang residensya. Kay puan na naisuway na ang mga day na lalapa asin na lalapang basura ni na hulita kada ika duwang aldaw ini pinaghahakot kan truck pasiringa sa probinsya nin Albay. Sigun ki Mayor Jano Ibardalosa sa probinsya nin Albay sinda na kipagkontrata ta nganing iproseso ang basura sa Banuan kan Kamarigan. Sigun pa ki Mayor Jano Ibardalosa po na makipagkontrata sinda sa Albay na wala na si mga reklamo sa mga boundaries na tambak nina basura dahil nasubot na sasakitan ang lokal na gobyerno kung sa ina maapon nina basura gikan sa mga harong o residentes kan mga barangay. Sigon pa ki Mayor Jano Ibardalosa pig hahalat lang ninda magbukas ang solid waste facilities sa Banuan kan Minalabak tabad pwede man ang LGU Kamarigan makikontrata digdi.
4: Sa ngayon po, ongoing man, halos every other day nagdadala kang basura sa Albay. May naka kontrata po ning para duman idarahon ano po yung mga basura na kokolekta digdi sa LGU Kamarigan.
3: Parte ka na pahayag ni Mayor Jano Ibardalosa kan Banuan nina Kamarigan Kamarinisur para sa Asintado News, Roy Ranoco reporting.
2: Asintado Live Report.
0: Iba pa niya itong barata sa Lado Nasional, pinag-confirmar kasun ba kan Philippine National Police na talagang naispata na naghali si Senador Bato de la Rosa sa Laogkan Senado patapos kan insidente ni Baradilan Subukot kan Bayo 13. Sakay da si Senador Bato sa sasakyan da nakaristo kay Senador Robin Padilla. Sa isinagibong press briefing duman sa Balacanang kasod ba, ipinagpahayag ni PNP Chief General Belencio Dartatis Jr. na ang video footage kansarong puting Toyota Fortuner na nagluwa sa Senado bandang alas 2:30 nin mag-umagahon kan Huwebes Mayo 14. Ang sinambit ng puting Toyota Fortuner duman na nagsakay subuot si Senador Bato de la Rosa as in ini pagsasadiri ang autong Fortuner na puti ni Senador Robin Padilla. Pinagkumpirmar man ni Interior Secretary John Bicrimulya na talagang pagsasadiri ni Robin Padilla ang sinambit ng auto. As in, dapat tunayan digdi na talagang kaibanan si Padilla sa pagdulag ni Bato de la Rosa. Bagiramduman na edot ng pinag-interview kang media si Robin Padilla as in ini day lamang nagtaram na talagang kaibanan niya si Bato de la Rosa sinambit ng auto niya ta igwa na daang ginigibong investigasyon. Nagpapalusot ang senador na si Robin Padilla. Inulit ta pwedeng hagupon siya nin bagabat na kaso ta idinulag niya ang sarong tao na igwa ng warrant of arrest.
1: Naangapunan si Senador Pampilo Ping Lacson kaso udba sa publiko mantirong mapagmatsyag patapos magtiripunan ang Senado bilang impeachment court karagtarikod na Lunes para sa kaso ni Vice President Sara Duterte. Ipigladawa ni Lacson ang pagtitiripun kan Senado bilang breath of fresh air kung ikukumpara sa tensyonadong mga nangyari karagtarikod na simana. Kabalin ang insidente ng prutukan o pambabadil sa edipisyo kan Senado. Matatandaan ka nagtalikod na Lunes, formal lang nagtripon ang Senado bilang impeachment court. Tanganing dangugon ang kaso laban sa Vice Presidente. Matapos kaining ma-recebi an article of impeachment hali sa House of Representatives ka nagtalikod na Mayo 13. Dinara sa Senado an article of impeachment kasabay ang tenson katakod man sa subot posibleng pag-arrestar ki Senador Bato duman sa Senado. Kada kaaging weekend, tinawan doon ni Lacson na may hangganan man o igwaman kasagkuran ang mga pang-aabuso sa poder kasunod kan mga nangyari kana nakaaging simana.
0: Sa iba pang barata sa Lado Lokal, Siyudad din Naga, gustong magkaigwaning solar-powered CCTV camera Ang detalye sa liki Joel Solina.
2: Asintado Live Report.
5: Sa CCTV cameras sa Omo Bentay ini para sa deterrence kang mga potensyal na krimen na magamit man ini bilang crucial na mga ebidensya kan mga law enforcement unit as in namomonitor in real time ang mga pangyayari 24 oras. Kaya man ipipresentar ni PSO Director Rene Guba sa POC meeting office in order council meeting na kansod ma ang pagdagdag ng solar-powered CCTV camera sa mga estrategikong lugar sa loob ng siyudad Dinaga, nga rin mas maging maiwas ang covered area na namumonitor kontra sa krimen pag mantinir ng trapiko as in iba pa. Bintahe ba ng solar-powered CCTV unit sulit apre na kang madali sa naining maiinstulara nawa na sa rural area. Makakatipid pa sa konsumo sa kuryente dangan 24 oras na operasyonal na sa kondigwa ining nakabangkong enerhiya ali sa saldanga dawa na nga ni sa banggi ini pwedeng padalaga nun. Itadagdag man ini sa mga isistido ng CCTV camera sa syudad para man sa mas maiwas na monitoring sa ang mga areas of responsibility ng Naga City Police Office, Public Safety Office, BFP, as in iba pa mga law enforcement unit para man sa pagmantiner ng pasi-ordena langan sa nakatala ang pagpapasunod ang no-contact apprehension sa mga traffic violators. Para sa Asintado News, Joel Sunina.
2: Asintado Live Report.
0: Alas 5.25 din pagkaaga sa barata sa magiging kamugta-kanta sa bagyo sa mga masunod na bulan, dagpatanid ang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA na posibleng makaranas din makukusog na bagyo ang Pilipinas poon sa bulan din Hunyo sa gunang Agosto. Kaya pinagpapaandam ang publiko sa mga posibleng epekto kaini. Pwede na ang mabilog ang mga makukusog na weather system sa pagsanib kan habagat asin ang inaapod na Super El Nino na posibleng magdaranin matitinding pag-uran asin pagbaha sa ibang parte kang Pilipinas. Base sa pag-aadal kan PAGASA, nag-aabot sa buot sa 92% ang posibilidad kan arong kaining kombinasyon kan weather system sigon kay Ana Salmoro Soles ang hepe kan claims kan PAGASA. Sigon sa State Weather Bureau, pwedeng maglala ang epekto kan habagat, particular ang weather section kan bansa kan Pilipinas kung magsabay digdi ang tag-uran asin ang habagat.
1: Sa iba pang mga nagbabagang mga balita sa lado nasyonal, Paman Giraray. Sa iba pang detalyes kan mga balita sa lado nasyonal, dapat lang pugaon na kan mga awtoridad si Senador Rubin Padilla, ninhuli ta siya ang posibleng nakaaram kung sa inag papaipli o nagpaparatago ining si Senador Ronald Bato de la Rosa. Inan bagay na ipinahayag ni NBI Director Melvin Matibag. Sinabi ni Matibag, si Padilla iyon huring kairiban ni de la Rosa kan inidumulag duman sa Senado kan Mayo o nagluwas duman sa Senado kan Mayo 14 nin maagahon. Aragad kung daida ang makakanta ining si Padilla, sinabi ni Matibag, pwede man sindang makahanap ni informasyon sa posibleng pinagtataguan kay ining de la Rosa ini matapos maghali sa kustudiya kan Senado kan Webes. Nagsayo man naman si Matibag na ibulgar ang eksaktong lokasyon kan Senador Tabaka na mabulilyaso na naman ang sindang operasyon. Si De La Rosa, matatandaan mga tugang iguanin na mandamiento de aresto hali sa International Criminal Court, katagod man sa kasong Crimes Against Humanity. Matatandaan na kanakaaging November 2025 pa siya nagparatago asin nagbutwa sana sa Senado kan Mayo 11 para bumuto sa pagpapatalsik kay Senate President Tito Soto III. para dai maarestar. Nagpasairaram sa protective custody kan bagong majority kan sinadong pinamamayuan ni Alan Peter Cayetano sagkod na dumulag ka na kaaging Mayo 14. Pero tinawan doon kan NBI daw pasumain ining si Bato padagusin na ining mahanap asi o hahanapon asin madadakop ang giraraydan hindi ini sa mga maarabot na aldaw.
0: Sa iba pang barata sa lado, lokal, duwang pabilya na nasuluan duman sa Baduan kan Binalabak. Nagngayok-ngayok muna natabangan man sinda. Ang detalye sa Likirik Margie Vara.
2: Asintado, live report.
6: Pakalihis ang limang aldaw pagkatapos na mangyari ang sarong kasulo sa Tulong Harong sa Barangay Antipolo, Binalabak, Camarines Sur. Ngunyan, sa trapal na ginibong atop, asin trapal na ginibong sapin o hamak, ang tinuturugan asin na sinisirungan kan duwang pamilya na nakaistar sa duwang harong magigirumduman na kan Mayo 14 kan naging uring asin abo ang interong kaharungan asin Mayo lamang na isalbar na maski anong kagamitan. Sa laog kan duwang harong kan pamilya ni Joel Pirua asin kan kataid na si Agustina Pirua asin ang pantulong harong na nasuluan manin na nagkapirang gamit na pagsasadiriman ni Amador Pirua. Ninhulita Mayo sindang naisalbar na maski anuman nagamit lalo na ang sa indang istaran nangangapudan sindang unyan o kansudma kansatuyang dumanan nin tabang para sa luway-luway nindang pagtindog hali sa trahedya.

0: Malipot po, malamok.
1: Malamok, tiyos na. Kasagaw lang po ka na, pa kami makakuha ng pang materials na iba.
0: Ano pa, mga gamit, iba pang gamit po, ano? Panlanob, so yan mga kaibo po, ano? Duwang harong po kamo.
2: Duwang harong.
0: Ay, ini lang po ang sitwasyon, kamugtakan po ang pamilya. Hiling po lang doon, ano? Ayan. Hindi na po, nagtuturog ang mga aki. May sapin man po, sinasapinan. At trapal, yan po ano.
3: Kadaklan sa mga apektado, kanangyaring kasulo, ang mga aki nagabos minor de edad na nagtuturog sa malipot na higdaan gamit ang sapin na trapal. Para sa Asintado News, Rickmar Guevara.
4: Asintado, live report!
5: Aratyan, babalikan ta ang iba pa mga detalis kan mga darkulang balata nasyonal asin lokal sa sabuyang pagbabalik.
4: Radyo Guam.

0: S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grand Row, brand new Yamaha YTX125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share. I-manifest na yan. Atlantic Bakery,
1: kalusugan nyo'y pangangalagaan. Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts bifacial solar panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volt system voltage. Bifacial design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
2: From its humble beginning in 1997, KRDE Balon Travel and Tours has become the only travel agency in the Bicol region with fleets of aircraft buses, medium buses, coasters, and vans to serve Bicolanos of their travel needs. Now, KRDE Balon Travel and Tours Incorporated serve hundreds of clients throughout the country with their package tour, including arrangement of itineraries, meals and hotel accommodation, industrial and educational tours, LGU's enhancement program. KRDE Balon Travel and Tours Incorporated has become the number one travel agency accredited by the Department of Tourism and PhilJobs Register. KRDE Balon Travel and Tours Incorporated, keeping people on the move. On the move. Located at Door C, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. Phone number 054-871-330. CP numbers 0919-626-9790, 0918-942-9431. And look for Elmer or Eric Platon or visit our FB page, KRDE Balon Tours, 96@yahoo.com. Chara na!
3: Nahihinga nyo gikan sa Pilgrim City kan Bicolandia. Pilgrim City kan Bicolandia ang maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asintado sa radyo.
4: Oras ngunyan alas 5:38. Balikantan, detalyes kan mga baratang unyan sa Lado Nacional. Tinawanin doon ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na dapat mainot mo ng suspindihon si Senate President Alan Peter Cayetano bago siya inikasunbang kanangyaring purutukan o baranilan sa Senado kan Mayo 13. Nagtutubod si Director Matibag na si Cayetano ang panginutan na dapat na masuspindi dahilan sa nangyaring karambula sa Senado kung siya ay nagpaluwas din mga barata subot si Cayetano na sinda under attack as in NBI da ang nag-atake sa sinda. Katakot ba kampayag ka sa pangapudan kan magkapirang mga congressmen na dapat patawan tulos din o pinagpatawan tulos din suspension kan Office of the Ombudsman ang acting Senate Sergeant at Arms na si retired Police General Mau Aplasca. Bagirumduman na nagluwas sa investigasyon na bako mampalan ang NBI ang naglaog duman sa Senado, kundi yaon lang sa duman sa building kang GSIS. Ninulit na nagpapatabang ang pamayo kan GSIS na masecure ang sendang opisina. Alagad ka ni maispatan kan Sergeant at Arms na si Mau Aplasca tulos ining pinaputokan ni na day mababa sa 30 putok ang mga entes kan NBI. So nagluluwas ngunyan sa investigasyon na nagkaigwa sa naman in drama-dramang purutukan, tangani magkaigwa ng diversionary tactics para makadulag duman sa Senado si Senador Bato de la Rosa.
5: Sa iba pang mga nagbabagang mga balita sa lado National Pamangiraray, inako ni Senior Deputy Minority Leader Congressman Lawrence Defensor na nagsisilbing angat sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang pagkuriat o pagpaurana naman in fake news o kaya man saralang impormasyon. Sinabi ni Defensor ang impeachment proceeding sarong importanteng lakdang tanganing mapanimbag o para sa pagpapanimbag alagad pinapaluya subot ini. Huli sa pagpapakalat ng mga saralang impormasyon na nagsiserbing ulang, tanganing maintindi, o mas maintindihan kan publiko ang tunay na mga nangyayari. Ang matatandaan ang iba pang mga members kan prosecution team na kinababalian nila Jervil Luistro, Terry Ridon, Ramon Rhodes Rodriguez, Isabel Maria Zamora, Jose Manuel Jocno, si Shell Jocno, Leila Dilima, Kakaabagao, Jonathan Kate Flores, Lordan Swan asinman Joel Chua elot ng nagtiripon tanganing iyo ang maging mga prosecutors ka sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
4: Sa iba pang barata sa lado lokal, resolution kan barangay igualdad na naghahagad sa sangguni ang palunsod kanagaring endorsement na puli sa debate asin burutuhan. Ang detalye sa likay Melvin Machado.
6: Asintado Live Report.
7: Napuli sa Division of the House burutuhan ka mga members kang sanggod ang paglunsod kang nagang simpleng resolusyon ni City Councilor Frank Mendoza na nag-indorso kang resolusyon kang barangay Igualdad Sinad kang naga na naghahaganin pundo sa pisina ng 3rd District Congressman Nelson Ligacion, si Kunsyal Bakaraig. Nag-question na dapat diretso na sa opisina ni Congressman Ligacion ang resolusyon kang barangay na naghahaganin pundo sinday na kaipuan ng resolusyon o endorsement kang sanggunian ang paglunsod. Pwede pa man sumot magdiretso ang request kang barangay o magsurot ang barangay sa Department of Budget and Management DBM para maghagad nin pundo o maging pwede man sumot magsurat ang mga barangay direkta mismo sa Palasyo Malacañang o sa opisina kang presidente. Si City Council Ermel Baldemoro nagtindog ang sinagdaram na mayo man sumot maraot kung i-endorso kang sangguni ang panlunsod na nasabing request kang barangay Igualdad. Sinuportahan man ini ni City Councilor Nathan Serio. Sa burutuhan, 8 ang nagpabor sa resolusyon ni City Councilor Frank Mendoza mantang nagpahayag man ng pagkontra sa City Councilor Makaraig asin SK Federation President Jepson Felix. Uy ang naging sitwasyon kasudma sa sesyon regular kang sanggo ng paglunsod kang naga.
8: Furnished us and request to us a resolution endorsing the said project. So kung makakatabang na i-endorse ta through a resolution, why not? Makatabang kita pati sa barangay. So that's my position, Mr. Chair.
9: But that will be a precedent. Yes, Councilor Jocno.
10: Yes, Mr. Chair. I think the intent of the resolution is to show that the Barangay Igualdad is not bypassing the office of the city mayor in the Sangguniang, Mr. Chair.
9: No. The office of the representative of the 3rd District of Camarines Sur is also an autonomous unit. It's not under the city mayor. It's not under the Sangguniang Panglungsod. So why do we have to make endorsements?
10: Mr. Chair, I agree with Councilor Elmer Baldemoro na this is just a simple act of endorsing a request for funding by a lower level LGU. I see no harm in making this endorsement, but if the body would so decide that we do not pass this endorsement and return the matter to the barangay with the advice that they go direct to the office of the congressman, then so be it.
9: But Councilor David Casper Nathan Serio.
11: Thank you, Mr. Chair. Kung mahan kang barangay na maghagat sa tuya ng endorsement, di man kita magagastusan, Mr. Chair. Maman kulog sa bulsa kang City Hall. Why deny? Simple yun sa naman ini.
9: Any other comment? Councilor Aris Magaray.
10: I agree in some points, Mr. Chair, but it only shows that we are this resolution, if we ever we will issue this endorsement, has no basis, will actually serve nothing, Mr. Chair. And we will only add to the patronage politics that is going around in this country, where they can already stand for themselves and request the same to the directly to the DPM. So I am not in favor of issuing resolutions.
9: Any other comment? Reaction, Councilor Romendoza.
12: Mr. Chair, considering that there is an objection to the recommendation of the committee, maybe we can divide the House.
9: Second. Okay, so kindly make the motion again.
12: Sabayan po na yung dua, since they are of the same nature. So, the committee recommends to the plenary to pass a resolution endorsing resolution number 2025-058 and 059 of Barangay Igualdad regarding the request for funding from the office of Congressman Nelson Ligacion. So move, Mr. Chair.
11: Second.
13: Second.
9: Any objection? So there is one objection, so we have to divide the House. Who are in favor of the motion of Councilor Mendoza? Hindi.
13: Come. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
9: 7?
13: 7.
11: Secretary, nailing mo po.
9: 8?
13: Kabilang.
11: Pasiguro lang.
9: Who are not in favor?
13: 2.
10: Mr. Chair.
9: Yes, Councilor Ruiz.
10: I am voting against because this is this serves no purpose and this is not in consonance with the
4: Parte ka magnaging eksena kasun ma sa ginibong sesyon regular kang sanggol ng panglusod kang naga kung sain ang naging resolusyon o resolusyon na pinagpadrinuhan as man pinagtukar sa committee back ni City Council Frank Mendoza ang napinaburan kang walo na mag-endorso o ang mag-endorso pasiriman sa opisina ni Congressman Nelson Ligacion. Para sa Asintado News, Melvin Machado.
6: Asintado Live Report.
5: Balikan tayo diba pang mga pareta sa lado nasyonal. Ipigiraskan ni Bishop Uriel Baliano ang ginibo niyang pagbisita naman sa Senado kung sain pigdasalan niya ang pirang mga senador kaso udmang o kaso udmang Martes. Sa saiyang post sa social media, sinabi ni Baliano na nagduman sa kairibaan sa iyang kairiban mga pastor sa Senate House tanganing bisitahon asin ipangadji sinda senador Senate President Alan Peter Cayetano asin man andua pang mga senador nanahampang o andua pang mga senador na si senador Jingo Estrada asin man ang chairman kang Senate Committee on Finance na si Senador Mark Villar, asin ang dating Senate President pro tempore. Kairiba subot ni Baliano sa nasambit ng pagbibisita, sinda Pastor Dave Galido, Pastor Fred Di Chavez, asin Pastor Ike Sirapio. Sabi kan mga empleados kan Senado, sa ulay muda ang mga anghel na dahil makabaring kamote ang hiturak asin kulang na lang magtururo ang luha kan sinambit ng mga senador miantras pigdadasalan kan sinambit ng mga pastor kan sinambit ng mga pastor iba-iba na ni tsurakan ibang-iba na ni tsurakan mga ini kanyaon pa si Senado si Bato de la Rosa na anas interong mga nangingisog ansay na mga itsura huli sa bandang huri nagparapangadje ining si Baliano para sa maging pagrahayda kan sa tuyang nasyon asin kita gabus magkasararo. Nagguno manin man iba-ibang reaksyon alis sa netizens ang sinambit ng post urog nang sa mga nagsuporta sa mga pagandji para sa mga opisyal kan gobyerno asin sa nasyon. Tatandaan si Cayetano, naging Senate President kang nagtalikod na Mayo 11. Pagkatapos na ikudita ka ini si Senate, dating Senate President Tito Soto III. Mantang si Jingo Estrada naman na ang pangunyan sa kasong plunder as in graft and corruption.
4: Nagboboroot pala pag may pre-over, ano? Nalalayas ang...
5: Siyempre.
4: Banga may sungay-sungay.
5: Kaya ni pre-over.
4: Sa iba pang barata sa lado nasyonal, nagmumundo ngunyan si Senador Jingo Estrada na saro sa pigpaganji dyan kang pastor. Hulita papaluwasanan ni resolusyon kang Department of Justice banunod sa kasong pinagsangat kontra sa iya ini kasong plunder. Damayo ning piyansa. Sigun sa senador, daidaaka na isnais ang mga pangyari na inapod niyang baho daang makatarungan urog pa na mayo mandaaning isiningit siya sa budget kan national budget kan 2025. Sinambit pa man ni Jingo Estrada ni mismong Senador Lacson at chairperson kan Blue Ribbon Committee ang nagbisto sa sinambitang impormasyon bilang mahalagang parte kan issue na ipinagbabato kontra sa iya. Bagirumduman na nagluwas sa mga investigasyon na si Jingo Estrada sorokman sa nakinabang din milyon-milyon pesos sa mga flood control projects kung kaya siya pinagsangatan manin kaso asin pwedeng madali ng iluwas kaini ang warrant of arrest kontra sa iya.
5: May mga lidnadaan NBI katakod man sa pigtataguan ni Senador Bato de la Rosa. Ini pagkatapos na dumulag-duman sa kustudiya kan Senado kanakaaging Webes, alagad nagsayo mga una si NBI Director Melvin Matibag na ibulgaran eksaktong lokasyon kan Senador bilang parte kan sa indang maiwasang operasyon. Mientras tanto tinawan doon pa ni Matibag na dapat kay Senador Robin Padilla ihapot ang huring kinamumugtakan ni De La Rosa. Dapat subot ining imbestigaran. Matatandang na ampang si De La Rosa sa mandamiento de aresto kan International Criminal Court katakod man sa kasong Crimes Against Humanity. Nainot na siyang ipinasairaram sa protective custody kan Senado kan Mayo 11 matapos na i-unseal ang sinambit ng mandamiento de aresto alagad duminulag kan Mayo 14 pagkatapos kan nangyaring pagpaparapaputok sa laog kan Senado.
4: Sa iba pang barata sa lado nasyonal, pinagpahayag ni Justice Secretary Frederick Bida na bistado ninda kung sisay ang mga salarin sa nangyaring baradil-badilan sa loob kan Senado kanagtalikod na simana. Ito ang pinag-anunsyar ni Secretary Bida sa entrevista kang media duman sa Palasyo, Malacanang. Alagad nagsayo mapasyang pangaranan kung sa irise ang mga salarin na sinambitang baradil-badilan sa loob kang Senado. Sinabi niya na daw na bistado na ninda ini, daw abot niyang paginutan ang panel na iyo nag-iimbestigar kan nangyaring burulyada duman sa Senado na enot ng ipinagkukurahaw ni Senate President Alan Peter Cayetano na under attack daa ang Senado. Alagad kasunma, pinagpahimutikan man ini ni DILG Secretary John Bicribulla na mayo man daang pang-aataking nangyari, but sabihon drama-drama sa naman ni Cayetano ang nasabing attack-attack kuno para makadulag si Bato de la Rosa.
5: Ibinurgar kan mga prosecutor kan International Criminal Court na maabot sa 25 hastang 30 mga testigos ang preparadong mag-taunin na testimonya sa korte sa gigibo na pagginanyog kan Crimes Against Humanity laban kidating Presidente Rodrigo Duterte. Base sa sandang submission sa ICC Trial Chamber 3, sinabi kan prosecution na pwedeng umabot sa 200 oras o 8 aldaw ang direct examination ninda sa mga testigos. Maabot man sa 5,177 pidaso ni mga ebidensya ang naipahiling na ninda sa depensa pero igwapang sobra sa 13,000 na mga ebidensya ang pigre-review asin pwedeng ipresentar pa sa korte. Naglalaoman ang prosecution na matatapos ninda ang gabos na mga requirements si diba pang mga dokumentos pag-abot sa September 30, 2026. Kabali na rin di ang mga investigasyon, disclosure obligations, transcription asin man, translation kan ebidensya, witness-related application experts expert reports asin ang trial brief. Inirekomendan din na po na sa maabot na November 30, 2026 ang formal na pagginanyog sa kaso ni Duterte. Matatanda ang kinontra kan kampo ni Duterte ang pagtraan kan petsa kan pagginanyog din huli ta dapat da munang desisyonan ang petisyon kung kakayahon ba kan dating presidente na humampang sa pagginanyog kan International Criminal Court. Hahagadon man kan depensa na dapat ma-examine si Duterte kan independent expert asin dapat hilingon man kan korte ang kakayahan kan makukuang eksperto. Matatanda nag-resign ang mga abogado ni Duterte na si Nicholas Kaufman asin ang nagsalida sa saya iyo si British lawyer Peter Haynes.
4: Sa iba pang detalyes kang barata sa Lado Nasional, they dapat na pundohon ang impeachment trial kung sakasakaling maisipan ni Vice President Sara Duterte na siya mag-resign bilang Vice Presidente kang Pilipinas. Ini ang pinagpahayag kasun ni Congresswoman Gerbil Jinky Luistro kan Batangas na iyo ang lead House impeachment prosecutor. Sigon sa iya, dapat ba i-determinar ngon kan Senado kan impeachment court kung ang penalidad na perpetual disqualification from public office maiimponer. Inidaan sa iyang opinion na konsain, dapat girumdumo na iguan duang principal na penalidad in kaso si Sara Duterte ma-convict sa sinambitang akusasyon kontra sa iya. Ini ang penalidad na pagtanggal sa pwesto asin man perpetual disqualification na day nanggad makakakandidato pa uli dawa sa anong posisyon. Sinabi ni Ristro na kung mag-resign ang Vice Presidente, basta sabing moot in academic na ang penalidad ng pagtanggal sa isa sa pwesto. Alagad si Gonseya dapat magpadagos ang trial kan mga senador tanganing madeterminaran kung dapat imponir ang inapod na perpetual disqualification from office.
5: Mientras tanto sa iba pang mga balita, ipigyanunsyar kan LTFRB nasagkod Biyernes, Mayo 22 na sana ang implementasyon kan inaapod na Land-Based Service Contracting Program o LBSP. Basado sa pahayag kan na sinambit ng ahensya Kasu Udma, ang programang ini matatapos sa alas 11:59 nin banggi sa Mayo 22 na ikilo konsideran na last working day na pwedeng working day kan dakol mga obrero sa ngunya na simana. Sa ibong kan pagtatapos na inikan na LBSP, siniguro man ni LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza II na magpapadagos-dagos ang sindang pagtabang sa mga chopper sa paagi kang 10 pesos per liter discount na ikinakasa sa interong Pilipinas matapos ang matrayong pukening dry run duman sa Metro Manila. Ipigyaras pa kan LTFRB na sa presente nasa 141,724 na units kan mga jeep asin man utility vehicle express and beneficiaryo kan fuel subsidy program na nagtatabang sa mga ining magkaigwanin discount sa krudo. Basado man sa aprobadong guidelines kan ahensya ang gas stations na kabali sa programa, ikinokonektar sa database kan gobyerno sa paagi kan mobile app na naglilista ni mga kwalipikadong beneficiaryo sa programa man o sa programa man na ini, solamente ang public utility vehicles na may valid as in existing franchise ang makakabali sa database.
4: Oratyan, babalikan ta ang mga darakulang barataman sa Lado Lokal pagkatapos kaining pagirumdom.
14: Radyo Guapito.
15: Ang motorista na experience ko sa daan kasi minsan sobrang hassle, sobrang traffic. Minsan nga nananakit na yung katawan ko, yung batok ko, yung PAW kasi malaking natulong sa akin eh. Ang kagandaan sa PAW, magmula nung nasubukan ko to, instant ginhawa siya, nanonood sa sakit ng katawan, mabango at all natural. Walang aw sa PAW!
16: Paolinament is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
17: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
18: Power Sales Bread, pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Tuldukan ng sakit, uminom ng Power Sales Herbal Capsule, 1 hour after meal, available sa lahat ng butika, Mercury at South Star Drug.
20: Road Friendly Tips, hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office.
21: Kung kita may lunad na mga aki, urog na kung umboy pa ang mga ini, siguraduhon tapong nakakabit nin matibay, tugma o eksakto ang sendang pinagtutukawan o car seats. Dapat man napasiguruhon ang sendang mga seat belts. Ini ang tanganing daisinda mahulog o mapadungkal habang kita nagmamaneho.
20: Ang Road Friendly Tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office.

0: Nation.
1: Hey there, future healthcare heroes. Are you passionate about making a difference in people's lives? Naga College Foundation is here to help you achieve your dreams. We know the world needs healthcare workers. That's why we offer top-notch medical courses that will equip you with the skills and knowledge you need to succeed. We offer BS Nursing, BS Medical Technology, BS Biology, Caregiving NC2, Certified Nursing Assistant for 4 months, and BS Midwifery. Our courses are designed to give you hands-on experience so you can hit the ground running the moment you graduate. Our facilities are state-of-the-art, and our instructors are licensed medical experts who are passionate about teaching and mentoring. Plus, our tuition fees are affordable. So what are you waiting for? Enroll now at Naga College Foundation.
2: It's back to school at ACLC. Ready ka na ba? Enroll na sa senior high kan ACLC dahil 100% libre ang mga hali sa public schools. Walang miscellaneous at tuition fees sa ACLC. We offer new senior high strengthened curriculum, business and entrepreneurship, arts, social sciences and humanities, STEM, ICT, food and bakery operations, hotel operations and events, management tracks at ACLC. Fully air-conditioned ang kanilang mga classrooms. Kaya kung senior high ka na, mag-ACLC na. Visit them at ACLC Building, Sentro ng Naga. Tapat lang ng E-Mall, San Francisco, Naga City. With branch at San Miguel, Iriga City. Contact them at 0998-973-3221. You can enroll online via Facebook page at ACLC-Naga. Or visit them with your requirements at MATIC. Enrolled ka na sa ACLC. Enrollment is going on at ACLC.
3: Sa mga nagbabiyahe o pasiring sa Metro Manila, dapat naka-Raymond Transportation ka. Ponpo alas 5, alas 7, asin alas 8 sa pagkaga, may biyahe na sinda, Naga to PITX. Pag alas 3, Naga to Cubao PITX. Pag alas 4, Naga to Cubao Sampaloc. Pag alas 5 maning pagkahapon, Naga to Cubao PITX Turbina. Pag alas 7 in Bangi, Naga to Cubao Sampaloc, gamit ang 2x1 na bus. Asin pag alas 8, sagot alas 10, Naga to PITX Turbina.
4: Kaya kung nga pa Metro Manila, mag Raymond Transportation na.
3: Hayahay sa pagbiyahe, kampante. Pag naka Raymond Transportation ka, biyahe na.
5: Ako po ay si Aling Lydia, 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Di ko alam na nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata. Sa sakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong Iberi, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon, pero itong Iberi ang para sa mata ko. Naiwasan ko ang ibang komplikasyon, kaya labis ang pasasalamat ko sa Iberi.
6: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
7: Siyempre naman.
6: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
8: Wow! Gustong-gusto ko yan!
6: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Nama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
7: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
8: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
6: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ng maraming karamdaman.
7: Healthy na?
8: Pampaligaya pa.
6: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
7: Basta may black,
8: may balak.
6: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
9: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Picolandia. Pilgrim City, kan Picolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
10: Tabang oras ko niyan, alas 6 din pagkaga. Ngunyan sa detalis na kang barata sa lado lokal, ngunyan amay na pagkaaga. Liwat na naman nagbabaga ang bunga kang bulkan mayon. Asin padagos na nagbubugay nining laba, asin man darakulang gapo na pinaghuro sa abaga kaini. yan ang aktibidad ka bulkan mayon ngunya na amay na pagkaga. Sinsigun sa mga autoridad, dagkaiguan ng Bali 28 volcanic earthquake. Ngunya na aldaw, as in iguan ng paghuros kanto nito nila dang mga uson kaini. Ani pinaghahadit ngunyan ka nakapalibot ng mga residente sa bulkan mayon. Iyon akong magkaiguanan ng bagyo. Sa maabot na mga bulan, pwede ining magdaraning grabing peligro sa endang buhay. Din hulita, ihuhuros kaini ang grabe kadakul na mga lahar sa abaga kang bulkan, pasiring sa mga banuan sa palibot kang bulkan mayon. Habo na ninda mangyari ang nangyari ka Nobyembre 30, 2026. Kung sain kan magkaiguan ng bagyo, inihuros kan grabing uran ang kadakul-dakul man na tunituniladang mga lahar na nagkausa sa pagkagadaan sa Bali 790 katao duman sa probinsya kan Albay.
0: Sa iba pang mga bareta sa lado lokal, duwa katao na naman digdi sa Siyudad Dinagan arestado kasuod mauliman sa illegal na droga. Iyan pagkatapos ikasakan pinagsarong pwersa kan City Intelligence Unit, City Drug Enforcement Unit, Naga City Police Office Station 1 asin man pideya ang sarong drug bypass operations sa Bayawas, Barangay Abella, Siyudad Dinaga mga poco mas o menos alas 3:46 nin hapon kung sa inasakote ang sarong 45 anyos na prapadyak asin sarong kaining kariba. Sarong pulis na nagpamalong-malong mabakal nin Shabu sa nasambit ng suspect asin kan mangyari na ang transaksyon. Dumana nagpabisto na nag-i-score sinda mga pulis sabay takma sa duwa kan iba pang mga pulis na yaon palan sa lugar. Asin tulos pigbasana ng mga ininin Miranda rights na kumpiskar sa mga suspect ang pigtutubodang Shabu na nagkakantidad 816,000 pesos kabali na ang bypass money. Sa ngunya na sa kustodiya na kan Station 1 ang sinambita mga suspect asin padagos pigpapatruga asin pigiimbisigran kung sa inhali ang sedang ipigtitindang illegal na droga. Kasabay ang pagpail nin kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
10: Eba pang barata sa lado lokal, mga senior citizen magdangog. Uyan magayon na barata para sa indokon mangyari. Sarong proponidong bill ang pinagsangat ni Congresswoman Laila De Lima na kung sa'yin mataonin cash benefits na awad-awad sa mga senior citizen. Sa iranom kasi ng bitang proponidong bill, ang gabos na mga Pilipino, maski na naka-star pa ni ba sa abroad, baka resibidaan ng cash gift sa pag-abot kang edad na 70 anyos. Pag 70 anyos, makaresibi na daan ng 25,000 na benepisyo. Pag inabot ng 80 anyos, 50,000 pesos na benepisyo. Pag 90 anyos, makaresibi ng 75,000 pesos. Pag 85 anyos hanggang 100 years old, baka karesibi man inining 100 o pag nabot 100 years old, 100,000. Alagad tulos may nagtuyaw. Papano daa sinag-iidad pa sa ng 61 o 60 hanggang 69, tadaiman kabali sa nambitang benepisyo.
0: Mientras tanto, formal lang ipigpresentar kasudma sa sesyon regular kan sangguni ang panlunsod ang suspension order na ipigpataw kay ni laban kipo ng Barangay Francis Mendoza kan Concepcion Pequeña matapos mapatunay ang guilty sa kasong simple neglect of duty asin man simple misconduct na ipigpile laban sa iya kan mga miyembros kan lupon tagapamayapa kan Concepcion Pequeña. Sa ginibong promulgation of the decision pigbasa sa sesyon ang dispositive portion kung sa'yin absuelto ang sarupang respondents na sa kaso na si Attorney Jose Angel Guidote Jr. ang barangay secretary kan sinambit ng barangay huli subot sa lack of jurisdiction matapos dahil subot mapatunayan ang saud sa saiya uya ang pagbasa kaso udma o kaya man promulgation kaso udma.
11: Case where for premises considered, the sangguniang panglungsod of Naga finds respondent punong barangay Juan Francis Mendoza guilty of dereliction of duty or simple neglect and misconduct in office or simple misconduct under Section 660C of the Local Government Code. Accordingly, a penalty and suspension is hereby imposed. The complainant against Barangay Secretary Guidotti is hereby dismissed for lack of jurisdiction over his person and the other charges for conduct prejudicial to the best interest of service and conduct unbecoming of a public officials are also hereby dismissed, as the charges are not grounds provided under the Local Government Code where the Sangguniang disciplinary authority may be anchored.
12: Okay. Any comment, Councilor Rosales?
13: Mr. Chairman, in accordance with the decision, we will just furnish a copy of the decision to the parties and to the city mayor for her implementation of the decision.
12: Okay, thank you.
0: Mientras tanto, presente man sana sa ambit ng promulgation ang barangay secretary na si Guidotti Jr. asin saro sa mga complainant na si Tomas Villacarlos na nagpasalamat sa sangguniang panlunsod asin komite tapig dangog subod si Sendang Agrangay. 1 month lang ang ipigpataw na padusa sa sinambit ng punong barangay. Uyaman si Villacarlos.
14: Na simbag na manggaro si Samuyang panawagan niya magkaiguan ng hostesya ang Samuyang reklamo dahil sa kamugtakan niya nga daiman kami talaga dapat mahali sa lupon kay mayo man kaming kasalan.
0: Mientras tanto, antes magpuon ang sesyon kan sangguni ang panlunsod, ipinaarapod ngo na ni Mayor Lenny Robredo ang mga miyembro kan konseyo lokal sa iyang opisina. Mientras tanto, piglinaw man ni Konsyal Elmer Baldemoro sa Asintado News na ang rason kan sa iyang pag-inhibit sa brutuhan sa plenary iuhuli ta kabali sa mga miyembro kan lupon sa Concepcion Pequeña ang saro sa iyang partidaryo.
10: Sa iba pang barata sa lado lokal sa mga taga-partido, pupuunan ngon yan aldaw ang ika-28 surgical mission dyan sa partido area. Sigon kay Mayor Joey Pintibel, yakan na sangay, bagka kay guaning major operation duman sa Sangay Infirmary, asin magkakaigwaman ng minor operation sa Tigaon Primary Hospital. Sinabi pa man ni Mayor Joey Pintibella na ini pinaggigibukan pamilya Pintibella sa panginot ni Congressman Arnie Pintibella takaning matabangan ang mga partido na da mayo nin kapas na maggastos nin dakula kung sinda magpapaopera. Sinabi pa man ni Mayor Joey Pintibella na itong iba pang mga major operation nagkaigwanan ng screening kaini as in pinagkonsulta naman sa mga doktor na pwedeng i-refer ang ibang mga kaso sa Bicol Medical Center. Mantang ang mga minor operation, pati na itong mga walk-in na mga pasyente, welcome man duman sa Tigaon Primary Hospital. Ipinagpahayag man ni General Manager Bel Robles kan PCSO na nakapag-donar sinda duman ng medical equipment sa partido asin man mga bulong tangani magamit kan mga taga Kamarinesur sa sendang pagpapabulong asin pagpapaoperar na mapuon sa aga sangkod ng aldaw na Domingo.
0: Ang pagiging mahiwas o dakula daakan probinsya nin Kamarinesur ang naging rason kung taano tayini ang nairistong may pinakang halangkaw na inflation rate o rika sa pagmahal kan mga barakalon asin serbisyo sa enterong Rion Bicol. Iniman ang sinabi ni Board Member Warren Senyar. Matatanda sa interview kan asintado sa radyo kang nagtalikod na daw sinabi ni Senyar na pag-abot nga ni da sa populasyon hamanang dakulaon ang Kamarinesur kung ikukumparar sa ibang probinsya sa Bicol. Uya si Senyar.
15: Dakula kaya ang Kamarinesur. Unong probinsya ito ba lang sa Kamarinesur, sa province of Kamarinesur. Ang population na ang kuyan lang minus Baga City 5% pero sa 2025.5%, napag 1%.
0: Mientras tanto, sa partiman o alagad sa partiman ni Bong Rodriguez, nasarong ekonomista, sinabi ka ini, dahil dapat irason ang population growth as in pagiging mahiwas ka na probinsya. Kaya nagkakaigwanin pagsirit sa inflation rate in huli ta Mayo man subot digdi ang diferensya. Paliwanag ni Rodriguez, kung maray subot ang liderato sa sarong lugar, ma-address tulos kaini ang problema sa dalagan kan ekonomiya na nagiging kausa sa pagsirit kan inflation rate. Uya man ang naging pahayag ni Bong Rodriguez.
16: So itong productivity po kan sarong probinsya, kan sa itong ekonomiya sa rehiyon, ang sarong factor na hilingon, productive ba ang mga tao? So sasabihon, dakulaon ngayon ang populasyon kang Camarines Sur. O, sa hiling kang iba, problema tulos iyan. Pero kung iyan pong populasyon na iyan, produktibo, saro po iyan na magayon na oportunidad. So anong kaipuhan? Maray na liderato. Dahil kung si Maray na liderato nahihiling ang mga bagay na ini, definitely ma-address si unemployment, si underemployment, ito pong productivity kang mga tao, yaon dyan si oportunidad na magtalubo ang ekonomiya kan sa tuyang lugar.
0: Partiyan kan mga naging paliwanag ni Bong Rodriguez, matatandaan ang Camarines Sur na irehistro sa 8.9% inflation rate, pinakang halangkaw sa Bicol Region.
10: Day matugot si Mayor Lenny Robredo na magkaigwaning land conversion sa Naga sa mga dagang pinag-uuma o napapakinabangan na tanuman. Alorog na kung ang sinambitang daga nagmamantinir na produktibo. Sigon kay Mayor Robredo, nahilingon yan kan lokal na gobyerno na maski na nga ni mga produktibo o pinag-uuma ang mga daga, tinatambakan na din as in pinag-preparar na tanganing gamiton para sa mga commercial purposes. Mientras tanto, napag-araman na haloy na daang estilo ni kan iba pang mga nagbabakal lindaga sa Naga, particular na ang mga mayaman. Daday mo na da pinaghihiro ang mga daga na sinang nabakal. As in pag-abot kang panahon, bigla na sa tutugdukanin mga building o gigibuhon ng commercial ang sinambitang lugar. Lalo na ito mga lugar na pinagpapakinabangan na tanuman. Sigon sa datos kan lokal na gobyerno kan Naga, nasa 16% na sana kan kabilugan na hiwas kan daga sa Naga ang ginagamit sa agrikultura.
0: Tuninong na maray asin daing girong-girong si Lenny Robredo o si Mayor Lenny Robredo sa nagluwas na datos na dinaugnakan Legazpi City ang Surrey de Naga pag-abot sa local income kung pagbabasehan ang 2025 local income ranking statement of receipts and expenditure kan Bureau of Local Government Finance BLGF. Sa datos kang ipinaluwas kan ahensya ang Legazpi City, iyon na ang nangingenot o may pinakanghalangkaw na income sa gabos ng mga syudad sa Rayon Bicol, particular sa tax and non-tax revenue. Iyan pagkatapos makapag-generate ang Legazpi City ng total na 891.51 million pesos na local sources o income na irehistro ang pagsipa sa 471.28 million na collection sa local business tax na nagresulta sa 722.73 million na total tax revenue as in 168.78 million pesos na non-tax revenue. Mantang nag-ikaduwa sana ang Surrey de Naga na nagkaigwanin 891.03 total income. Hababa nin sobra sa kabangang milyon sa total income kan Legazpi City matapos mairehistro sana ang 605.73 million pesos total tax revenue. Alagad nalampasan man kan Naga ang Legazpi pag-abot sa non-tax revenue huli sa 203.12 million pesos na income hali sa local economic enterprises. Kung ikukumpara sa Legazpi na nasa 37.82 million pesos, kung sain ang non-tax revenue kang Naga nagdurar sa 285.30 million pesos. Nag-iikatuluman ang Sorsogon City na may 344.17 million pesos. Local income 124.52 million pesos digdi. Collection sa RPT na susog sa record paghali o pag nagpahiling nin maray na performance sa sinan 142.27 million pesos na business tax collection. Sinusundan ni Caligao City na nagkaiguanin na 192 million pesos sa manunutaran sa ipigpahiling na datos kan BLGF na nagtabo asin nagsandal ang Legazpi City asin Sorsogon City sa tax collection uli sa pagdugang ng mga negosyo o investors mantang mantinido man na nag-aasa ang Surinaga asin Ligao City sa non-tax revenue por medyo kang nag-i-existir na local economic enterprises arog kan Bicol Central Station, Naga City People's Mall sa Ciudad de Naga. Solamenteng sinabi ni Robredo iyon na magkasararo da ang mga tao alaga de managtaonin konkretong boses asin paghiro tanganing ma-address ang nagraralataw na mga problema sa ekonomiya sa Bicol, sa Naga asin man Camarines Sur asin yaon lang ini sa opisina nagduduman man sa Metro Manila tanganing magparitrato sa mga kaalyado sa politika.
10: Inihidaw niyan ang kawaran in action kan Chief of Police kan Binalabak, pati naman kan Alkalde kan Binalabak na si James Lizardo sa naglalakop na mga burulang o tupada sa mga burubarangay. Susog sa impormasyon na ipinagpaabot sa asintado sa radyo, Pirbinang Buelo ang burulang sa Irayang Sulong, pati naman sa Barangay Hamurawon. Nakonsensaro pa na ang barangay official ang mismong nagpapabulang. Bako na daining subasubang mga tari-tari sana o kundi ay man tupada, kundi igwan na da ang tuklong o kaya mismong kulungan. Nakonsenduan pinaggibo ang burulang asin kun minsan 140,000 na ang parada sa burulang. Inaga pangapunan ni daan aksyon mismo ni Alcalde James Lizardo kang Binalabak, pati naman kan Chief of Police, linulita garo pinapabayaan sana anasan bita mga ilegal na aktibidad.
0: Dahi nagpatinag si Congressman Nelson Legacion sa naging kumpirmasyon ni Board Member Warren Senyad na nagpasad na sindan ng resolusyon na nagtataong autorisasyon sa gobernador kan probinsya na sa ngataning kasong administratibo asin kriminal ang kongresista huli da sa pangraraot kaini sa social media sa gobyerno probinsyal. Sinabi ni Legacion na kung ang pagtabang sa mga inaaping parauma pagtatama sa sala asin pagtuyaw sa mga salanggibo pinapaluwas sa sarong mandatang gibukan gobyerno probinsyal may isang magigilibo. Matatandaan sa entrevista kanasintado sa radyo ayon ang sinabi ni Board Member Warren Senyar na tinauan naman ang gandindanin autorisasyon si Gobernador Elder Villaporte tanganing kasuhan si Congressman Nelson Legacion uya si Board Member Warren Senyar.
17: Ang image ng provincial government affected man sa mga issue na pag-inaapon sa provincial government. Kaya kamara, tinawan kay Tanggol ng Pagandaligan in authority ang sa kayang gobernador para mag-file ng criminal and conducted cases. May atake o may pagraraot ako kay Gov. L. Raven na pwede lang kundi sa provincial government sa Marines Board.
0: Mientras tanto, matatandaan enot ang sinabi ni Legacion sa mga entrevista na daisa natatakot sa humangkaso hulita mayong sala sa sayang ginibo nung kasubot niyang pigraot ang gobyerno probinsyal o isa naman na individual imbis pigtabangan lang ang mga residente sa sinparaumang nakaristar sa tulong barangay sa Banuaan kan Pili Kamarason na pinapalayas na sa indang kinamumugtakan na tutugdukan in iconic building asin mga edipisyo kan gobyerno probinsyal asin ginigibo niyang mga lakdang tanganing mapuna na ang Naga Airport Reorientation Project. Kasabay kayan, lingwat na ngapudan si Legacion sa gobyerno probinsyal simbagon an iso bayaran rin tama ang mga paraumang may sariling daga asin tabangan na iba pang mga apektado kan proyekto kan gobyerno probinsyal. Uyaman si Legacion.
18: Itong sano, itong farmer beneficiaries. Si mga dar beneficiaries, si mga dating tenants, si mga dating nag-uuman dyan. Asin pinawanan po ni Clawa. Ini si may mga titulo. Ini na si mga naging may sadiri kan daga. So iyan yung si inot na grupo. Si Pando ang grupo, itong mga inapod na informal sector, informal farmer, mga naka-istag dyan, mga parauma na naapektuhan kan Camarines. So, ito talagang obligasyon nila yan sa mataas. na lapang Linda, may relokasyon na kamangan po, Linda. May mga prueba man po, mga tigbundos na si mga daga po, Linda, tigpudalan na. Paano na si pagbuhay sa mga paraumang ini? Ini si isa to yung itigboboses. Ini si isa to yung ipinapakipaglaban. Kung yan, kakasuhan po kita. Dahil nagpataraling katotohan. Diba? Dahil si mga tiyo, si mga parauma, ipinapakipaglaban ta. Dahil itinutulod daan sa indang diretso. Kakasuhan kita dahil sa siring. Hindi kasuhan ninda.
0: Parte yan kan mga naging pahayag ni Congressman Nelson Ligason. Uring bareta niya tungon yan, bareta na sa kinabanin karawat ang bareta sa sports sa Tudsendo kan NCF Tigers.

Sa kinabarin karawat Classic, makatugang ang Game 1 sa Western Conference Final sa pagultanan kan San Antonio Spurs sinman Oklahoma City Thunders. Nagkamada kaya si Victor Wembanyama ng 41 puntos, 24 rebounds na binakapan man ni Dylan Harper ng 24 puntos. Asin team playoff records na 7 steals para padapaon ang Spurs o padapaon kan Spurs ang Oklahoma City Thunder sa score na 122-115 sa double overtime kan nagtalikod na Lunes na banggi Martes digdi sa Pilipinas. Pigsilyuhan kan duang dak-dak ni Wembanyama ang kapangganahan sa final minute kan sinambitang bakbakan. Nag-ayuda man si Stephen Castle na asin na maitig 13 sinda Devin Vassell sinman Keldon Johnson asin 11 puntos man ki Julian Champagne. Mayong nagilibo ang 31 puntos ni Alex Caruso asin man 26 puntos ni Jalen Williams kan Oklahoma City Thunder. San sunod na kawat kandua sa game 2 sa maabot na Webes.

0: Yes, Leon, barata ngunyan na aldaw ng Biyerkules, petsa 20 Mayo. Salamat sa mga nakatutok live sa Facebook. Diyan sa Moscow, Russia, nakaantabay sa tuya si Roth Bernadero, si Barry Celabanyo, si Agdoro Apolline, Irene Belga, Salvacion Nicolas, Joel Saniel, Balin Picoño, Emmanuel Mero Albero, si Chris Cañaria Palguera, si Riman, si Paul Garchitrena, Vita Lumerio, asin man JB, si Bayrante. Salamat sa mga nakatutok po niyan sa YouTube, saka sa Facebook. Sa Facebook 141 and live, nakaantabay sa tuya sa YouTube 151. Salamat man sa mga nakatutok sa indang mga radyo. Sa pangarang sa mga pag-iriba, kami po ang sa indong mga parabalita.
1: Hindi po si Aresa.
0: Naman po si Bandrol, Diyos Babalos, kan sa indong pagantabay. Sa indong

0: everything is
1: Bodega here. Glassware, located at Prieto Street and Bodega Home Plus at Elias Angeles Street, Naga City.
2: Nahihinga nyo gikan sa Pilgrim City kan Bicolandia. Pilgrim City kan Bicolandia an maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asintado sa radyo.
3: Oras ang ngayon na mga tugang. Alas 6:35 na po ning pag-aaga an oras pong ini. Dara po sa tuya kang SGR Hardware Plus, asin na dara po sa tuya kang Atlantic Bakery. Tandaan po nindo mga tugang sa SGR Hardware Plus, kompleto po sila sa pangangaipotapon sa construction, asin man mga hardware materials, mga plumbing, asin man electrical materials, finishing materials, argon tiles, ceiling panels, wall panel, and SPC flooring. Tandaan po nindo mga tugang, kompleto man sila sa mga furnitures, mattress, storage, and office equipment. Pwede na kamong mag-

0: Bakal ning mga genset, mga tools, asin man mga tools, asin mga water tank, water pump. Pwede na po magamit kan sedong credit card bilang payment, asin man na pwede nang magamit kan sedong debit card. Pelgips registered na po sila mga tugang, may iwas po ang parking space, air condition ng tindahan, may elevator, may staff na ready pong mag-assist sa indo. Magbisita lang po sa lot 7 and 8, Concepcion, Pequeña, Naga City, at tubagan po kang Shell Station, harani sa may Holy Rosary Major Seminary. Halap na kita ni Popstar Sophia Poon. Makatugang daraman po inis doik ang Atlantic Bakery. Nagse-celebrate kasi ng ika 80 years na, o oh, 60 years na foundation. Sa kada pagbakal po ning tinapay, worth 60 pesos, automatic igwaka na po kaya ning igwaka na po ning raffle ticket. Tangani makabali ka sa raffle draw and may chance manggana po ning brand yung mga gadget, arogan cellphone, laptop, asin iba pa. Asin may chance mangkamong manggana po ning brand yung motorsiklo para sa grand prize.
1: Asintado sa Ace 30. Asintado sa Ace 30. Arangkada kan mga pinakamainit na bareta nasyonal, international, sports, asin entertainment. Asintado sa Ace 30. Headlines kan mga pinakabagong bareta lokal. Asin an inaabangan na ano ang latest Marites? Gabos ini sa Asintado sa Ace 30.
0: Diyos maray na aga mga tugang, ako po ang sa Dulingkod, si Joosabal Ini, ang asintado sa East 30.
1: Asintado sa East 30. Asintado sa East 30.
0: Mga tugang, ang enot na arangkada kan mga bareta, bareta sa kamagtakan kan panahon. Oy, magiging maura na po na kita ha, baka po ngunya na June hanggang August may mga bagyo nang mapuporma. Sabi po yan kang advisory kan pag-asa, kasunma, aramon tayan sa paagi ni Ariel Samudio. Ang bareta pong panahon, darasa to yakan Naga Star Prince Motor Vehicle Inspection Service, asiman po kang LTO Pamplona.
1: Asintado Weather Update.
0: Aramon tango niyan, ang magiging kamugtakan kan panahon, taano po tamay mga paguran-uran, may mga kikilat, daguldul kitang namatian mo niyan. And ano iniyong latest na advisory kan pag-asa? Nasa rin niya si Ariel Samudio kan DOST Pag-asa Legazpi. Ariel, good morning. Kumusta ang panahon tango niyan?
2: Brina, ada po. Nakakapekto sa Southern Luzon as in Visayas ang Esterlus at Mindoro sa Nagalit sa Dagat Pasifiko. Sa kabikulan ngayon sa maghapon, palao man taman girare na init na tahon, alagad iguraman tiyansan ng mga pulupulong pagkuran o pagkikilat as in pagdaguldol na darakan mga localized thunderstorms na sa hapon o sa banggi. Maluya hanggang sa katamtama na luros na halos sa sira ng mamatayan na may banayad hanggang sa katamtama na pag-alon kan kanagata. Ang heat index ngayon daw pwede man mag-abot sa 42 to 44 degrees Celsius. Ang saldang nagsira ng alas 5:18 ng aga, masol ng pagsya ng alas 4 ng hapon. Alidigil, DOST Pag-asa, Ariel Samudio.
0: Salamat, Ariel Samudio.
1: Asintado Weather Update.
0: Ang baratang, baratang panahon, dara po yan sa Toyka Naga Star Prince Motor Vehicle Inspection Service. Tandaan po ninyo mga tugang, kung kita po marin nyo na kansito yung mga rehistro para sa mga auto, motorsiklo, asin man mga darakulang bihikulo, mas magayon po dyan sa LTO Pamplona, tamahiwason ang sendang Laguerta. Na ikaw masasakitan, lalong-lalo na sa mga truck, mga iba pang mga darakulang bihikulo, kung kamo po marin nyo na kansito yung mga registration. Daraan na po ninyo sa LTO Pamplona. Sa Naga Star Prince Motor Vehicle Inspection Service, takumpleto na sinda dyan. Iguana po ning emission testing, may inspection, iguana po ning insurance, asin man medical, asin iba pang kay puwanta sa renewal kan sa tuya pong mga rehistro. Dyan yan, gabos sa LTO Pamplona, may drive-thru pa, tanganing madali para sa indo. Sa detalyas kanso to yung mga bareta, tinapos na ni Secretary John Vic Rimulya asin man ni Police Director General Jose Melencio Natatis ang mga naging allegation ni Senate President Alan Peter Quintano na under attack ang Senado. sa ebidensyang pinaluwas. Kabali po digdian CCTV asin resulta kan naginibong investigasyon kan CIDG kan Scene of the Crime Operatives sa mga bullet holes kun sa inpo hali ang mga badil, mga bala na nagtadom sa mga lanob kang Senado. Nagluluwas na ang nagpaputok ning badil yaon man sana sa laog kang Senado. Asin yan, iyan na pinapanginutan kan pinagsususpindi na Senate Sergeant at Arms huli man ta ini subot nagpuputik. Kasod ma si DIG Secretary Junbic Rimulya. Asin man si Police Director Jose Melencio Natares ipinahiling na ang kuakan mga CCTV. Asin ipig detalye saro-saro kung ano ang mga ebidensya na magpapatotoo na mga taga OSAA man sana o Office of the Sergeant at Arms ang nag-inot na nagpaputok asin man nagparapaputok ning baril. Iyan basado mismo sa ginibong investigasyon kan na mga awtoridad sa ginamit na baril kan mga taga-USAA alagad. Ibinulgar pa kang duwang opisyal na daiipig surrender kan na pamayo kan Office of the Sergeant at Arms ang sa iyang badil para kuta na sa ballistic test. Sinuportaran pa ni NBI Director Melvin Matibag ang mga naging enot na mga pahayag ni Secretary Junbic Rimulya asin man ni PNP Chief Jose Melencio Nartares na bakong taga-NBI asin day nag-assault ang NBI sa Senado. Mapapatunayan subot ni Dayan sa inang ginigibumana sa diring pag-iimbestiga. Sinabi ni Matibag na mayo maning katuyuhan ang NBI na tibagon ang Senado. Mayo maning plano ang NBI na i-assault ang Senado. Sinda nag-utubsa na sa request kan JSIS Management na tabangan silang ma-secure ang building kan JSIS na kataid na gayo kang Senado. Mientras tanto, kinumpirmar na kan Philippine National Police na auto ni Senador Ruben Padilla na Fortuner ang pinagsakayan ni Senador Ronald Bato de la Rosa kan ini maghali duman sa Senado sa protective custody kan Senate basado sa anunsyo ni Senate President Alan Peter Cayetano. Ipinahayag man ni Interior Secretary Junbic Rimulya na pagsasadiri daan ni Padilla ang nasabit ng puting Fortuner na nahiling na nagluwas sa Senado bandang alas 2:30 ning magahon. Pero dai pa ipinaluwas kang DILG Asiman kang PNP ang kabilugan na video footage na iyo ang naging basihan nila na ang auto ni Padilla ang sinakayan sa pagdulag ni Bato. Dagos ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte dawa dai pa sumipot ini sa mangyaring trial. Sigon kay Batangas Representative Jerbel Luistro na nagsiserbing lead house impeachment prosecutor laban sa Vice Presidente kan Pilipinas. Dakulang kawaran daa sa Vice Presidente kan nasyon kung dai ini makakasimbag sa ilalatag nidang ebidensya na magpapatotoo na imbolto man agad na sa mga kaso ang Vice Presidente kabali digdi ang salang paggamit kan sa iyang intelligence o confidential fund. Kabali pa digdi ang subot unexplained wealth, culpable violation of the constitution, asin iba pa mga charges na ipigsangat sa saiya sa Senado. tinanggalan ning mga komite sinda Senador Risa Hontiveros, Senador Bam Aquino, asinman Antolpo Brothers. Pigribayan ni Senador Christopher Bongo si Hontiveros bilang Chairman kan Committee on Health, mantang si Senador Loren de Gardaman ang nagribay kay Bam Aquino sa Committee on Basic Education. Inilipat man ang komite sa public service kay Senador Rafi Tulpo, pasiring kay Rodante Marcoleta, samantalang si Jingo Estrada naman ang pamayo kang Committee on Games and Amusement, hali kay Senador Tulpo. Mientras tanto, mantinido ang komite ninda Senador Loren de Garda, Pia Cayetano, Rubin Padilla, Bongo sa pagbabago kang committee leadership, kasumpay kang pagribay kang liderato kang Senate. Mientras tanto, ang pagsukit kan mga sablay na polisiya sa PhilHealth ang iaarangkada giraray kan nagbabalik na chairman kan health committee na si Senador Bongo. Kasupay ini kan pagkakadesignar giraray niya bilang chairman kan Senate Committee on Health. Siniguro ni Go na aarangkada giraray ang momentum sa pagtulod kan mga reforma sa PhilHealth asiman ang programang pang salud matapos ang rebayaning liderato. Ngunyan na panahon na krisis, dapat na ang mga Pilipino ang makareceive ni mga medical benefits na nakukuagikan sa PhilHealth. Diwat na niyang bubusasiun ang mga anti-poor outdated asiman na daipatas na polisiya sa salud kan PhilHealth. Matatandaan ka na kaaging taon, sunod-sunod na reforma ang pinasunod sa PhilHealth matapos gisahon kang Health Committee sa Araram Nigo. Sa ginibong marathon na public hearing, kabali digdi na naipapundo ang mga polisiya, kabali ang mga requirements na dapat 24 hours ng confinement muna bago simbagon kan PhilHealth ang hospitalization kan mga pobreng pasyente. Uya Sigo.
3: Importante rito iwasan yung politika rito sa pag-implement ng mga health program. Pera po ng tao to at karapatan po ng bawat Pilipino yung ating healthcare program.
0: Mga tugang, pinaimutikan ni Senador Rafi Tulpo ang mga sahot na tinatakot ninda ang pirang membro kan majority para magsapi ang mga ini sa minority tanganing makoagraray ang liderato sa Senado. Sinabi ni Tulpo na daini na ginigibo ang bagay na yan. Nag-ugong ang barata na plano kuta na kan magiging bagong majority na ikaag si Senador Win Gatchalian bilang Senate President. Alagad inidaa inulang ni Senador Chis Escudero. An mga baretang sendong na hantawayanan, darapoyan sa tuya mga tugang kang GLE Driving Academy, asin man kang Win-Win Hotel and Resort. GLE Driving Academy, igwapo ni mga matitibay na mga driving instructor na kaya pong magtugdo sa tuya bilang mga responsible, asin man mga driver, mga dedikadong driver, asin man mga defensive driver. Tandaan po nindo mga tugang, GLE Driving Academy, igwapo ning branch, igwapo ning main office diyan sa LTO Pamplona, igwapo po ning branch digdi sa Panganiban Drive, tungod lang po kang Kusina Conchita. Win-Win Hotel and Resort diyan po sa Pamplona, dakulang resort na igwapo ning duwang dakulao na swimming pool para sa adult asiman sa mga kaakian, halangkaw na slide, mga rooms na pwedeng gamitin sa overnight function hall na pwede po ang mga indoor activities. Maiwas na parking space. Labos po yan sa Win-Win Hotel and Resort sa compound kang LTO Pamplona, Barangay de Rosario, Pamplona, Kamsur. Aratyan mga tugang, antabayanan, prarangkahan.
1: Radyo Gwa.

0: Nahihingan nyo gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
1: Oras sa ngunya na mga tugang, alas 6.54 po ng pag-aaga. Ang oras pong iyan, daras ito ay kan Bicol Access Health Centrum. Asin ang programang prarangkahan, daraman po sa toya kan Bicol Access Health Centrum Eye Center. Ngayon pong Mother's Day, dapat alagaan natin ang paningin ng ating nanay dahil mahalaga ang bawat sandaling magkakasama, makakasama natin ang ating mga nanay. Isa sa mga karaniwang problema sa mata habang tumatanda ay ang katarata na maaring magdulot ng malabong paningin. Sa Bicol Access Health Centrum Eye Center, available po ang cataract screening upang maagapan at mabigyan ng tamang lunas ang kanyang mga mata. Bisitahin lang po natin ang ating Access Health Eye Center. Ito ay matatagpuan sa ground floor ng Bicol Access Health Syndrome, Naga City. Bukas sila mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Nandito na ang aming mga espesyalista na si Dr. Lee Thomas Tan, Dr. Maria Clarissa Tan, Dr. Pilipa Acevedo II, at Dr. Mark Linus Meneses. Pwede rin kayong tumawag sa general reception number na 0968-855-2457 para sa inyong appointment o inquiries. Ang liwanag na binibigay ni Nanay, ibalik natin sa kanyang paningin. Magpa-check up na sa Access Health Eye Center. Hatid sa inyo ng Bicol Access Health Syndrome, your best access to health care.
2: Balansyadong pagdukar kan mga kontrobersyal na mga bareta asin issue kanal daw na mayong pinapaurog kundi an katotohanan, bullseye an mga pasaway. Asin inyong umaw an mga maray. Kuya an veteranong komentarista sa radyo, si Joe Usabal. Sa Asintado sa radyo.

0: Diyos maray na aga, mga tugang, ini ang prarangkahan dara po sa tuya kan Bicol Access Health Syndrome Eye Center. Sabi po ni Board Member Warren Senior, tano tahalangkaw ang inflation rate sa Kamsur, saro sa factor iyon na dakul ang populasyon, dakul ang o dakula ang land area. May punto man si Board Member Senior na gamiton ang sa tuya pong populasyon sa kaanland area kumpara sa iba pong mga probinsya kan Bicol. May point man siya, pwede man ang gandang gamiton na dahil sa kadakulaan kan Kamsur, mas dakula ang populasyon kan Kamsur kumpara sa Albay, Sursogon, Catanduanes, Camarines Norte, Masbate. Kaya ang Kamsur halangkawon ang inflation rate. Pero ano man ang ganda ang cost kang paglangkaw kang inflation rate? Kung babasahin tapo si pinaluwas na data base sa pinaluwas na data kang Ibon Foundation na ang hardest na tinamaan kang halangkaw na inflation rate ang Camarines Sur. Ang Bicol nag-registered po ng 7.2 na inflation rate, pero ang pinakamalala na tinamaan ang Camarines Sur na nag-registered po ng 8.9 inflation rate. Ang inflation rate, mga tugang, iniito si purchasing power, si kakayahan kan mga tao na mabakal. Ah, sorry, 7.6 pala, bakong 7.2. Ang inflation rate sa Bicol, 7.6%. Kang April 2026 po yan ha, kang nakaaging bulan lang ha. And ang Camarines Sur ang pinakamatindi na tinamaan dahil 8.9. Okay, balikan ta. Ang inflation rate iya po si kakayahan kan mga tao na mabakal si mga basic na mga pangangaipo niya. As in mabayadan si mga basic na dapat mabayadan niya. Kabali po dyan si pambayad mo sa kuryente, tubig, pagkakan, bulong, pag-eskwela, etc., etc., etc. Si yan mga pigbabarayadan ta, pigbabarakal ta sa pagkakan, sa bado, as in ibang pangangaipukan sa tuyang pamilya. Kita sa Kamsur, halangkawon. Gulpi ang daina babakal o daininda na kukua si mga basic na sasakitan sinda na mabakal si mga pangangaipo ninda araal daw. Por dahil kang, well, ano ang mga factors? Kakulangan po ning livelihood, kakulangan ning trabaho, oportunidad, as in iba pa. Ngunyan, actually, bako sa naman po ang probinsya o bako lang ang mga opisyalis niya to sa probinsya, ang dapat haputon taman kani. Dapat haputon taman ang mga mayors, haputon ta ang gobernador, haputon ta ang sangguniang panlalawigan. Ano ang mga measures na ginigiribo nindo para ma-address inipong halangkawon na inflation rate sa satuyang probinsya? Remember, ni Sarong Paapod, mayong ginigibo ang satuyang gobernador. Sa mga mayors, taano? Baranga kita digdi sa satuyang probinsya. Dahil, naging kaugalian na sa Kamsur na pag daika kaalyado kang nakatukaw sa Kapitolyo, pwede kang ipiton, pwede kang kasuhan, pwede kang suspenderon. Makita ning unity in terms of finding solution sa mga inaatubang na problema kan mga kababayan ta. Lalong-lalo na ang nagpaparalangkaw na numero kan mga nagtitiyos. mayo kitang unity. To find a solution kung paano kita makaka-generate ng dakol na trabaho, dakol na livelihood, kasi nagpo-focus kita sa mga tinatawag kang national government na mga ayuda, na ining ayuda, ini po temporary relief sa pangangaipo kang mga tao. Mayo ning inaapod na long-term na programa. Ano ang mga long-term na programa na pig-i-introducer kan sa toyong probinsa? Ining Kamsor Uptown? Magayon sa nadangugon, magayon sa press release kang Kapitolyo, pero hilinga man po nindo ang epekto sa mga parauma. Mamampati baganin kasiguruhan. Tandaan po nindo mga tugang, every 3 years, nag-i-election kita. Ano, sigurado ba sinda na Villa Puerte na naman ang gobernador comes 2028? So, kadakol ni mga factors ang contributory. Taano, tahalangkaw ang inflation rate. And gabos po ini mga tugang, mabagsak sa abaga kan gobernador asin kan mga mayors. And also, sanggo ni ang panglalawigan and sanggo ni ang bayan, including ang syudad kan iriga. Dapat ngunyan, taigwa kita nag-registered kang April ning 8.9 inflation rate ang probinsya, kuta ang sa tong gobernador nagpapaapod na ning meeting. Pinaapod niya na ang mga mayors. Ipig-present ini pong sinasabi kang Philippine Statistics Authority na halangkawan ng inflation rate kan sa tuyang probinsya. And magharaputan sinda paano ta susolusyonan ini. Mayo mambaga. Dahil ang sa tuyang probinsya nakapokus dyan sa kaugma. Bubulungon si kapagtiusan kan taho sa paagi po kan libring pagpadalan kan konserto kan very popular na bini. And also, iba pang mga performer, mapaurugma, garubaga po kan panahon kan mga Roma, sa Rome, kan mga panahon, tanganing kadto si mga hadi sa Roma, mabulong ang kapagtiusan kan taho kuno sigiba ka to ning mga ginigibo ning mga palabas. Hilinga po nindo ang history kang Rome. Kan panahon kan mga gladiators. Pigpaparaaraling ang taho sa panahon ning kapagtiusan. Iyo man ini ang ginigibo mo niyan. Aaling-alingong ka kaniyo po mga celebrities. Pero dai man niya, after kayan o ano na naman, dai kita nag-iisip ning inaapod na long-term solution to address this problem. Sinasabi ni Da, Kamsor Uptown, Yuda. Pwedeng factor po ang dakula ang sa tuyang land area. Pwedeng factor na dakula ang sa tuyang populasyon. Sungun yan, dahil iyo yan ang sinasabing contributory. Kung taano ta halangkawan sa to'y inflation rate. So anong gigibuhon mo niyan? Anong solusyon? Mayo man, taano nadaog nindo si Gobernador Villafuerte na nagpaapod ding meeting, nagpaapod ding management committee meeting, MANCOM, nagpaapod ding meeting sa mga mayors, sa mga local officials, and i-address paano ninda pagtatarabang-tabangan pagsusururug-surugan iniyong halangkaw na impression rate. Ang Bicol, kapurit kita sa economic growth. And pang-apat ang Kamsur. Daog kita kan Sursugon, daog kita kan Albay, daog kita kan Camarines Norte, pang-apat lang kita. sa may economic growth. Pero kita ang kapurit sa 18 mga region. Ini po data from our government agency. And dai maputik, dai naghahambog ang data ini. Ini dapat ang nahihiling ta sa satuyang mga provincial officials na pinag-uurulayan sa sangguniang panlalawigan. Ini ang mga data na dapat nahihiling ta na pinag-uurulayan sa sangguniang bayan, sangguniang panglungsod, kansured kan iriga. Kaya lang, may nadadangog ba kita? To be frank, anong ginigibo kan sa tuyang gobernador? Busy sinda sa kapopromote kan kaugma. Busy sinda sa kapopromote kan bini. Busy sinda sa kapopromote to entertain ang mga taga-Kamsur na hardest na tinamaan po kang halangkawon na inflation rate. After kaniyong kaurogmahan na ni, ano na naman? Biroon mo, nagpaparagastos kita ni Milyones. Dahil nga ni ninda sinasabi sa tuya, pira talaga ang kwarta, pira talaga ang bayad ninda digdi sa bini. Na ang bini, ngunyan, hababa na po da ang 15 million ang professional fee kang grupong ini para po makapag-perform. O sain po inihali? Taano tamagastos kita ng pagkadaradakula na samantalang halangkawan ang inflation rate, hababao na sa toy economic growth, and dakol ang mga nagtitiyos na mga taga-Kamarinisur base sa data na pinalawas kang Ibon Foundation. Tugma daw na mag-urugma kita na ang numero kan Philippine Statistics Authority, ang numero kan Bureau of Local Government Finance, ang numero kan ibang mga government agency nagsasabi na kita sa Kamarinisur, daog na kita kan Sorsogon, daog na kita kan Albay, daog na kita kan ibang probinsya. In terms of income, local income, number one ang Sorsogon. In terms of local income, number one ang Legazpi City, daog na ang Naga City. Ang numerong ini, dapat ko ta iyon niya mahihiling ta sa screen sa mga pag-meeting kang mga local officials na ini. Pero may nadadangog ka mo. Ang nahihiling tabaga, maduman si congressman, maduman si Arog Kani, maduman ang Kapitolyo, manadaon ng bagas. Mga band-aid solution na eventually, di man po yan masustain. Ang sustainability, kaniyong mga programang ginigiribo ninda, pampolitika sana. Bako talagang pang public servant. Survival kan sa indang political dynasty. Bakong survival kan mga nagtitirios na mga taga-Kamarinense.
1: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
2: Radyo Guapito.
3: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
4: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
5: Mas malinaw na ba kahit gabi?
4: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko at mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
5: Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: We'll be right back.
6: Enroll now at Naga Parochial School. We offer free tuition fee for senior high school students and discounted tuition fees for incoming preschool, grade 1 and grade 7 students. Here, quality education is guaranteed through our solid Catholic formation, dynamic and strengthened academic curriculum, community engagement, and special programs in music and sports. We also welcome learners with special needs through our special needs education program for students with autism, cerebral palsy, Down syndrome, intellectual disability, and learning disability. Experience a holistic education like no other here at Naga Parochial School. We don't just learn, we lead. Be a leader, be a parochialite. Enroll now!

0: Nahihinanyo gikan sa Pilgrim City kan Bicolandia. Pilgrim City kan Bicolandia an maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asintado sa radyo.
1: Oras ko niyan, alas 7:13 na po ng pag-aaga. An oras na po sa tuya kan EO Executive Optical for expert eye care. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical, love your eyes.
2: Airport na kami, saan ka na? 10 a.m. na.
3: Ha? Di ba mamaya yung gabi pa flight natin?
2: Ay, malabo.
3: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
2: Para malinaw.
4: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
5: EO, love your eyes.
1: Darama po ini sa tuya mga tugang kan BMEG Feeds.
6: New BMEG Integra 3000 Plus Mixed Pellets and Grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains. Para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok. BMEG Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra.
1: Haloy na pong katabang kan mga Bicolano ang BMEG Feeds sa pagpapadakula kan sa tuyang atama na origa si man mga manok. Kaya kung kita po may planong magpigiri sa kamagpoultry, dapat naka BMEG Feeds po kita. Sa BMEG Feeds, bilis laki, bilis ang kita.
7: Tuya na ang nagbabagang mga bareta kanal daw, mga pangyayari sa nakalipas na oras, asin mga headlines na mangyayari pa sa nangunyan, kaibahan ang batikan na parabareta sa radyo. Si Joe Usaban.
8: Joe Usaban.
7: Sa asintado, Barreta alas 7.

0: Diyos maray na aga mga tugang, ini po ang Asintado Barreta alas 7. Mayo 20 na po ngunyan na aldaw mga tugang, aldaw na Miyerkules, magirimanan po kita sa pinakamainit na mga Barreta kan aldaw. Sa headlines kan sa tuya mga nagbabaga mga Barreta, SK Kagawad kan Mayaw Payawan Milaor Gadan kan makabunggo ang pinaglunaran ng kanyang motorsiklo sa sarong jeep sa sarong road crash dyan sa barangay Balagbag Milaor. Suspensyon laban kay Barangay Kapitan Francis Mendoza kan Pequeña, dapat kuta na 2 bulan ang suspensyon. Alagad, ipinakiulay daan ni Mayor Lenny Robredo na gibuhon sa nang 10 bulan. Asin Mayor Lenny Robredo, nagahagad gunyan ng legal opinion sa DILG kung dapat siyang mag-concur o magpirma sa rekomendasyon kan sangguni ang panglunsod na patawan ng suspension si Mendoza. Medical Mission ni Congressman Arnie Puendebella sa Partido Area, maarangkada na ngunya na aldaw.
1: Asintado Headlines.
0: Board Member Warren Senyar, idinepensya ang Kapitolyo Provincial na mas dakula da kaya asin mas dakulang populasyon sa issue kan halangkawon na inflation rate kan probinsya. Pinakahalangkaw sa anum na mga probinsya kan Bicol.
1: Asintado.
0: Biscas, nag-aani ng negatibong reaksyon o negatibong komentaryo pagkatapos mag-post ng congratulatory post kay Senador Joel Villanueva asin kay Senador Loren Ligarda pati kay Chis Escudero. Congratulatory post kay Escudero dinilit kan Biscas. Samantalang sarong paratugdo kan Biscas ang inuuran ngunya ning batikos pagkatapos na sarong estudyante ang magpost sa social media. Aramon nindukon si Saysa.
1: Asintado headlines.
0: Kulang-kulang sarong milyon na syabu na kumpiskar sa 2 persona sa ginibong drug by bus operation sa Naga.
1: Asintado.
0: Babaeng nako ang mayo ning buhay duman sa baybayon kan Lagunoy, kumpirmadong nalamos.
1: Asintado.
0: Feria de Camarines dinara kan DTI duman sa Kamara de Representante sa tabang ni Congressman Nelson Legacion.
1: Headline.
0: Samantalang Barretang Sports, Victor Wimbanyama nagbida sa opensa asin depensa kan Spurs tanganing daugon sa Game 1 sa Western Conference Finals ang defending champion na Oklahoma City Thunder. Ang headlines kan mga Barreta, dara po yan sa tuya kang SNJ Hardware Plus, asin po dara sa tuya kang Atlantic Bakery. Ang Atlantic Bakery, nagseselebrar po kan sedang ika-60 taon na anniversary, kaya sa kada pagbakal po nindo ning tinapay worth 60 pesos, automatic may raffle ticket na kamo, asin may chance kamo manggana ning brand new motorsiklo, asin man brand new mga gadget.
1: Asintado Barreta alas 7.
0: Aneno tarangkada kan mga Barreta, dara sa tuya kan Best Cafe Day, every day with Best Cafe. Mga tugang, saro na naman na road crash ang nangyari kasudma digdi sa probinsya kan Camarinesur, partikular sa Maharlika Highway. Iyan pagkatapos na bawian ng buhay ang sarong 23 anyos na SK Kagawad. SK Kagawad po inikan Mayaw Payawan sa Banuan kan Milaor na nakasabat po ning road crash sa kalabaan kan Maharlika Highway sa barangay Balagbag, Milaor, Camarinesur. Binisto ang biktimang si SK Kagawad Angelo Palma Bribunoria. na incumbent SK Kagawad kan Mayaw Payawan. Sigun sa report kan Philippine National Police, nagmumotorsiklo ini, suminimplang ang motorsiklo kan biktima, naging rason tanganing dagos ining bumudal sa kasabatan na jeep. Nagpapadagos pa ang pag-iimbestiga na ginigibo kan mga otoridad sa nangyaring road crash na naman sa Maharlika Highway. Sa iba pang detalyas kan sa tuyang mga nagbabagang mga breta, dapat 2 bulan ang suspensyon na ipinataw kang Blue Ribbon Committee kansanggo ni ang panglungsod kanaga laban kay Kapitan Juan Francis Mendoza kan Concepcion Pequeña. Alagad, sigun sa report na nakuha kang asintado sa radyo, nakiulay da si Mayor Lenny Robredo na gibuo na sanang sarumbulan ang suspensyon kay Kapitan Francis Mendoza sa original na draft kang nasabit ng resolusyon kan Blue Ribbon Committee na pinamayahan ni City Councilor Oying Rosales. Ipig re-recommendar kang komite ang 2 bulan na suspensyon. Sa dispositive portion na nakuha kang asintado sa radyo, nakalaag, wherefore premises considered that sangguni ang panglungsod kanaga, find respondent punong barangay Juan Francis Mendoza guilty of dereliction of duty, simple neglect, and misconduct in office, simple misconduct under section kang local government code. Accordingly, a penalty of 2 months preventive suspension hereby imposed. Alagad, sa kung anong rason tabigla na sanang nag-anunsyo ang sangguniang panlunsod na ginigibo na lang sa rumbulan na pag-araman kang asintado sa radyo base sa source dyan sa mayor's office. Ipinakiulay daan ni Mayor Lenny Robredo na gibuo na sanakan sanggunian sambulan ang suspensyon laban kay Kapitan Francis Mendoza. Dahil naman na isabi sa asintado sa radyo kung ano ang naging rason kan Mayor Kanaga ta sambulan na sana imbes 2 bulan ang suspensyon na ipinataw kan sangguniang panglungsod. Mientras tanto, sa ginibong promulgation kasudma sa sesyon regular kan sangguniang panlungsod, napagaraman kan asintado sa radyo na si Mayor Lenny Robredo da itulos da mapirma sa rekomendasyon na patawan ng suspensyon ang nasabit ng kapitan. Ninulita nagahagad mo na ning legal opinion ang Mayor Kanaga sa DILG kung kinakaipuhan ba siyang mag-concur o magpirma sa rekomendasyon kan sangguniang panlunsod. Uya po si ginibong pagbasa kang surat ni Mayor Lenny Robredo sa DILG sa ginibong sesyon kasudma.
2: Next item, please.
3: Next item is another communication from the Office of the City Mayor seeking the opinion of the Office of the Department of Local Interior Government whether the City Mayor has the authority to concur in and sign the decision of the Blue Ribbon and Administrative Committee concerning administrative cases filed against local officials.
2: Councilor Rosales, please.
4: We just take note, Mr. Chairman, considering the letter is addressed to the DILG.
2: Okay, so we take note of this particular item. Next.
0: Papang pinapalawas na opisyal na pahayag ang Blue Ribbon Committee. Manunungod sa na-discovery kang asintado sa radyo na 2 months ang ipinataw nilang suspensyon, alagad 10 bulan sana ang iniluwas sa saindang bagong resolusyon, ninulita pakiulay da ni Mayor Lenny Robredo. Mapamanupisan na pahayag si Robredo, manunungod sa na-discovery ni kang asintado sa radyo. Mientras tanto, sa nangyaring burutuhan sa suspensyon laban kay Kapitan Francis Mendoza, napagaraman kang asintado sa radyo na kaya pala nag-inhibit si Councilor Elmer Baldimoro sa pagdesisyon sa suspensyon kay Kapitan Mendoza, inulita miyembro kan Lupon ansaro sa mga partidaryo kay ni kung kaya nag-inhibit na sana tanganing daang daimakuluran o maibitaran ang inaapod na partiality. Kaya pinagamaray na lang ni Councilor Elmer Baldimoro kumo may partidaryo siyang membro kan Lupon, iyon na mag-inhibit sa pagdidesisyon. Sa iba pang detalyes kan sa tuyang mga nagbabagang mga bareta sa lado lokal pamangiraray. Mas dakula kaya ang probinsya kan Kamarinisur, mas dakul ang populasyon kaya. Alangkaw ang inflation rate sa probinsya kan Kamarinisur considering kan kadakulaan kang populasyon sa kan probinsya asin man ang kahiwasan na kaini. Matatandaan na nagluwas mga tugang sa data pagkatapos na magpakol po ning 7.6 ang inflation rate sa Bicol Region, pinakahalangkaw. Saro sa pinakahalangkaw na inflation rate sa bilog na Pilipinas, asin ang Kamarinisur, iyo ang pinakamatinding tinamaan pagkatapos na mag-registered ning 8.9 na inflation rate. Sigun ki Senyar, mas dakula ang Kamsur, mas dakula ang populasyon kumpara sa Albay, kumpara sa Sursugun, Catanduanes, Camarines Norte, asin man kan Masbate. Apwera kang halangkaw na inflation rate, hababaon ang economic growth kan Camarinesur. Pang-apat sa naini sa mga probinsya sa Bicol Region. Mantang ang Bicol Region man ang may pinakang hababang economic growth sa 18 mga riyon. Halangkaw ang numero kan mga nagtitirios na mga taga Kamarinisur. Sinabi pa ni Senyar na Sinda sa provincial government, nahihiling ninda ang Kamsur Uptown na kabali sa magiging kasimbagan subuot tanganing ma-address ang kakulangan ng trabaho, kakulangan ng hanap buhay, kakulangan ng oportunidad, turismo, asin iba pa. Nag-aaningunyan ng negatibong reaksyon gikan sa publiko, maging sa mga estudyante kan BISCAST, Bicol State College of Applied Sciences and Technology, pagkatapos na i-congratulate kan mga ini sinda Senador Joel Villanueva, Senador Lauren Ligarda, asiman dating Senate President Francis Escudero, pagkatapos na an mga ini kabali sa mga naka-receive ni mga komite sa bagong liderato kan Senado na pinamamayuhan ngunyan ni kan controversial na Senate President na si Alan Peter Cayetano na iyo ang nagpalakop na under attack asin iyo man ang sinasabing nasa likod kan pagpapadulag kay Senador Bato de la Rosa. Sa post kang nasambit ng iskunahan, mahihiling na pinag-congratulate kan mga ini si Ligarda Holimanta iyo ngunyan da ang chairman kan na Basic Education. Nadakulang kontribusyon para sa edukasyon, kultura, siniba pang tamang paggugobyerno. Nahiling man kanibang mga netizen ang post na may koneksyon kay Escudero na tulos biglang dinilit kang BISCAST pagkatapos na mag-ani inining katakot-takot na mga batikos gikan sa netizen maging sa mga estudyante. Mientras nanto naging kontrobersyal pa ang sarong maestro kang BISCAST pagkatapos na mag-react ini sa comment kan sarong estudyante. Sinabihan kani ang estudyante na mag-research kang una iho asin mag-eskwela ning tultol antes ka maghapot ning arog gayan. Sigun man sa nagwawarak na mga screenshots sa social media, ipinunto kan estudyante na dapat pigpapairal daa kan institusyon ang consistency, transparency asiman respeto sa antas kan komunikasyon, lalong-lalo na ta ini sarong akademikong komunidad asin nahihiling sa publiko. Mapang opisyal na pahayag ang nasabit ng iskunahan. Ang maestro na controversial asiman na pinagdilit na ang sa iyang comment, dati pong kaibahan sa media. Kulang-kulang 10 milyon na shabu ang na-confiscate kan mga autoridad sa Baybas Operation Digdi Sanaga. Sa report kan na mga autoridad. 3:46 ninhapon kasunma sa Zona 4, Looban 1, Bayawas, Naga City. Sa Barangay Abelia, kan magkondisir po ng Baybas Operation ang Tropa kan City Drug Enforcement Unit, nagresulta sa pagkakadakop kan duwang suspect na sinda Jubit alias Buboy, 45 anyos. Sarong Pajak driver, residente kan lugar, asin ang kaibang kaning si alias Mike, 41 anyos, residente kan na First Street, Abelia. Sa ginibong operasyon na confiscate kan mga pulis ang apat na transparent plastic sachet, sarong not tied the plastic sachet na may laog ng pinagtutubo din shabu na nagkakandidad pong 816,000 pesos. Sa kunya nasa kustudian mga pulis, asin padagos na iniimbestigaran ang driver kan Pajak, asin man ang kaibahan kani kung taano tamay kulang-kulang 10 milyon sindang shabu sa ininihali asin sisay ang nagpipinan sa sainda. Kompirmadong nalamos ang 10 babae na nakuha sa Baybayon kan Lagunoy. Sigon sa report, nagkararigos ang mga ini duman sa Barangay Panikwan sa Lagunoy sa Sarong Falls. Alagad nagkaigwadaan ng pag-uran sa taas.

Nawawara, alagad ito pala, hindi man po nawawara, ito pong atinista, inulita base sa pagsusog kang asintado sa radyo, napagaraman na ito pong pigpost na nawawarang atinista, yaon sa saiyang amiga, asin inidaa, asa sigun sa report, uminiba sa saiyang boyfriend. Nasa ikaduwang aldaw na ang Perya de Camarines na pinagdarakan na DTI duman sa Kamara de Representante. Tanganing i-showcase ang micro, small and medium enterprises o SMEs hali sa Camarinesur. Katuyuhan kan DTI na maipromote ang dekalidad na lokal na produkto kan Camarinesur, kabali digdi ang pagpapakusog kang kabuhayan kan mga lokal na negosyante. Sinusuportara ni Congressman Ligasyon ang nasabit ng programa sa paagi kan sa iyang pakikipag-ordinar na ma-showcase sa Kamara ang Feria de Camarines. Nasa ikaduwang aldaw na ini, asin sigun sa DTI, asin man sa office kan kongresista, dakulang bagay na na-showcase sa mga taga House of Representatives. Sa tabang kang Department of Trade and Industry, sa tabang man po kang Entrepreneurs Alliance o Bicol Entrepreneurs Alliance o BEA, asin kaniba pa mga entrepreneurs sa Bicol Region ang pag-showcase kan mga produktong Camarinesur.

0: Ang mga baritang sendong na hinanyog, mga tugang, darapoyan sa tuya kan Best Cafe Day every day with Best Cafe. Tandaan po rin doon mga tugang, kitang mga Bicolano, kitang mga Pilipino, ugali po ang pag-iinom taning kape pagkakaaga, pagkamata. Kaya nire-recommendar ta po sa sendo ang Herbal Coffee. Ang Best Cafe sa rupong Herbal Coffee, nagikan po sa mga panamnon kan kalunggay, guyabano, mangustin, agaricus mushroom, barley grass, asin man stevia. Ini po sa rong clinically proven na nagtatabang na ma-prevent asiman ma-manage ang kondisyon kang sa tuyang hypertension, diabetes, cancer, liver, kidney problem, heart disease, asiman high cholesterol. Igwa po inining agaricus mushroom na nagsusupport ng cancer prevention, rich in nutrients. FDA approved, awarded organic herbal coffee kan taon 2019 as Golden Globe awardee. Kaya kung kita mainom, dapat po mainom ning kape, itong kape na maray sa satuyang salud. Nakakabulong, asin man konsiderado pong herbal coffee. Best Cafe Day, every day with Best Cafe. Oras ko niyan, 7:35. An oras, dara po sa tuya ka Napper Pharmacy. Sa mga naghahanap po ning glucometer, Napper Pharmacy po ang sa indong dumanan. Kompleto na po yan, mga tugang. May 25 pieces na testing strips na free, 25 pieces na Lancet. And available ba po sa inda ang manibaybang mga generics man mga branded na mga bulong. Kaya kung kay puan po nindo ning branded man mga generics na mga bulong, mag-Napper Pharmacy kita. Makatugang tulo po ang mga branches ninda sa Naga City. Diyan po sa atubangan kan bagong entrance sa Kexigigan BMC. Atubangan po kan Super Metro Gisano sa Panganiban Drive, Naga City. Asin sa atubangan po kan Bangko Sentral ng Pilipinas, Diversion Road, Naga City. Sa diri asin pinamalaan po ni Dr. Ryan Basta Riche. At yan ang tabayanan, badil asin man droga na confiscate sa sarong drug operation duman sa Nabwa. Sa pagbabalik,
1: Radyo Guapito. Health tips ngayong tag-init. Maggamit ni Double Shirt Technique. Magsulot ng manipis na basang inner shirt as in patungan ng dry shirt. Natural aircon effect habang naaalang. Ang pagirubdom na ini dara sa tuya ni Frank Rapado Jr. Manao kan Pili Kamsur.
2: Napapagod ka na bang magsulat ng paulit-ulit ng iyong pangalan, pirma, receive, account number, messy ba sa mesa ang wooden stamps? Mag-Good Job Stamps na! Convenient gamitin at self-inking na! Sa Good Job Stamps, maraming choices!

0: dito na sa pinakamura, pinakamabilis at dekalidad.
1: Like us on Facebook at Good Job Stamps or visit our physical store at Ground Floor Remeda Centrum, Ilias Angeles Street, Naga City.
2: Road friendly tips. Hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Dai po magmaneho na nasa impluensya nin arak o droga. Delikadong marahay sa pagkontrol kan sa tong bihikulo. Dipisil ang pagmaniobra kan sa tong manipela kung kargado nin agwa di pataranta. Kaya kung may kargang agwa, pagmaneho, palihiso ng una. Don't drink and drive. Ang road-friendly tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office.

0: Gum, brownout na naman sa weekend. Saan daw mo rin magpalipot-lipot?
1: Da iparadit, Gum. May arma ko pinitang tortambayan na malipot. Malining, asinwelo.
0: Ha? Saan man?
1: Ako nang bahala, Gum. May arma akong lugar na pwede tang dumanan. Baka nganit masunantan pa si Junior.
0: Saan ba yan, Gum?
1: Sa Papatantan, apatyo, Gum.
0: Wow, sa Papatantan. Gusto ko yan.
1: Iyo, Gum. Sa Papatantan.
2: Papatantan, Apartel. Located at Jacob Street, Bagumbayan Sur, Naga City. With branches at Maharlika Highway, Concepcion, Naga City, Balintawak, Tabuco, Naga City, Diet, and Legazpi City. For reservations, visit our Facebook page, Papatantan Apartel.
3: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5 Asintado sa Radyo.
4: Oras ngayon 7:43. An oras mga tugang dara po sa tuya kan 3N Bakery kung naghahanap po kita ning managom pero barato masiram na siupaw nire-recommender ta po ang 3N Bakery. 3N Bakery sinda po nagigibukan na managom masiram na merindalan na toasted and steamed siupaw. Mga tugang, ang 3N Bakery lakop na po sa manibaybang lugar kang Naga City, Camarines Sur, asiman sa Bicol Region, maging sa ibang parte kan na Pilipinas, lalong-lalo na duman sa Metro Manila. Tandaan po nindo, ang nagigibukan pinakabarato, pero pinmasiram, managom na siupaw, toasted and steamed siupaw ang ang 3N Bakery. 3N Bakery mga tugang, lakop na yan sa tuyang syudad sa Naga City. Ang duwa pong bagong 3N Bakery makukuha po digdi sa Naga. Diyan po sa may tungod kang Uni Oil, Rojas Avenue, Division Road, Naga City, na kung sain mababakal man po nindo ang pinakabarato, pinaka-fresh na sugok. And then may bago silang branch dyan po sa may Mabulo, dyan sa may Mabulo Elementary School. Mababakal man po nindo dyan ang baratong mga tinapay gikan sa 3N Bakery, asin baratong siupaw, toasted and steam siupaw. Balik kita sa tuyang pagbabareta sa Lado Lokal. Mapuunang ngunyan na daw ang pre-medical mission na taon-taon na pinagigibukan pamilyang Puente Bella sa Partido Area. Ang major operation sa mga may bukol goiter gigibuon sa Sangay Infirmary Hospital. Ang ibang mga major operation gigibon man sa Bicol Medical Center. Samantalang ang mga minor operation, walk-in, gigibon po yan duman sa Tigaon na Primary Hospital. Suportado ni General Manager Mer Robles, kan PCSO, na Sarong Bicolano, taga Magraw, ang nasabit ng medical mission na kunsay nag-donate inining mga medical equipments, mga bulong, asin iba pa para tabangan ang taon-taon na free medical mission, surgical mission sa Partido Area. Kanakaging aldaw, nag-anunsyo na si Congressman Arnie Puente Bella kang gigibon na pirang aldaw na medical mission na mapuon ngunya na Mayo 20 hanggang 24. Mientras tanto, nasa custody ngunyan, kan nabwa Philippine National Police ang sarong 40 anyos na persona matapos ining makuha ni Badil Asiman Droga 1:30 ning hapon kasunma sa Zone 1 Barangay Santiago Old Nabwa kan magkondisir po ning search warrant operation ng mga police nagresulta sa pagkakadakop kay alias Tony 40 anyos residente sa lugar sa operasyon na confiscate kan mga otoridad sa harong kadi ang sarong pidasong transparent plastic sachet na may laog po ning pinagtutubodin Shabu nagkakandidat pong 20,400 sarong sachet na may laog ning pinaalang na daon ning marijuana asin sarong revolver na badil na loaded ning tulong bala. Sa kunya ng suspect na atubang po sa paglapas kan na RA-9165 asin man illegal possession of firearms. Ang baretang sendong na antabayanan, dara po yan sa tuya kan Bicol Smart Save Solar. Mga tugang, kung kita po nagpaplano ng magpakabit ng solar, duman kita sa accredited kan Department of Energy. Itong mga installer na talagang nag-adal kung ano po ang tamang pag-install ng mga solar panel bako itong nag-aradal-adal sana, naghiriling-hiling sana. Dapat po accredited, dapat accredited kan DOE asin man nag-adal sa TESDA. Ang Bicol Smart Save Solar ang side ng mga installer, gabos po ini DOE accredited asin man nag-aradal po sa TESDA. Kaya kung mapakabit ning solar, sa Bicol Smart Save Solar na. Sa diri po ini sa kapinamalaan ni Miss Marichu San Luis Fessler. Sa mga interested na magpakabit ning 730 watts na solar, saro po ining bifacial technology, mag-contact lang kamo kay Engineer Harry King Abinido sa saya pong cellphone number 0997-688-4865. Para sa may mga kaputan, gusto mag-inquire, magbisita kamo dyan sa Zone 1, Karoyroyan, Pilikamsur. Yan po dyan ang sa indang warehouse. Baretang Sports and Baretang Sports dara po sa tuya kang Nagakalides Foundation, the home of the Tigers, the home of the Champions.

Barretang Sports. Ipinahiya kang San Antonio Spurs ang defending champion Oklahoma City Thunder sa sandang sa diring natad pagkatapos na daugon kang Spurs ang defending champion OKC sa score na 122-115 sa double overtime. Sa primerong overtime, ang pambato kang Spurs na si Victor Wembanyama nag-gibo ning sarong 3-point shot tanganing drahon sa overtime ang bakbakan kasudma si Victor Wembanyama, ang 7'4" na player kang Spurs guminibo ning 41 puntos 24 rebounds samantalang dinagdagman kan pinam na si Dylan Harper ning 24 puntos asin na 7 steals. Ang duwang huring dunk sa huring pirang minuto ang nagselyo sa Spurs. Tanganing daugon ang Thunder, tanganing mag-abante na ini sa 1-0 kontra sa defending champion sa Game 1 sa double overtime. Ang Barretang Sports!

0: Mga tugang, yun na po yun ang katelponan. Kansi ito yung mga nagbabagang mga barata. Barata salado lokal, as in baratang sports. Ang mga baratang sa tuyang naantabayanan na dara po yan sa tuyang kan Bicol Petroleum. Bicol Petroleum, iyo po ang distributor authorized reseller kang Shell Fuels sa Bicol Region. Pangenot na tagapamahagi ng dekalidad na produktong petroleum mula sa Shell, ang Bicol Petroleum Distributor ay nagsisiguro na maasahan ligtas at dekalidad na serbisyo para sa bawat motorista sa rayon ng Bicol. Sukol asin kalidad, siguradong garantisago. Ang Bicol Petroleum Gas Station, mga tugang, may kabilugan 28 gas station sa bilog na Bicol Region, lalong-lalo na sa Camarines Sur, Albay, asin Sorsogon. Daraman ini sa tuya kan Lotus Blue Hotel, ang pinakabagong hotel sa Naga na yaon po sa Laogga Mall. Pinakang enot na hotel na yaon po sa Laogga Mall, ang Lotus Blue Hotel. Kaya kung kamo po may mga bisita o may mga maarabot na bisita ngunya na maabot na Peña Francia, magpabook na kamuning amay sa Lotus Blue Hotel. Sa Laog po yan, kang Yeshano Mall, may grocery, may department store, saka iba pang mga amenities. Siyempre, may restaurant, may iwas na parking space sa mga bisita. Along Roas Avenue, Triangulo, Naga City. Daraman po yan sa tuya mga tugang kan 3JX Solutions. Tandaan po nindo, 3JX Solutions. O abakalanta po kan man iba-ibang klaseng mga appliances. Pon po sa refrigerator, TV, washing machine, dryer, mga office na gamit, arog po kang printer, Xerox machine o photocopying machine, mga gadget, puon po sa laptop, computer, cellphone, asin kung ano-ano pa, tablet. Pwede man makabakal po ng genset. Pwede man pong makabakal ng mga electronics, asin man mga electrical materials. Mga amplifier, equalizer, speaker, video okay, available po sa inda. Jabos yan sa 3JX Solutions. Lalong-lalo na, si gustong makatipid sa kuryente, ang pinakang makikuryente sa tuya ang aircon. Gusto ninyo makatipid, mag-solar aircon na kamo. 3JX Solar Aircon, sa kantidad na 40,000 pesos na aircon, pwede na po yan ihulugan sa pagi po kang 3JX Solugan. Sa paagi po kang Skyro, asin man home credit. 3GX, sa tungod lang po yan kang Ice Blink, Barangay Dinaga, Haranis sa Plaza Rizal, along Elias Angeles Street, Naga City. Mga tugang, iyon na po yun ang katiripunan. Kansi ito yung mga nagbabagang mga bareta, digdi po sa Sintado Bareta alas 7. Ako po ang sa indong naging para bareta, si Joe Sabal, Diyos Mabalos, maray na aga.
1: Sa indong nahinanyo, ang mga nagbabagang bareta, digdi sa Sintado Bareta alas 7.
2: Radyo Guapito.
3: Magandang araw! Makakasama natin si Nanay Elena. Ano po ang problema ninyo dati, Nay?
4: Ay, naku iho, sobrang labo na. May katarata na daw ako. Sabi ng doktor, parang laging may ulap sa mata ko. Pero buti na lang, narinig ko ang tungkol sa iBerry. Sinubukan ko. Pagkatapos ng 3 buwan, napakalaking pagbabago. Nagising ako, parang biglang luminaw. Wala na ang ulap.
3: Wow! Para sa may katarata at mas malinaw na paningin, hanapin ang iBerry sa paborito ninyong butika.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulap.
6: Celebrating 30 years of impact. Join us as we honor 3 decades of service, compassion, and community at the 30th anniversary of the Francis Padua Papica Foundation in February 2027. For 30 years, FPPFI has worked to uplift lives, provide scholarships, empower communities, and create lasting change. And this milestone is a testament to everyone who has been part of the journey. Come celebrate our legacy. Reflect on our achievements. Look ahead to an even brighter future. Together, we continue the mission. Together, we make a difference.
7: Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta?
8: Yeshano!
9: Yeshano!
8: Ano Mall, ang everyday shopping mall na wala ka nang hahanapin pa. Maraming pagpipilian sa department store at supermarket ng Hong Enterprises. May food court at mayroong ding food stalls hanggang third floor. Very convenient to shop, clean comfort rooms, escalators, and elevators. Malawak ang parking mula front, back, at basement. Tara na mga kayasyano, mas pinalaki, mas pinaganda, at mas pinamura. Super convenient pa ang pagpunta dahil along the highway lang. Yashano Mall, where shopping is always affordable. Located at Diversion Road, Triangulo, Naga City.